32 minutos man magkalabay ang alas 8 sa kabuntagon pagkahigala. Ari sa tato sa rin ipadagat ay magkaminsahe karon sa tongga nag sunod sa tong Facebook Live. Ma'am Pilomina Hinabi, good morning ni mo diha ma'am. Na may pagtanaw sa Facebook Live. Good man mga higala karon. Ni Ma'am Amelita, morning Sir Jeriel o ni DJ Roland Butoy. Si Uging Lorigas, good morning. Shout out sa Barangay Kansi. Ayakas Barangay Kansi, may pagpaminag, may buntag ninyo niya. Sabi na yun ni Kapitan Odit Balsa, maghigala. Ngayon man, diya sa Sityo Hunop, no? Diya sa Sakop, sa Kansi, maghigala. Dito na karos Barangay Gaang. Okay, dini ang may pagpaminag, may buntag ninyo niya. At ito naghisguta ninyo ang mga kadalanan ron diya, maghigala. Arita mga kaigsunan sa ato ang gadugang mensahe din ipadanga sa ato Facebook Live, Bunisit Pinolito. Good morning Boss Jeriel, Boss, shout out ko sa ato Pinanga, ng Kanhi Mayor Aljon Jamante, o sa, okay, umaabot ko ng congressman sa 3rd District, mga higala. Okay, no, matod pa ni Bay Munilo, Bunisit, ay marag sayo pa man, Bay. No, pero tagaag kahigayunan, Bay, nga nung taon di, no? Siminto gani na mga higala na panindot kinang karsada mga higala paingon dito kinatumyang bahin sa tuang kabukirang bahin ni ito galungsod pipila ka kilometro mga higala gikan dris lungsod kani paghangias highway mga higala ato ni iskut-iskuta karotantan ato ni lakbitan pag egzon si Alika Alikain Dalura, good morning da kuya, unsay update ni kuya sa amin ni kuya nga medyo na-discaril pa may mga hiyato ang kahintang sa pagkakaroon na kuya. Ilang kibo update ang ginin niya kuri mo. Rusya Gigi, good morning Boss Jeriel. Mabot si Diris Kaurasan Boss, naglanog-lanog siyong ka Diris. Salamat kayo Diris Kaurasan, no? Labinag yun ni Kapitan Angelis Role. Ilmar Cabardo, good morning Sir Jeriel. O si Maribet Monsanto Sanong, good morning Sir Jeriel, kumusta? Sa ako ang Mama Andrea, sa ako ang Papa Jesus, o sa kang siyang igsoon ko, no? I miss you, diha. Sa Barangay Kugon, Tuburan, from Rodriguez Rizal. O, oh, dito skoluhan, mga higala. Kumusta, mamu, diha? Skoluhan, ha? Huwag mo maapil sa baha karoon, diha. Nalunok niya niya inyohan lugar, diha, no? Si Chris Pisiao, good morning, Gaw. Shout out ko sa akong asawa, Gaw, tua sa Cagayan. Salamat, kaayo ni mo, Gaw. Okay, mga higala, salamat po din mo niya, Agaw Crisil Pisiao, niya sa Libo, Tumuran Cebu, kauman, mga higala, karoon niya, silam karoon si Ruinido, nga Jamante, o si Ate Helen Jamante, mga higala. Arita, mga kingsunan, karoon, mag-isgot-isgot, mga higala, sa mga kalambuan niya itong galungsod.

atong oras mga higala alas 8:26 na sa kabuntagon mga kigsunan. Pagkadali aragin mikaon sa medya oras mga higala. Aritas mga hisgutanan karon sa mga kalambuan ni atong kalungsod. Okay mga kigsunan, ha? Sa ato ang mga nag-suking tigpaminawan karon, no? Sa ato ang 98.1 FM Bitiridyo mga higala. So, arita mga kigsunan, atong tiwason ning mga hisgutanan mga higala. Labot aning mga agianan karon or karsada diri sa taas lungsod sa Tuboran. Ang isyo magudaan ni mga higala, dili kung kanus-a kadali mahuman mga higala. Well, naturalmente mga kigsunan ning mga motorista, isip mga taxpayers mga kigsunan, doon na kita usahay mga higala mga pagpangutana o gano mga kigsunang nalangay. Well, siyempre gusto kitag dali mga kigsunan. Oh, labi pag yun mga higala nga naata sa tuwang tagsa-tagsa pagka mga trabaho mga igsoon. Now, kagadiha ko ng mga higala, sama sa gihapon mga igsoon, urting pagkatrapika di Has Barangay City. But, alam ay ipakita mga higala diha, no? Nga siminto na mga higala ng karsada diha. Doon na po tayo nakuha ng mga impormasyon. Doon na ipipila kabaga na human ng mga page mga higala. Pikas mga naong mga higala sa karsada nga na siminto na mga igsoon. Paughon pa na mga higala. Hinaot nga sa pagpaugaw niya, ana. Butangan na ninyo mga early warning device diha, no? Usahay ra ba, doon na lang na ipang-ali diha, mga ibutang diha para di matumban mga higala, butangan ng mga bato, runsa na diha mga igsoon, o ginaito na bantayan mga higala, magkinahanglan ginunta nga, i-clear na diha kay National Road ra ba na diha mga igsoon. Butangan yun o gisakto mga signages, karon di malipat ng ato ang mga motorista mga higala. Okay. Tawad na tayo nag-antos mga kigsunas at ang mga kadalanan. Unya, kana diha mga higalang sa Barangay City, Barangay Utso mga higala nga. Parti po ang tantarungan mga kigsunas, magamit pa magkaduntana. Kapagkikait ang mapurisyo diha, baha ramay ato ang ikabalakan diha, panahon sa tinguan. Di man taong karsada, ang drainage man ta mga higala. Ramot o gano mga kigsunas, waman to trabaho, alitos lang tan. Ha, dito lang tan maghigala perting kubaan nga daghan na gani kayo na nga disgrasya, gani doon na yung mga kinabuhi nga nakalas dito napita. Una karoy atong pangutana, ughay na mga kaigsunan kang budget ana dias may lang tan, nga nung wa manggida matrabaho. Napabakay na habilin nga pundo na maghigala mapatiwas na sa pagtrabaho mga igsoon. Ganong tuaman mga higala, dito karon sila magtrabaho, anang mga karsadang tarong, iguba mga higala. Aron siguro nga makakuha na sa laing proyekto o makapalusot na sa ugdugang budget. Namunay nakalisod mga kaigsunan. Karon mga higala nga kitang mga tao, kitang mga taxpayers, maglibog ta mga higala. Pero ang upang mga tao mga higalang, nakakita ang mga higalas pagliko-liko nila anang ilahang mga ihibo mga higala. Pagkaingon yun nga nangita na sa daglaing trabaho unon, aram mo kapalupos sa daglaing proyekto, arong dugang budget na sad, unya, paldo na sad mga higala. Muna'y nakalisod mga kaigsunan, na kung ang usaka na munuan sa usaka lugar mga higala, walay igong pagpanglantaw mga kaigsunan siya mga konstituwente. Kanang atong mga karsada diha sa National Highway sa tibuok probinsya sa Sugbo mga higala, gibahin-bahin na sa tagsa-tagsa kabaga distrito mga kaigsunan, gikompos na sa pagpila kabaga lungsod mga igsoon. No, gilangkuban na mga higala sa pipila kabaga lungsod district, gilangkuban na sa Tuboran, Asturias, Balamban, Toledo, Pinamungahan, Aluginsan o Barili, mga igsoon. Una'y naglangkob sa tercero distrito, mga igsoon. No?
ang kanang mga national highway gikan sa tuburan padung sa Barangay City, tuburan padung dito sa Barili, mga Higala. Ang magatiman ana mga kaigsoonan, ang Department of Public Works and Highways, mga Higala. Kung diin mga pundo, mga Higala, anang gitunol gikan sa panudalan sa opisina sa naghupot, mga Higala, sa distrito, mga Ikson. Kinsa may naghupot sa distrito. Ano na yung mga budget, mga Higala, road concreting, mga Kiksonan, gikan sa distrito, mga Ikson. Naman no, na nga, dapat unta sa pipila katuig, mga Kiksonan, nga paghupot nila district-district, na palambo na unta nato ng mga karsada diha sa ato ang mga national roads, national highway, mga Higala, sa Lukop Tercero distrito, mga Ikson. Karon mga kaigsoonan, pabilin nga nag-antos. Ha? Kita mga Higala, mga konstituente, mga motorista, mga Higala, third district, mga Ikson. Sa fourth district, mga Higala, ato nakita kung kisa, matumog Bugo, matumog Binilin, matumog San Remio. Siguro inyo makumparar. Siguro ma-amaze siguro mo dito sa ilang karsada. Nga nganong kanindot man? Nga nganong kalapad man, mga Higala, sa ilang karsada? Man pareha mga kaigsoonan dito sa tua mga Higala diri sa tua Tercero distrito na pareha sa manunta mga Higala, pareha sa man tagposisyon nga gihuptan mga kaigsoonan ang nagduma aning mga karsada, mga Ikson. No nya ang aktua manggod mga Higala ang nakalisod manggod mga kaigsoonan kay ang uban sakyan manggos binuhang labi na gyud karon diri sa social media, mga Higala. Karon medyo na hinay-hinay na mga Ikson kay siguro nakasabot na tong uban nga wa gay kabang kaagan, mga Higala. Ha, maingon din sila, magpuos din sila nganong kaabog kuno sa Barangay Utso. Inaani ba kunong kalambuan sa lungsod sa tuburan? Ano kunong wa trabaho sa atong lungsod ang mga karsada diha sa Barangay City, Barangay Utso? Oh? Sa to paday ato aday nang obligasyon. Manghilabot ay tamang Higala sa dili ato ang jurisdiction. Sa ato lang gikabalita ganiha mga kaigsoonan dito sa Tuburan District Jail ng RTC Branch 92 dito sa Danao City, mga Higala. Bibisita dito sa Tuburan District Jail o nakikistorya, nakikhimamat, mga Higala, ng umusta sa mga PDL na ubos sa jurisdiction sa Branch 92, mga Ikson. Ang kanang judge, mga Higala, sa Osaka Sala, mga Higala, or Osaka Branch, mga Kaigsoonan, sa Regional Trial Court, manghilabot na dito sa mga PDL, mga Higala, dili iyang jurisdiction. Di ba, doon natay by jurisdiction, mga Higala? Doon natay atua, mga Higalang, area of responsibility kung nganha pa, mga Higala, sa mga kapulisan, anas mga sundao, ana mga Higala sa Coast Guard, doon na sila ilang tagsa-tagsa ka mga area of responsibility, jurisdiction, mga Higala. Ang atong address lungsod, mga Higala, within the municipal level, kanang mga municipal roads, mga kaigsoonan, muna'y atua. Muna'y atong gipalambo, mga Higala. Kanang pipila ka kilometro, mga kaigsoonan, gikan dias alegria, mga Higala. Ha? Gikan dias alegria. Padung dito, mga kaigsoonan, sa Marmol, Kabangkalan, Tumugpa, Bagito, mga kaigsoonan, kaurasan. Kataas ang nagkarsadaha, mga Higala. Kung siguro di rin nagigidapat sa highway, mga Ikson, pati lang yun siguro taas sa uglapara sa itong karsada, mga Ikson. Lali na kayong nakuha na nato, mga Kaigsoonan. Gumikan ay ito ang pinalanggang mayor, mga Higala, wa magsalig, mga Kaigsoonan, sa ito ang income or sa ito ang mga Higala panudlanan din sa ito ang lungsod. Kaya di man na ikasap, hindi na kasapar, mga Higala, ng ito ang budget din sa infra, mga Higala, diri sa tuang lungsod. Kinahanglan kita mangita og mga katambayayong nato, mga Higala. Mangita ta, mga Higala, mga partners nga mutabang nato diri sa tuang lungsod aron makakuha tag mga proyekto sama ni anang kadalanan dito paingon sa kaurasan og Bangkito. Nga kapahimuslan ninyo diha, mga kaigsoonan, nato mga tuburanon. Ang amag ato nato na ibutang, mga Higala, sa karsada dito sa Panbal dito sa Asturias. Ang atua, mga Higalang, namunuan niya mas tuburan, mga Ikson. So, di pwede, mga Higalang, kung ato, di ba? Doon na mga utlanan, mga Higalang. Doon na mga utlanan ang jurisdiction sa pagpalambo si prasaktura o kinlabi na gid kining pagpasimintos karsada, mga Higalang.
Mula siya ay labing kuhan mga kaigsoonan. Mula nga, ako Usbon. Dali, ragi kayo na ito na nakuha diha, no? Gani, karoon, maghegalan doon na sa tay bagong isulpot, maghegalan proyekto sa Farm to Market Road. Road, konkriting maghegalan diha sa Barangay Caridad, paingon dito sa Kansi, mga kaigsoon. Diha sa Angi, Caridad, maghegala. Doon na napunta niya tayo diha, mga simentadong karsada, maghegala karoon, gisugda na nagtrabaho, mga kaigsoon. No, siguro, mga higala. Kung mag-isko ta mga higala sa tersero distrito, may tumaw man ni karon. Kinimpangan mga higala ni former Mayor Aljon Jamante mga higala. Kabasin mga kigsunan, kung tumaw iyang pangan mga higala sa mga magpapili isip kongresista mga higala sa third district mga higsun. Nauparan ako mga higala, purting pagkanindutag yun mga higala. Andong ay gipangandoy mga higala sa tersero distrito nga kalampusan o kalambuan mga higala sa third district. Hayan nga makapot agad mga kaigsoonan. Kaya nga naman, dali na kayo na to na mga higala ng mga budgets karsada, mga higala mapatuman o makuha mga higala. Kaya naman, kaya si former Mayor Aljon Jamante mga higala kung mag-hisgot na mga higala ba? Anong connection dito sa mga kadagkuan dito sa dito maghigala sa okay, no? Okay, mga kaigsoonan, no? Pasensya kay Haki. Ato di ibalik maghigala sa ato ang okay. Ari ta mga kaigsoonan. Kini babaguhan ta mga higala din sa to ang kahimanan ba no? Ni sunod mahinuon tong labso. No? So, asinja guys, wag na kay pabidaw na to mga higala. Ay nag-practice-practice pa tani mga kaigsoonan eh. Okay. Ari ta mga higala, magbalik ta mga kaigsoonan. Kining mga kinidiya ba mga higala bang pamaagi na ito mga kigsulan kung punsaon ito pagkuhag mga budget mga higala. Kung wala ta mga higala ay ideya, watay strategy ano yung mga kigsulan, isip o sa kalamunuan sa usakalungsod, nag-isod yung ka mga higala pagkuhag budget. Mas dako yung advantage mga higala kung doon na tayo mga koneksyon dito sa ibabaw. Kini na yung pagpakarsada na ito mga kigsulan. Ha? Kini mga pagpakarsada na ito mga higala, tungod yung mga higala sa daghan ng mga koneksyon ni Kanhi Mayor Aljon Jamante dito sa Kauluhan. Kanang karsada diha sa Kalangahan, paingon dito sa Kamansi mga higala. Ha, kana mga kingsunan, tungod sa dili na dirigikan sa tuwang lungsod mga higala. Ina budget mga kingsunan, tungod na mga higala sa mga koneksyon nga ha? Yung mga koneksyon ni former Mayor Aljon Jamante nga nakakuha tag budget. Kanang karsada diha San Juan nga napalipot nato dito sa Tubudron, di ba? Inyuhan ang nakita siguro mga higalas pagkakaroon na nga doon na tayo mga karsada diha. Okay mga kiksunan, balik ta. Di ba kamong taga San Juan diha sa pagkakaroon? Isay magdahom diha nga mapakarsadaan na diha sa inyuhang lugar diha sa May Tubod. Ganiad to mga higala, sus, puros mo na pansil ng yuta diha mga higala, puros kabatuan. Karun, doon na natay karsada mga higala diha. Daghan pa diha si mama. Daghan na kayo mga higala nga mga

ako ang mga kaiso nagkauno na ng garsadaha maghigala. Imagine ang barangay sitig, barangay utso ang mga kaigsoon. 11 milyones kapisos na diha moong proyekto ana diha mga kaigsoon. What is 584 million mga higala kung, si, kung siguro mga higala na alas national highway? Iabot na siguro nas Asturias mga higala ang lapan, ang mugaway, o kisaktong drainage nga kadalanan mga kaigsoon. Okay, murag ang drainage mga higala, dako baya kainig importansya? Magisgot ang pagpalambo sa karsada kay ang kinin drainage mga higala panahon sa ting uwan-uwan mga kaigsoonan maguba niya po ng karsada kay lulupan man ang karsada mga kaigsoon. Wala, no nga. Ato na mga higala bang gilakbitan tumaw mo ganyan mga higala karon nga trending mga higala dari sa Facebook mga kaigsoonan although layo pa magigayo mga kaigsoon sa tay confirmation pa former Mayor Aljon Jamante mga higala. Pasin mahibaw-an na ito mga higala. Kung sa iyahang testimonya ani, labot ani ng gawas karon ng mga survey-survey mga higala, people's mga kaigsoonan, karong umaabot Martes mga kaigsoonan sunod simana, September 8. Ato man siya makauban mga kaigsoon, dinhi sa tuwang tulumanon mga higala. Okay mga kaigsoonan, ba arita, liso ta sa tuwang mga isgutanan? Liso ta sa tuwang mga... Laing hisgutanan mga higala.

kita mga kaigsoonan karon sa ato ang mga nag-view sa Facebook Live nato karon. Ay pagpaminaw diyan ni Boss Rudel Role. Okay, Boss Gina Role karon dias kamansi no. Okay, Boss Barilia, good morning, Jeriel, guapo, nabinaw, kunimo, Daris Balay, naglanog-lanog, ang alaha ko ng radyo, mainitong nga kabuntagon, thanks pagbasa. Si Ma'am Evangeline, kidini ang Barilia. Nag-chat po dato dari mga kingsona.

update na to sa ato ang tupag, no? Likod diri sa ato ang kwan. Ari diri, likod diri kay atong say update na to karon niya. Martes kay muragwa man tay tabangana siguro sa pagkakaroon, ay no? Okay, mga higala, ito makauba karon si Day M.M. Kalida. Eh, medyo pabor-pabor naman yun mga kigsunan. Kaya naman yun po siya rin sa ito ang tungod, no? Sa itong opisina, rin sa ito ang studio, mga higala. So, naghan po karon ang nagpaabot sa ito ang update sa tupag, mga higala. Ako nang ipahibaw nga karong umaabot sunod sa Badupohon. Sikan sa Saturday, mga higala, sa buwan sa Setyembre. Doon na tayo orientation, pahigayon, Dias Barangay, San Juan. Okay, Barangay San Juan, mga higala, doon na sila meeting farmers. Ato po na mga higala, ang gitiming na doon ay meeting farmers, mga higala, mga higala, kay doon na po'y kwan. Pa na lang ka. Okay, so ugma, no? Kauban na to si Dayim M. Kalina, kay wasa ka pangandam siguro, no? No, so, karong Barangay City, sa kinini ang Barangay San Juan, karong sunod sa Badupohon, pag-exon. Onya, mga higala, Jim Zamora, Aling Taniyo, pa-shout out lang from Himama, Family Zamora, o from Aling family o gataniyo, salamat sa pagbasa. Yan ang tamang higala, 3 minutos nang nahabilin. Hindi pa tahingpit nga mupupos mga kigsunan. Dari tamang higala sa ito ang gadugang kabaga greetings mga kigsunan. Binagin din sa ito ang mga tupag officers and kininang opisyalis sa ito, no?

0: Ay pagpaminag may buntag sa Begaros Bragedos. Konsyal Odette Bispitero. O karondihan ni Konsyal Mark Anthony Diamante. Samtang maghigala sa tuang Cluster 1 Tupag Officers may pagpaminag may buntag sa Barangay 1 ni President Judith Galliardo, Vice President Alma Galliardo o katuang Secretary Lilia Pantoja. Natuang Tesorer si Ann-Andre Busquillo o Auditor Aluna Carmirin at Barangay 2 ng Cleaning Diamante. Vice President nato na si Chagaga Zamora. Atong Sekretaris ng Ason Umnos o sa Tesorer Maria Hilda Duhig. Ang atong Auditor si Jennifer Kalida. May pagpaminaw sa Biakaros sa Barangay Poblasyon 4, President Edita Pisao, Vice President Norman Swan, Norma Swansing, ito Secretary Marinor Asilia, sa itong Tesorer Emily Labayen, o sa itong Auditor si Wilma Armamento. Yung mamalihog niya ko daim, no, sa itong kinini ang mga officer sa Barangay 5, kayo nawa man maapil og lista diri, no? Poblasyon size, sa itong President na si Desideria Medikilio, o sa itong Vice President Norma Aparado, ito Secretary Mabel Medikilio, sa itong Tesorer Elisa Alcoma. Sa Poblacion City, President Ann Rose Calida. O si Daya Atukaw Bandris M.M. Calida. Vice President Brinda Bindibelo, Secretary Anna Lucinyara. O sa itong Tesorer si Lorelay Piano Mangahigala. Sa itong Auditor niya karon si Gloria Piñalosa. O sa Barangay Poblacion 8, may pagpaminag may muntag karon niya ni akong classmate Junalyn Pilones, itong Presidente niya. Pilones Domicilio. Vice President Susana Lahoy-Lahoy at Secretary Janet Escopite. O sa itong Tesorer Rebecca Cloma o sa itong Auditor Nerafi Ariola. At itong Coordinator sa diha karon si Sir Benicio Parilla. Sa Barangay Kukon, Barangay o sa President Atos Magdalena Dinoy. At itong Vice President Tinda Angel o sa itong Secretary Erinia Gingosa sa Tesorer Atos Ilse Dupalag. Ang Auditor nga si Normie Luna Tagalog. Sa itong Coordinator sa Lumboy, Amelia Ruaya o sa Terminal Milani Puro. O sa Kalubian, Ginalin Diamante o proper pro-proper Margie Kumita o sa Mantawihan, Badilin Bricole o sa tuong Nigaya Repesyo. Advisor na ito na Honorable Nancy Aligo o sa tuang mga diha sa Barangay Kugon, may pagpaminaw, may buntang yoda. Si Ernest Roylan na Kagi. Part, pa-shoutout part sa Imuhang, Igagaw, Huxley, Bihasa, Digamo, LGU, Tabuylan. Okay, ay pagpaminaw ni Igagaw, Huxley, Bihasa, Digamo, das LGU, Tabuylan. Karon may pagpaminaw ni Mayor Rex Herona o Vice Mayor Inday Rose Herona Suiso. Matod pa niya, naglanog-lanog ka sa sulod sa van part na Minaw, Minimos, Imuha, Agaw, Huxley. Salamat kay niyo, Agaw, ha? Diya sa lungsod sa Tabuylan sa pagkakaroon. May pagpaminaw sa pagkakaroon niya. Ni Boss Arlie Perez di akaroon sa Tabuylan Fort. O ni Boss Yum Yum Rosindia itong mga kamikuhan niya. Si Boss Likyam Gulani karon diya sa Ulibo, Tabuylan, Cebu. May pagpaminaw, may buntag. O si Junilin Bravo, pa-shoutout from Tabuylan. Kaya sila rin nagpaminaw diya sa lungsod sa Tabuylan, manghigala sa Port District of Province of Cebu, Bagaixon. May pagpaminaw, may buntag, usab karon diya, manghigala ni Agaw Gididiag or ni Idol Christian Ducante diha number 1 counselor das Barangay 1. Ingon man ni Doc Idol Garner Berado maghigala to veterinary medical doctor nga malagaro di ato galungsod sa Tuburan. Ingon man diha karon ni Kapitan Idol Dexter Clarite diha karon sa Tuburan Public Market. Ingon man karon maghigala ni Judy Gracia Asmi sa Asmi Lights and Sounds Magaixon. Wala kitay kong oras maghigala alas 9:01 naman ang mga kaigsonan. Ito nilapas na ta maghigala. So ako na ipibaw, no, nga. Okay. Dunay umaabot ka tukar po mga higala. Sa katong mahiligon o mga country songs mga higala. Umaabot nga tukar mga higala sila si Noy Ariel nga Abakita. Karong sa 11 anha sa Lantawan Resort ni Inday Rose Rona Suiso alias Dalungsod mga higala alias Lantawan Resort doon na sila itukar mahiligog ka country songs alias karo mga higala sa Lantawan Resort, no, sila Ariel Abakita o ingon ta mga higala ni Tata Briguli kadang mahiligog ng mga James Taylor Tirada ba, no? Mga Eagles mga higala guban pa mga kingson Simon and Garfunkel mga kingsona, no. So karong umabot pizza 11 September, wala kitay kong oras mga kaigsunan. Hangtod ug mapuhon usab ang higala samantak nagsama istasyon 98.1 FM Biterradio sa gihapon kini inyong pobreng igsoon, pobreng silingan. Panadunahan sa respeto og pagbahal sa isig ingon Jeriel Asindiente. Ako ipahibaw pag-usab paghigala karong September 8. Umabot sunod Martes puhon paghigala ato makauban. Sunod semana manghigala umabot Martes. Makauban ato sa former Mayor Aljon Jamante. Ang amahan og haligis kalambuan sulong sa Stuburan. Alas ato ang live interview manghigala. Former Mayor Aljon Jamante. September 8 karong umabot Martes sunod semana puhon. Sige pon. Manaminit kong mingon inyong adlaw. Merkoles ka buntagon, magbabungawag, magbalipayon. Daga, salamat sa mga paminaw. Upay buntag, pari abay, Junmar Magabanga, pari bro, Jimmy Lumakang, o pari konsyal, Jerry Lariosa.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Makontakta pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma, og nangita ba sa kamo, og gym, adiado sa... Duma ni Sir Julius V.
1: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagonoy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagonoy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo ug tumarna sa Hagonoy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og original Hagonoy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono
5: 0943-2 Las og sedle naman ito, oil!
6: Basin bayad mabatal noong kubalik, ana, ha?
5: Dili po, oil! Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawat!

0: nakatabang sa mua, labi na sa kumbana, nga na-stroke na siya, di na siya katindog, binadili siya kalakaw, nakapalit ni Vitron tablet, duha ka simana, bikan pagamit na mo, nakalakaw-lakaw na siya, pasalamat yun ni sa Vitron tablet.
1: Vitron, subuk na! A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ay, labadas akong ulo, oy. Nga anong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
4: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
5: Ayaw pagkumpiyansa.
4: Basin vertigo na na. Pagtumar sa Verticare Capsule. Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o farmasya.
6: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-verticure.
7: Jumpstart your day right here.
8: Good morning.
9: The Morning Drive.
7: Morning Drive.
9: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Salamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patagap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lempo. Susa's Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lempo. Tara na!
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora kakarton. Pag sigil na ko inom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
4: Living Testimonies.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness. Your

0: Uy, Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
1: Bitaw, no? Atong pangutan nun. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
2: Balag eh, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio, nga mao ang Phyllis Bugasan Store, nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefe Rice. Ning atong lungsod sa Tuburan, nag-apod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usapay inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: BT Radio, Dayday 0.1 FM.
10: Dayday 0.1 FM.
11: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
12: Mabalit sa mga butika.
9: BT Radio, Dayday 0.1 FM.
10: Dayday 0.1 FM.
13: Paminaw na ang testimonya sa Verticure Capsule.
14: Ito si Bib na Bahuyo, taga Mantikaw, sa Miss Oriental. Verticure Capsule, piktibo kayo sa nan. Maayo kayo, mamugod to, naglipong-ipong ko. Tapos, buraturi. Muli ang gamay, inom ko sa kuhan, Verticure Capsule. Itong balit ko. Karoon, umahin na kayo. Wala na ko mabalikin sa lipong-lipong. Salamat kayo sa Verticure Capsule nga gimugna sa Nature's Gift.
13: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
15: Jumpstart your day right here.
16: Good morning.
17: The Morning Drive.
15: Morning Drive.
17: BT 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na po, Ma'am. Nakita niya sa mga paglikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O kira ka ayo good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan ka ayo sa sabon.
3: Ganahan ka ayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, gimsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kingsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
9: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
8: Malunggay, paligon sa imong immune system.
9: Tubo, natural energy booster.
8: Ginger, panguntra sa inflammation.
9: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energized every day,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: Live for life.
10: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-2751904, sa Talk and Text 0946-16-35495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
11: Marcia Auto Parts Trading.
10: Marcia Auto Parts Trading.
12: Vitron, subok na!
13: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko sa Nigiri. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at mo nang dito, grabe ng tiyabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan sa iyang panlawas.
12: Mm-hmm.
13: Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron,
12: grabe. Vitron, Subok na!
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
15: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
16: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
15: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Para sa malimpyo na dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa

0: Gaming nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga panan-aw ug mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Jumpstart your day right here.
2: Good morning.
3: The Morning Drive.
1: BT 98.1.

0: Abusar sa pagkaon, mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa, sa gallbladder. Ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile o eventually muporma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagporma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga tay, mag DTX500 kanunay.
2: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapon Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edad na. Pag abot nimo og 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babae nga nalabian na sa kabugat ug may mga anak.
2: Ay.
0: Pero kini lamang niaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
2: Mulagi.
3: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio DTX500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape naayo na ako.
1: DTX500.
2: Unsa man ang rason Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalent sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason Sir JP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao na mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano na'y taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi sa RGP sa DTX500 og MyTC.
2: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay ka dako hangtod mo dagan kini apan usahay kinipod mo purma og usara ka dako kayong bato.
0: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
2: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX500 og MyTC, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX500 og mag MyTC jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX500 og MyTC, walay bato sa abdo nga maporma Sir GP. Naaman siguro kay savings na 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun o, ginom DTX500 ng MyTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba ka kag DTX500 ng MyTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure na anasa imo ang desisyon.
2: Inom dyan kag DTX500 ng MyTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wa na dyan tayo panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kinirasab si Doc Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
2: Ayaw abusuhan.
1: DTX500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX500.
1: DTX500. Pumali sa mga butika. DTX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: that's wrong.
1: 98.1 BT Radio.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa, Monchita?
4: Mm, Monching.
3: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
3: Kasi mo nakapuyon dahi ka?
4: Oo, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
4: Okay na.
3: O sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am, Monching?
4: Monching.
5: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adi ado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi luya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric og chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
9: Dog Dreads Vinegar.
8: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong sold na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na, ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa Macarbong Parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: This is the Morning Drive.
0: The Morning Drive.
1: BT 98.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Gima, Metaldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Kataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit man akong banaan ng Wonder Herbal Oil. Akong gaplasen. Kalo siya Diyos mo, siya dula may gibati sa bata niya. Kupos man dahil pag humanag haplas. Naayaw na gid siya.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake parts, brake show para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo magkakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka, kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: This is the Morning Drive.
6: The Morning Drive.
5: BT 90.

0: BT Radio.
1: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganitot ka na ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot ganda na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Alam, niadto nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga gigsuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Moserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagsebisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Vitron. Subok na.
8: Margarita Mendoza Garcia, Barangay Mat kagwa ito sa Del Toro. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ang ako apo, dili halos mukaon. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon. Makatog na siya. May na siya mukaon.
9: Okay.
8: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula. Nibuyag ko na siya.
7: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
12: Bring health into your home.
13: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
14: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
15: Lactopuffy.
13: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
16: Paano nga
0: ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Puchi?
2: Okay pa sa alright Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Puchi, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 og type 2 diabetes, Mami Puchi?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga to ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.

0: of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pinga, kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba, Mami Pucci, pag ang tao na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain ng mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
1: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
1: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise dud nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon, kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Pucci. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Pucci, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na ta igong oras, Mami Pucci. Kini si Mr. Miguel.
1: O kini na sab si Mami Pucci
2: sa programang Health is Well.
3: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: Ang Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 11:04.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa nasirang Agana Bridge sa Barangay San Isidro, Tarlac City. Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal, ikakabit at matatapos sa loob ng 1 hanggang 2 linggo.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. mag-iinspeksyon rin sa napinsalang Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga. Clearing operation sa infrastruktura nagpapatuloy.
4: Headlines.
3: Toll mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga, libre na simula ngayong araw ayon sa Department of Transportation.
4: Headlines.
3: Pamunuan ng North Luzon Expressway, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation sa Carmageddon sa San Simon Interchange.
4: Headlines.
3: Vice President Sara Duterte, defense lawyer Attorney Michael Poa, sasala ngayon sa witness stand bilang testigo ng House Prosecution.
4: Headlines.
3: Malinis at payapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, tiniyak ng Pangulong Marcos Jr.
4: Headlines.
3: At epekto ng haze mula sa forest fires sa Indonesia, patuloy na minomonitor ng Department of Environment and Natural Resources.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Miyerkules, ika-2 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa The Capital 104.3 at sa ating mga kapatid na himpilan na Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye na ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa nasirang Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City. Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal, ikakabit at matatapos sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Nuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac City na kapwa nagtamo ng pinsala kasunod ng nagdaang habagat na tumama sa Luzon. Sa ginawang inspeksyon ng punong ekutibo sa Agana Bridge ay tiningnan nito ang naging kasiraan ng nasabing tulay at ginagawa na ngayong pagkukumpuni. Ayon sa Pangulo, nagbubuo na ng Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal para matawarin ang mga pedestrian. 1 linggo ang timeline para matapos ang pansamantalang tulay na matatawiran ng mga pedestrian habang pagkatapos ng 2 linggo ay maaari nang makadaan ang mga light vehicles. 10 tonelada lamang pababa ang papahintulot ang makadaan sa ginagawa na ngayong Bailey Bridge hanggang sa maibalik na sa dati ang original structure ng Agana Bridge. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Siguro within 1 week maiusog na yan yung Bailey Bridge para pwede na at the very least pwede na ang pedestrian crossing dito. Within a week, within 2 weeks siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan. Pero in the beginning, mga light vehicles lang muna ang maaaring tumawid.
6: Mula sa Tarlac City, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cleaning operation sa Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga, nagpapatuloy. Pinsalang tinamo na infrastruktura, i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: I-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Santo Cristo Dam sa Pampanga ngayong araw. Isa ito sa mga infrastruktura na nagtamo ng pinsala bunsod ng mga pag-ulang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. bansa kung matatandaan noong Biyernes na barahan ng mga troso, sanga ng puno at iba pang debris ang floodgate ng dam, dahilan kung bakit naghanap ng ibang madadaanan ng tubig. Nagresulta ito sa pagbaha sa residential area sa tabi ng dam kung saan nasa 6 na bahay ang gubuho at inangay ng agos ng tubig. Dahil sa malakas na agos ng tubig, nasira ang retaining wall at slope protection ng dam. Sa kasalukuyan, nagtutulungan na ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, National Irrigation Administration at ang Department of Public Works and Highways sa paglilinis at pag-aalis ng mga bumarang debris sa Santo Cristo Dam. Mula sa Lubao, Pampanga, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inanunsyo ngayon ang Department of Transportation o DOTR na libre na ang toll fee para sa mga sasakyan na manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa simula ngayong araw. Ayon sa DOTR, personal na nakipag-ugnayan si Transportation Secretary Banoy Lopez kay NLEX Corporation President Luis Reñon upang ilibre ang toll fee mula Pulilan, San Fernando at San Fernando, Pulilan para sa lahat ng sasakyan. Ginawa ang hakbang bilang tugon ng pamahalaan sa matinding traffic na nararanasan sa bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation hinggil sa nangyaring karmagedon sa bahagi ng San Simon Interchange. Ang balita mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinatasan ng Department of Transportation ng Toll Regulatory Board gayon din ang pamunuan ng North Luzon Expressway na magpatupad ng epektibo at napapanahong pagbibigay abiso hinggil sa pagbaha o flood warning sa ito'y para magabayan ng mga motorista hinggil sa lagay ng mga pangunahing lansangan at expressway sa tuwing masama ang panahon na nagdudulot ng malawak ang mga pagbaha. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, dapat proactive ang mga toll operator at isaalang-alang din na kaligtasan gayon din nakapakanan ng mga motorista sa tuwing masama ang panahon. Bukod sa flood warnings, inatasan din ni Lopez ang NLEX Corporation na isama sa kanilang mobile advisories ang rerouting at posibleng pagsasara ng mga lansangan dulot ng iba't ibang kadahilanan. Samantala, naglabas naman ang notice to explain ng TRB sa NLEX Corporation hinggil sa nangyaring gridlock ng mga sasakyan na sa bahagi ng San Simon Interchange sa nakalipas na mga araw. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naghahanap ng mga paraan ang operator ng North Luzon Expressway o NLEX para tugunan ang pagbaha at suportahan ang mga motorista na ilang linggo nang apektado ng mga pag-ulan. Ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation, mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa DOTR, Toll Regulatory Board at iba pang government agencies para tukuyin ang nasabing mga hakbang. Bahagi ng long-term solution sa pagbaha sa bahagi ng San Simon ay ang pagtaas ng northbound at southbound pavement sa Tulaok, San Simon sa sandaling makumpleto ang elevation sa Tulaok Bridge. Una nang tinukoy ng Department of Public Works and Highways, so DPWH, na overwhelm o umapaw ang drainage systems dahil sa matinding buhos ng ulan, bunsod ng habagat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na parusahan ang NLEX operator ng Metro Pacific Tollways Corporation matapos ma-stranded ang mga motorista dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng expressway. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok ang Pangulo sa paghahanap ng solusyon para ibsan ang matinding traffic. Binaha ang ilang bahagi ng expressway, partikular sa Tulaok, San Simon, Pampanga dahil sa matinding buhos ng ulan, dulot ng habagat at mataas na level ng tubig mula sa Pampanga River.
9: Hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagsuspindi na ng klase ang ilang bahagi ng Luzon ngayong Miyerkules, September 2, 2026 dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas pang publiko man o pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Itogon, Benguet, Kalumpit, Bulacan, San Simon, Apalit, Candaba, Guagua, Masantol, Minalin, Bacolor at San Fernando sa Pampanga. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Lingayen, Aguilar, Bautista, Bayambang at Binmalay sa Pangasinan. Walang pasok ang preschool hanggang senior high school sa Atok Benguet, habang mula daycare hanggang senior high school naman sa Basista, Pangasinan, pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan naman ng mga mag-aaral, guro at magulang na patuloy na sumabaybay sa mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa iba pang pagbabago sa class suspension.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatlong electric cooperatives ang binabantayan ngayon ng National Electrification Administration o NEA kasunod ng epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Boses, sinukoy ni NEA DRRMO Acting Division Manager Engineer Charlene Faustino ang Central Pangasinan Electric Cooperative, Benguet Electric Cooperative at Pampanga 3 Electric Cooperative kung saan 52 o 52,000 na consumer ang apektado. Minamadali naman ng NEA ang power restoration sa mga pinaka-apektadong lugar.
10: Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang naapektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nito.
3: Si NEA DRRMO Acting Division Manager Engineer Charlene Faustino.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa malawakang pinsala dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Lagpas 2 milyong piso ang pinsala sa buong lalawigan kung saan pinakatinamaan ang sektor ng infrastruktura at agrikultura. Ngayong nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya, maaari na nitong gamitin ng 25.7 milyon pesos na quick response fund para agad tumugon sa mga apektadong pamilya. Una na rin idiniklara ang state of calamity sa ilang bayan, kabilang ang Sablayan, Palawan, Abra de Ilog at Mamburao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na bibisitahin niya ang Occidental at Oriental Mindoro upang inspeksyonin ang nasirang flood control projects bunsod ng nagdaang mga bagyo at habagat. Ito ay sa kabila na rin ng panawagan ng mga residente na huling tingnan ng DPWH ang umano'y natitira pang ilang substandard na flood control project. Ani Dizon, talagang bibisitahin naman niya ang Mindoro, ngunit binigyang prioridad lang ang sitwasyon sa Central Luzon na mas matindi ang naranasang mga pagbaha at pinsala.
11: Lahat ng clearing at pagsasaayos sa Mindoro at sa iba pang lugar, pinapagawa na natin sa ating mga regional director at sa mga district engineer. Ang tindi talaga sa Sablayan, sa Occidental, sa Abra de Ilog, nasira agad . So kailangan ngayon ayusin yan lahat. In the meantime, kini-clear muna natin, gago na yung sa Occidental Mindoro, ang daming nagkambasira-sira doon at nag-landslide. So kini-clear natin yung lahat.
3: Yan ang bahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Joel Villanueva nanawagan ng toll refund sa mga na-stranded sa NLEX mula Senado. Narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX ay konsidera ang pag-waive o pag-refund ng toll fees para sa mga motoristang matagal na nastranded dahil sa matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga. Sa privilege speech sa sesyon nitong Lunes Martes, sinabi ni Villanueva na umabot sa 10 kilometro ang traffic habang may ilang motorista na umabot sa 22 hours sa kalsada. Hiniling din niya sa NLEX Corporation na tiyak mabibigyan agad ng tubig, pagkain, portable toilets at medical assistance ang mga nasa stranded. Ayon kay Villanueva, hindi na bago itong pagbaha sa San Simon. Noong 2023, itinaas na niya ang bahagi ng expressway bilang medium-term solution pero hindi ito naging sapat para matugunan ang paulit ulit na pagbaha. Ginang Senador, kailangan na ng malinaw. May sapat na pondo, time-bound at permanenteng solusyon dito sa problema. Pinatitiyak rin ni Senator Joel ang mas malinaw na mga advisories, sapat na signages at traffic personnel kapag may road closures para sa rerouting ng mga motorista. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo
4: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang patid ang pamamahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga komunidad na naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa kagawaran, umabot na sa 200,911 ang bilang ng family food packs na naipamahagi nito sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilya sa Central Luzon na abot sa 112,000. Ang mga food packs ay naglalaman ng pangunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakakaranas ng epekto ng kalamidad. Sa kabila rin ng matinding trapiko sa NLEX, tuloy-tuloy na naihatid ng DSWD ang kinakailangang suporta sa mga apektado ng habagat sa Central Luzon. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX at sa suporta ng Department of Transportation, pinayagang makadaan sa zipper lane ng mga convoy truck ng DSWD na may dalang libo-libong kahon ng family food packs.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinamahaging family food packs sa mga apektado ng kalamidad, dumadaan sa masusing quality control ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ang report ibibigay sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Iniyak ngayon ang Department of Social Welfare and Development taligtas kainin ang laman ng kanilang mga family food packs dahil sa may kailang quality control. Ayon kay DSWD ASEC for Resource and Logistic Management Leo Quintilla, walang pagkain na inilalagay sa food packs na hindi dumadaan sa pagsusuri para matiyak na ito ay malinis, maayos at ligtas na kainin. Ang pahayag na ito ay kasunod ng ulat na may ilang individual na umano'y nakapansin ng hindi magandang amoy sa bigas na kasama sa food packs. Agad na umano'y nakipag-ugnayan ng DSWD Field Office sa Bicol Region para biripikahin ang naturang ulat. At ayon sa tanggapan, wala silang natanggap na report hinggil sa bigas na may amoy sa loob ng food packs. Paliwanag ng DSWD, kailangang magsumite ng certification ang mga rice service provider nito na nagsasaad na ang bigas ay well-milled at may moisture content na hindi lalampas sa 40%. Dapat ding ang bigas ay namil sa loob ng 0 hanggang 3 buwan bago ang petsa ng delivery. Ipinatutupad din ng DSWD ang first expiry, first out para matiyak na unang ipapamahagi ang mga pagkain mas malapit ng mag-expire at maiwasan ang pagkasira at food waste. Bukod dito, direktang minomonitor din ng quality assurance and control personnel ang paghawak at pag-dispatch ng mga produkto. Agad na hinihiwalay rin at hindi ipinapamahagi ang mga kahon na may moisture damage, deformity, punit o butas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakatuon ngayon ang Philippine Red Cross o PRC sa labas ng Metro Manila na binaha makaraan ang magkakasunod na pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni PRC Disaster Management Services Manager Griselda Longa na marami kasing nakauwing bakwit sa Metro Manila. Nagbibigay naman ng Red Cross ng relief items sa ibang lugar habang tumutulong sa clearing operations at tinututukan ang mga kaso ng leptospirosis.
14: Dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Zambales at Ilongga po na rin.
3: CPRC Disaster Management Services Manager Griselda Longa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasalukuyang itinatayo ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang underground detention basin sa bahagi ng Barangay Santo Domingo para mabilis na paghupa ng tubig tuwing may pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon na napatunayang epektibo ang naturang proyekto lalo sa Barangay Santa Monica at Barangay Tandang Sora makaraan ng malakas na buhos ng ulan. Ang detention basin ay bahagi ng drainage master plan ng Quezon City Government.
15: Ongoing po ngayon ang aming detention basin sa may Santo Domingo area. Tatlong sites po ito na underground detention basin sa roads naman po. Para po maibsan din kasi malala ang pagbaha po dyan sa NS Amoranto area. Kaya part po yon din ng flood mitigation projects under drainage master plan po ng Quezon City.
3: Si Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sumampa na sa 2.84 na bilyong piso ang pinsala at paggalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil sa pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture o DA, apektado ang 8 rehiyon kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Nasa 72,803 na mag-asaka at mangingisda ang apektado, habang 64,234 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pagkalugi sa Palay na umabot sa 1.42 bilyong piso, habang mahigit 103 milyong piso naman sa mais. Kaugnay nito, may inihanda ng 609.79 na milyong pisong halaga ng agricultural inputs at 35.67 na milyong pisong indemnification ang DA para sa mga apektadong mag-asaka at mangingisda. Patuloy pang assessment at validation ng DA at posibleng madagdagan pa ang kabuuang pinsala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nananatili pa rin sapat ang supply ng bigas ng bansa kahit pa ang Palay ang nanguna sa may pinakamalaking napinsala pagdating sa sektor ng agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Sa panay ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na sapat pa rin kasi ang stockpile ng bigas ng bansa at nariyan pa ang volume ng imports. Dagdag pa ni De Mesa na ilan sa mga naapektuhang Palay ay partially damaged lamang na may malaking tsansa pa ng recovery, kaya naman na mapapakinabangan pa ito. Maliit na bahagdan lang din ang naapektuhang 41,000 na metriko tonelada ng rice produce kung ikukumpara sa 20 million metric tons per year na rice produce ng bansa.
16: Yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi nung kabuuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're at nakapalob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin at wala po tayong naasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local products at import.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kapansin-pansin na naging malaking tulong ng konstruksyon ng retarding basin ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa lungsod ng Imus na nagpahupa sa problema sa baha ng lungsod. Lubos ang pasalamat ni Imus City Cavite Mayor Alex Advincula dahil mula sa 40% na flooding sa lungsod ay bumaba na lang ito ngayon sa 10% na malaking tulong upang hindi maperu wisyo ang mga residente at negosyo. Kahanga-hanga umano ang naging konsepto ng retarding basin dahil natugunan na nito ang naging mga pagbabago sa lungsod dahil sa science-based approach nito.
17: Science ang in-apply ng JICA. Tama eh. Kasi dati, nauhold ang tubig natin pag ulan, pag volume ng water, nauhold ang pilapil. So ang tubig, dahan-dahan bumababa dati. Ngayon, nagkaroon na ng mga subdivision, ang bilis na bumaba ng tubig papunta ng ilog. So nagkaroon ng retarding basin na ito, napakalaking tulong. Just to hold the water for a while. Hindi naman siya haba pa nung i-hold eh. Kasi ang ulan naman natin, may gap eh. Bitigil din naman yung ulan, di ba? 10% ng dati kasi bumababa sa akin siguro mga 40%, 45%. Pero ngayon natin sa Imus, mga 10% na lang. So ang laking tulong sa bayan namin.
3: Yan ang pahayag ni Imus City Mayor Alex Advincula.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: MDRRMD irerekomenda ang inspeksyon sa mga kuryente sa kabuuan ng Manila City Hall matapos ang nangyaring sunog. Sa report mula kay Lawrence Sanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
18: Malawak ang inspeksyon ng kuryente ang planong ipatupad ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department o MDRRMD. Ayon sa hepe ng nasabing departamento na si Arnel Angeles, irerekomenda nila kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na inspeksyonin ang lahat ng linya ng kuryente sa bawat opisina ng Manila City Hall. Ito anya ang nakikitang paraan para maiwasan ang maulit ang nangyaring sunog kaninang umaga sa bulwagan ng lungsod. Base kasi sa inisyal na report na sa nangyaring sunog sa opisina ni Manila Vice Mayor Chia Tienza, refrigerator lamang ang nakasaksak ng mangyari ang insidente dahilan para maging faulty wiring ang posibleng pinagmulan ng sunog. Una nang inamin ni Atienza na luma na ang Manila City Hall at napapanahon naman na ang malawak ang renovation nito.
19: Pag-usapan po namin ang ating alcalde at ng city electrician po natin, mm-hmm. city engineer, kung paano po yung magiging inspection po sa lahat po.
20: Mm-hmm. So definitely magkaka-inspection?
19: Opo.
20: Okay.
19: So yun po isasuggest po natin sa ating mayors po natin.
20: Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Defense lawyer ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa nakasala ngayon sa witness stand bilang testigo ng House Prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: Sasala ngayong araw bilang saksi ng House Prosecution panel sa Senate Impeachment Court si Attorney Michael Wesley Poa kaugnay ng di umano yung maling paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Si Poa ay dating undersecretary at spokesperson maging chief of staff ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte bago ito naging bahagi ng defense team ng pangalawang pangulo. Nabanggit ang pangalan ni Poa sa mga nakaraang investigasyon ng Kamara kaugnay ng mga sertifikasyong nakuha mula sa militar. Ang mga naturang dokumento ay isinumite ng DepEd sa Commission on Audit o COA bilang tugon sa mga tanong ng ahensya ukol sa paggastos ng confidential funds. Una lang inihayag ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega na itinuturing si COA bilang boses o bibig ni Duterte noong nanunungkulan pa ito sa DepEd. Inihayag naman ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na inaasahan nilang magiging tapat at hayag si COA sa kanyang mga nalalaman bilang isa sa mga pinakamataas na opisyal ng DepEd noong panahong iyon. Unang humarap si POA sa House Committee on Good Government and Public Accountability sa gitna ng pagsisiyasat ng Kamara sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Pahayag naman ni POA walang pagtutol ang panig ng depensa sa kanyang pagtestigo para sa prosecution at ikinatutuwa niya ang pagkakataong maitala ang kanyang pahayag kaugnay ng kanyang naging bahagi sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Attorney Michael Poa mag-isiwalat ng katotohanan bilang testigo sa impeachment trial. Ang report naman na ito ay hatid sa atin ni Luisa Irispe.
21: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Hindi takot na umupo sa witness stand si Attorney Michael Poa, tagapagsalita at abogado ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ngayong araw. Ayon kay Attorney Poa, handa siyang sabihin ano ang katotohanan na kanyang nalalaman bilang testigo sa paglilitis. Hindi rin siya nababahala kahit pa si Attorney Jay Tolosa ang mag-uusisa sa kanya mula sa prosecution. Ano pa man anya ang iba to sa kanyang tanong, handa siyang sagutin ito ng tuwira. Kahapon, sinabi na ni Attorney Justin Nicole Gular, deputy spokesperson ng defense team, na humiwalay muna si Attorney Poa mula sa kanyang trabaho bilang abogado ni VP Duterte ngayong nakaupo siya bilang testigo ng prosecution. Nang tanungin naman kung may pasabog ba si Poa sa pagtestigo tigo niya ngayong araw, sagot lang ni Attorney Gular ay abangan na lang anuman ang magiging takbo ng paglilitis. Katapat naman ni Attorney Tolosa na mag-uusisa kay Poa ay si Attorney Sheila Siso ng lead counsel ng defense team. Inaasahan na ang pipigain kay Poa ay kung ano ang kanyang nalalaman sa paghawak ng confidential funds ng Department of Education dahil naging chief of staff at tagapagsalita siya ng DepEd noong kalihim nito ang vice-presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, maaari na makalabas ng PNP General Hospital sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Clinically stable na si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na nananatili sa PNP General Hospital. Sa panayam sa kapokrami kay Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani ng PNP General Hospital, sinabi nito na kontrolado ang blood pressure ni Bonoan at patuloy na binibigyan ang maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng kanilang medical team. Sinabi ni Bayani na sa ngayon ay wala namang problema sa kondisyon ni Bonoan at nakikita rin itong dumadalo sa mga pagdinig. Tukol naman sa posibilidad na makalabas na ng ospital si Bonoan, sinabi ni Bayani na patuloy sila nakatutok sa kanyang kondisyon at nakadepende sa magiging kautosan ng korte kung anuman ang mga susunod na hakbang. Maalalang nasa ilalim ng hospital arrest ito si Bunawan dahil sa diabetes, hypertension, chronic kidney disease at iba pang medical condition. Samantala, nauna ng mga pinagbigyan ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin na si Bunawan bilang isa sa mga akusado ng sa kaso plunder at graft na nakabibig ngayon sa anti-graft court. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
0: Yung under medication, that is his maintenance medications regarding po sa medical condition. So, yun na lang ang binibigay po namin sa kanya ngayon. So, clinically stable siya, ibig sabihin, controlled ang blood pressure natin. Nakikita nyo naman po na mamonitor nyo siya, na umaattend siya ng hearing. So, wala naman pong nangyayari sa kanya. Pero sa ngayon, yung medications po niya, tuloy-tuloy lang po natin and under po ng supervision po, monitoring po ng ating medical team.
23: Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng Department ng PNP General Hospital. Mula sa Kapo Krame, para sa Bago Pilipinas, Kimertikada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
1: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras po natin, 11:36 ng umaga at sa iba pang mga balita. Laging bukas at maaring magamit ng publiko ang mga inihahaing serbisyo ng PhilHealth Yaka, partikular sa mga residenteng lumusong sa baha at nanganganib sa sakit na leptospirosis. Sa panayam ng Bangon, Bayang Mahal, kay PhilHealth Corporate Communication Department, Acting Senior Manager Christine May Magno, sinabi nitong maaring magpakonsulta mga PhilHealth member sa mapipili nilang yakap clinic para agad na mabigyan ng lunas kontra leptospirosis. Mas mahalaga kasi, ayon kay Magno, na maagapan na ang sakit bago pa ito lumala at mapunta sa hospitalization. Sakali namang ospital ay mas pinalawak na rin ang PhilHealth coverage kontra leptospirosis kaya walang dapat ipangamba ang publiko.
7: PhilHealth Yakap naman po ay makakatulong sa inyo dahil kayo ay mabibigyan ng reseta para makakuha ng gamot, no, para maiwasan na tamaan ng leptospirosis. Kasi yun nga po yung iniiwasan natin ngayon na yung exposure natin sa maduming tubig na posibleng may lason ng mga animals, ano po. Kaya yung ang proseso naman ay dapat lamang ikaw ay syempre PhilHealth member. Pangalawa, may napili ka ng yakap clinic. Dahil hindi lamang po sa panahon ng tag-ulan o yung mga emergency natin nagagamit ang PhilHealth yakap, kundi ang turo po natin ay sana gawin nating habit. Ito yung bagong tinuturo natin sa ating mga kababayan.
3: Yan ang pahayag ni PhilHealth Corporate Communication Department Acting Senior Manager Christine May Magno.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bagamat abala pa ang bansa sa pagtugon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, agad namang kumilos ang Department of Agriculture o DA para paghandaan ang inaasang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang 2027. Sa panay ng programang Boses kay DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, tiniyak na mismo ng Kongreso ang dagdag na pondo para sa kagawaran upang matugunan nito ang epekto ng El Nino. Ilan sa mga paglalaanan nito ay ang pag-asaayos at pagdaragdag pa ng mga irigasyon, pondo para sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks at Quick Response Fund.
16: Nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung kasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa intervention sa mga irrigation at saka po doon sa response sa gaya po doon sa Presidential Assistance for Affected Farmers and Fisherfolk at sa ating pong quick response plan.
3: Si Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: African Swine Fever o ASF vaccine for commercial use na ayon sa Department of Agriculture. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Pinumpirma ng Department of Agriculture na maaari nang gamitin sa commercial market ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, maaari nang bumili ng ASF vaccine ng mga hog raisers basta't dumating na ang supply mula sa supplier. Layunin ang hakbang na maprotektahan ang mga alagang baboy laban sa ASF at makatulong na ma-stabilize ang farm gate price ng baboy na kasalukuyang mababa. Aminado ang DA na marami pa rin hog raisers ang nangangamba sa ASF lalo na ngayon tag-ulan. Paliwanag ng kalihim, muling lumalabas ang ASF tuwing umuulan dahil maaaring manatili ang virus sa lupa at groundwater kahit natabunan na ang mga namatay na baboy. Dahil dito may mga hog farmer na nagbabawas o nag-unload ng kanilang stocks dahil sa pangambang tamaan ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Umaasa ang DA na makatutulong ang commercial availability ng bakuna para protektahan yung mga hog raisers at mapatatag ang presyo ng baboy sa farm gate level.
6: Ang magandang balita naman, siguro at in coordination with kong Nikki Briones at sa push din niya, ay yung ating vaccine for ASF ay ilalabas na natin this week ba, Yusek? Nailabas na yung ating for commercial use ang ASF vaccine at pwede nang bumili pag dumating yung stocks ng supplier ang ng ASF vaccine ng ating mga hog raisers para maprotektahan nga at mag-stabilize ang presyo ng baboy sa farm gate level, Mr. Chair.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inirekomenda ng Department of Budget and Management o DBM ang 69.9 bilyong piso para sa tatlong pangunahing rice programs susunod na taon. Kabilang dito ang programa sa pagpapalakas ng rice production, kita ng mga mag-asaka at pagpapanatili ng abot kayang bigas. Sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program, 29.9 billion pesos ang nilaan para sa National Rice Program, 30 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at 10 billion pesos para sa Rice for All Program. Ang panukalang investments ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng kasalukuyang administrasyon.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Government Service Insurance System o GSIS napagtala ng nasa 19 billion pesos na halaga ng refunded loan na payment sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga government employee. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakapagtala, Chair, ng 19 billion pesos na halaga ng refunded loan payment ang Government Service Insurance System o GSIS sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga kawani ng pamahalaan, kung saan sa naturang halaga, Ched, umabot sa 700,000 government workers ang nakareceive ng naturang halaga na nirefund ang mga loan payments upang magamit nila sa iba pang pangangailangan. Ayon nga kay GSIS President and General Manager Vic Biloso, ng naturang programa ay magbibigay ng flexibility sa mga nais pang magamit ang naturang pagbabayad nila ng loan sa GSIS, magamit nila sa importante pangangailangan, particular na, Ched, ngayong nagdang mga bagyo at habagat sa Central Luzon at maging sa iba't ibang panig ng bansa. So uli naman, muling siniguro ng GSIS na mas papaigtingin pa nila ang naturang programa kung sakaling kakailanganin pa ng kanilang mga miyembro. Chet, wala pa rin dito sa GSIS sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Titiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging malinis at mapayapa ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa Pangulo, handa ang gobyerno sa gagawing eleksyon kasabay ng pagtiyak na poprotektahan ang karapatan ng Bangsamoro sa pagboto. Anya, ang gagawing halalan ay pagkakataon para higit na mapatatag ang mga nakamit na kapayapaan sa pamamagitan ng demokratikong institusyon.
9: Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful, and credible. We will protect the right of every Bangsamoro voter to cast a ballot freely and without fear.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang monitoring ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR-EMB hinggil sa forest fires sa Indonesia na nagdulot ng haze sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro, mas nakatutok ngayon sila sa Air Quality Index na mas madaling maintindihan ng publiko. Sinangayunan din ng kagawaran ang nauna ng abiso ng Department of Health na paggamit ng N95 face mask para makaiwas sa fine particles na dala ng haze na posibleng magpalala sa anumang lung at cardiovascular condition. Pahi pa ng DENR na kung maitatala ang unhealthy, acutely unhealthy at very unhealthy air quality index ay manatili na lang muna sa loob ng bahay o sa loob ng alimang gusali at infrastruktura.
10: Kung walang naka-reading N95 sa ating bahay, meron din naman rekomendasyon ang DOH na basahin yung mga ordinary face mask o kunyari tela tulad ng panyo para dumikit doon yung mga fine particles. Ngunit dahil po ang ating kalidad ng hangin ay unhealthy or acutely unhealthy, ay pinapayuhan po namin sana na limitahan o wag na ho talagang lumabas sa ating mga bahay para hindi na ho ma-expose, lalong-lalo na yung may mga comorbidities ngayon.
3: Yan ang pahayag ni DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Beach Volleyball Team papalo sa 2026 ABC Beach Continental Championships. Target ang ticket sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
11: At ang kainang Alas Pilipinas na mag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics sa pamamagitan ng 2026 ABC Beach Continental Championships na magsisimula ngayong araw sa Shanglo, China. Pero hindi magiging madali ang laban para sa national team dahil kailangan maging gold medalist para automatic na makakuha ng ticket sa Olympics. Unang makakaharap ni Sisi Rondina at Bernadette Pons ang Thailand, habang makakatapat naman ni Sofia Pagara at Kylen Progelia ang Kazakhstan mamayang hapon. Sina James Buitrago at Roniel Rosales ang pambato ng Pilipinas sa men's division. Maliban sa Olympic ticket, ang tournament na ito ay paghahanda na rin ng nationals para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala uli.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman kay President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
21: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, narito muna ang press briefing mula sa palasyo ng Malacañang.
13: Sakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando sa Pampanga at vice versa. Magpapatuloy ang libreng toll fee hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon sa NLEX. Nagpasalamat naman si Secretary Lopez sa lahat ng toll operator na patuloy na nagbibigay ng libreng toll para sa mga provincial buses at mga sasakyang naghahatid ng agricultural products sa ilalim ng uplift initiatives ng pamahalaan. Kasunod nito, ipinag-utos ng DOTR at Toll Regulatory Board sa NLEX Corporation na magbigay ng pagkain at inumin at magtayo ng mga portalet para sa mga motoristang naiipit sa mabigat na traffic.

Sunod-sunod na inspeksyon ang ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Tarlac City at sa ibang lugar sa Central Luzon upang personal na makita ang kalagayan ng mga imprastrukturang lubhang naapektuhan ng malakas na ulan noong nakaraang linggo. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon sa nasirang Aquino Bridge sa Barangay Kutkut, Barangay Kutkut 1 at Agana Bridge sa Barangay Kariangan sa Tarlac City kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na pabilisin ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng Aquino at Agana Bridge. Kasunod nito, ipinag-utos ng Pangulo sa DILG sa pangunguna ni Secretary John Vic Rimulya na pagtibayin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng publiko at tiyakin ang pagkakaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga panganib dala ng habagat. Pagkatapos nito, sunod na pupuntahan ng Pangulo ang Santa Fe National High School sa San Marcelino, Zambales upang personal na pangunahan ang inspeksyon ng school building na naapektuhan ng Lahar flooding na siya namang sinundan ng briefing sa mga nasirang imprastruktura sa Zambales. Agad ding namahagi ng iba't ibang tulong ang Pangulo, katuwang ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Namahagi ang ahensya ng food packs, hygiene kits at 10,000 pesos cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng pamahalaan. Nakatakda rin ang inspeksyon sa nasirang bahagi ng Bukaw Dike sa bayan ng Botolan habang patuloy na isinasagawa ng DPWH ang pagkukumpuni ng dike. Pagkatapos naman ng inspeksyon sa Zambales, nakatakdang pangunahan ng Pangulo mamayang hapon ang pagbisita sa PAGCOR Multipurpose Evacuation Center sa bayan ng Lubao, Pampanga at sa Pampanga Provincial Evacuation Center. Kahapon ay binigyan diin natin ang kautusan ng Pangulo na maghanda sa epekto ng climate change dahil hindi ngayon lang ito mararamdaman. Ang mas malakas na ulan, ang matinding El Nino, extreme weather conditions ay

Sura na nakakasagabal sa daluyan ng tubig. Kung noon ay ginagawa na ito ng kalihim, ngayon ay mas lalo pa niyang tututukan at sisiguruhin na masunod ang no-build zone. At sa Secretary John Vic Rimulya ng DILG ay nagsabi na tututukan ng ahensya ang lahat ng LGUs, lalo na ang mga barangay, upang paigtingin ang kaalaman sa climate change na dapat na makarating sa lahat ng mga residente. Tututukan din ang obligasyon ng LGUs at mga barangay sa pagkolekta at pagtapo ng basura. Inuutos din ng Pangulo na ang lahat ng ahensya ay makipagtulungan sa Climate Change Commission at ipatupad ang mga karampatang polisiya para matugunan natin ang issue ng climate change.

0: makakasama natin si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes upang talakayin ang isang mahalagang plano ng pamahalaan kontra baha. Magandang umaga po, Chair Artes.
1: Magandang umaga po, Yusek Claire Castro at sa inyo pong lahat. Kung inyo pong matatandaan, noong nakaraang 2 linggo, I think, noong nagpunta po ang ating Pangulo para sa situational brief noong nakaraang habagat, ay kanya pong binanggit na may mga sites na identify para po magawan ng mga catchments, at pinag-uutos niya rin po na tapusin yung feasibility study po para dito. Natapos na po ngayong buwan na to, noong nakaraang buwan, yung feasibility study. In fact, meron na po kami, although soft copy pa lang kasi 520 plus pages po yung report, wala pa po yung annexes, so soft copy pa lang po yung naisubmit sa amin ng Hasconing ng Netherlands na siya pong gumawa ng study. Ang study po na yan ay dumaan sa halos 3 taong pag-aaral. Marami po kaming kinonsulta, maraming proseso na pinagdaanan. 107 sites ang pinagpilian. Na-trim down po yan sa 39 na sites. Base po sa pakikipag-usap natin sa mga LGUs, sa mga experts, sa may mga-ari ng mga lupa, kung saan po itatayo itong mga catchments na ito. Next slide please. Nandito po yung 39 na sites. Ito po ay may plano na, execution ready. Iba't ibang klase po ng proyekto ito. Hindi po lahat ay yung rain catchment na cistern type kung saan magagawa po tayo ng water tank sa ilalim ng lupa. Kung ma-explain ko lang po, kasi po ang concept po ng Sponge City at ng nature-based solution ay nagtutulong yung gray infrastructure tulad ng mga pumping stations at iba pa doon po sa natural na pag-catch ng tubig. Sabi nga po ng isang ekspertong kausap namin, with the advent po ng climate change, extreme weather conditions, heavy downpour or yung malalakas talaga na buhos ng ulan, hindi na dapat i-control yung tubig, hindi na dapat labanan, kung hindi dapat po ay i-manage. At yan po yung purpose ng Sponge City and nature-based solution na ginagawa na po sa Singapore, sa China, sa Netherlands, sa UK at sa iba pa pong lugar. So dito po makikita natin yung iba't iba pong sites sa buong Metro Manila. 39 sites po yan. Bawat LGU po ng Metro Manila ay 2 ang napili, at yung iba po ay meron pong 3 na iba't ibang klase. Combination po ito ng meron nga pong cistern tank. Meron naman po tulad po nitong mga ganito. Ano lang po siya? Sidewalk improvement. Na imbis po na simento ang gagawin pong permeable yung daan kung saan sisip-sip ng tubig.

0: yung pong pathway or yung sidewalk. Dito naman po, tulad ng Memorial, Rizal Memorial Coliseum, kung saan nagbabalak po tayo na magtayo ng rain catchment. Yan po, cistern type. Tulad din po ng sa Aguinaldo na nandito po sa taas. Maglalagay po talaga ng imbaka ng tubig sa ilalim po ng lupa. Next slide, please. Ito po, like, itong sa Pasig, ito pong new township, meron po silang na-acquire na 11 hectares na property kung saan maglalagay po sila ng housing. Nag-commit na po si Mayor Bico Soto ng 20% nito pong township na ito para ilan po sa nature-based solution. Hindi po tayo maglalagay dyan ng cistern tank, i-develop lang po natin yung open space kung saan maglalagay po tayo ng mga amphitheaters na sunken, lagoons, at iba pa po. Yung mga sunken garden po na gagawin natin at yung mga amphitheater, yan po pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po natin i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero. Pero meron naman po yung mga madadali lang improvement po, like sa Maytunas Creek. Ang plano po dyan ay lagyan lang po ng renaturation or nilalagyan po lang ng halaman sa tabi para po bumagal yung ma-hold yung tubig. So, iba't iba po ito, 39. We'll post po later yung QR code para po makuha nyo ito pong mga plano dito po sa 39 sites. Next slide, please. Ito po yung last slide namin sa 39. Like sa Muntinlupa, sa ilalim po ng basketball court, tulad po nung ginawa ni Mayor Joy sa Quezon City. So, ito pong lahat ng ito ay tatlong taong inaral. Kumonsulta po tayo sa eksperto, yung Hasconing mismo ang nag determine na ito pong 39 sites na to, again, out of 107 yung napili dahil ito po ay efficient at makakatulong po talaga sa pagmamanage ng baha doon po sa lugar kung saan sila itatayo. Ito na po yata yung last slides. Ito po yung QR code. If you want po to download yung 39 sites, pwede nyo po siyang makuha dito po sa ating presentation. So, thank you, Jose Claire.
1: May mga katanungan na po mula sa MPC. Unang tanong po kay Mads Moratillo, Net 25.
2: Hi, sir. Good morning po. Sir, assurance lang po natin na kapag natapos na yung mga proyekto na to, hindi naman po siya mag-cause ng pagbaha po sa mga paligid niya na area po. And also yung timetable po dito sa project na to.
0: Yung timetable po kasi depende po sa, siyempre, sa availability of the budget. Meron kami pong pagpupulong sa Thursday kay ES Recto ayon po sa direktiba ng Pangulo kasama po si Secretary Kim De Leon ng DBM kung saan pinapili niya po kami ng mga priority sites na baka daw po kayang pondohan this year. Yung pong mga subsequent, kausap na po namin ang AIIB kung saan sila po ay willing na magbigay po ng pondo or maglaan ng pondo para po dito sa mga catchments na ito. In fact, may meeting po kami Thursday naman po next week kasama po ang Department of Finance at DepDev para po pag-usapan. May kailangan na lang po kaming isubmit sa NEDA-ICC para po doon sa pagpupondo po nito ng AIIB. Yung timetable po, base po sa amin usapan ng initial na usapan ni ES Recto, yung pipiliin po naming sites ay yung matatapos by second half of next year. So, na-pinpoint na namin po yan and ipipresent po namin sa kanya sa Thursday. Yun naman pong iba, kung masisimulan po early next year, we'll commit po na we can finish it within that year, 2027. At yun naman pong kung sinasabi nyo na hindi ba ito magdudulot ng pagbaha doon sa area, hindi po. Dahil po, yung mga sites po na pinili na yan ay daanan po talaga ng tubig. It's just that ika-capture lang muna po siya at i-store temporarily.
2: Sir, magkano yung initial na funding? And also, clear ko lang po, yung AAIB, bank ba siya, sir?
0: Yes.
2: Opo.
0: Asian Infrastructure and Investment Bank po. It's a lending institution. Partner po kasi siya ng World Bank doon sa initial na ibinigay pong pondo sa Metro Manila Flood Management Project na patapos na po. In fact, sila po yung nagpondo ng feasibility study na ginawa po ng Asconing. So, sir, para dito po sa Sponge City project natin.
2: Opo. Ito, sir, may part po ba na manggagaling sa national government?
0: May counterpart po talaga siya.
2: May mga, magkano po yung utangin?
0: Wala pa po. Pag-uusapan pa po namin sa Thursday.
2: So, wala pa pong initial na fund? Na...
0: Meron po silang kinumit na $200 million.
2: Thank you po.
1: Yung isa doon natanong mula kay Maris, Lalili TV5.
3: Good morning. Sir, just a quick clarification. Yung sinabi niyo po na pwedeng matapos by 2027, that's the first half.
0: Yung five priority projects na ipipresent po namin kay ES this Thursday, lima lang po yung ipipresent namin na tingin namin kaya namin tapusin by June 2027. Pero the rest po nitong 39, kung masisimulan po, I think we can finish naman po within the year, by December 2027.
3: So lahat?
0: Lahat.
3: Matatapos. Yes. Okay, yun pong sinabi po ninyo na pagpili na based on efficiency, ano pong ibig sabihin nun?
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ang lactopafi adunay lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abti kanunay ang imong huna-huna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag-lactopafi matag-adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your home.
1: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat. At mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong udto sugbo ug welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaninyong tanan og welcome once again sa Chika o Advokasya. Kung asa naatay chika, solusyon og advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa natusugdan atong exciting at chika mga kabantay, let us acknowledge our hook-up stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan and DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Maayong udto og amping kamo kanunay mga kabantay. So karong udto ha naataya duha or tulo, no, depende sa atong oras nga magahin, no, natay tulo ka advokasya. First ana mauna ang advokasya sa peace and order, no, kahapsay ug kalinaw. Unsa ka epektibo ang pagtabang sa komunidad batok sa mga krimen? Nganong napangutan naman tani kay gilusad kagahapong adlawa, no, sa Cebu City Police Office kon CCPO ang 32nd National Crime Prevention Week pinaagi sa opening ceremony nga gipahigayon sa CCPO Parade Ground sa Cebu City kagahapong adlawa. So ang gitambong ana nga maong kalihukan ang mga personnel sa mga kapulisan, mga opisyal sa gobyerno, partner agencies ug mga stakeholders aron ipasiugda ang kahinungdanon sa aktibong partisipasyon sa komunidad sa pagpugong sa krimen. No, active participation of the community para mapugnan ang bisag unsang klase sa krimen. Ang tema karong tuiga sa kaning kalihukan, strengthening civilian oversight and collective action for safer communities. No, so ang tumong gid-an ano, ang luwas ang atuang mga komunidad, no? So kana gidawat ni CCPO Acting City Director Police Colonel Ricky Sumalde ang mga mitambong og nagpasalamat sa mga partner agencies og mga stakeholders tungod sa ilang padayong suporta sa mga paningkamot alang sa kalinaw og kahapsay sa syudad og sa tibuok Sugbo. Sa message ni Police Colonel Sumalde nga ang pagmintinar sa kaluwasan sa komunidad nagkinahanlan sa aktibong partisipasyon o kooperasyon sa tanan dili lamang sa mga kapulisan. Muna no nga mauna nga ato jud nang hinumduman nga ang kaluwasan no ang safety sa tanan dili lang na siya nagdepende sa mga kamot sa ato mga kapulisan kundi hiniusang pwersa sa tanang sektor sa atong komunidad. No, tinuod jud nga dako og kamag-uhan ang madala if magtinabangay ang komunidad aron mapugnan ang krimen diha pa lang sa local level, no? Kay namatay kanag-iingon natong early prevention. No, pinaagi sa pagpaniid sa atong palibot o pag-report, no? Kanang active report, kanang immediate report di ay sa mga naatay makita ng mga kaduda-dudang lihok, no? Ngadto sa i-reporta na nga to sa barangay o sa kapulisan dali nga mapugngan ang krimen sa wa pa kini mahitabo, no? Magabantay matano kana murag suspicious kayo og mga lihok kana natay early prevention if we do something about it, no? Kani agig suporta pud ni sa atong mga kapulisan. No, ang kapulisan nagdepende sa hustong impormasyon gikan sa mga tao aron masulbad ang mga kaso o madakpan ang mga suspek. So kung naatay partisipasyon sa ato ang komunidad, mas dali, mas mapadali ang trabaho sa ato ang mga kapulisan. Usa pod kani agi pud ning pagpatuman sa community-based programs no kanang paghatag og alternative nga mga kalihukan para sa ato mga kabataan, no, like sports, mga skills training, kaning paghatag og igong atensyon sa edukasyon. Kana dako kay nagpagtabang, makatabang kayo na pag-ayo aron malayo sila sa binuang og impluwensya sa kaning mga gang, no, og mga kaning issue sa droga, no, kay mo na sa una pagpanahon lahi man atong connotation sa gang, no, kaning mga dilan na to i-mention, pero karon makita pod nato nga apil na sa tumong sa kaning mga grupo, no, nga i-apil sa ilang mga aktibidades ang about sa sports kay para malikay, no, ang mga kabatanunan sa mga ginadili, apil na gid na, no, kanang mga kana droga o kanang mag-apil-apil na mga gang nga way hinungdan ba, no? Ingon si Attorney Ronald Luib Jr., Attorney 5 na siya, no, City Officer for Cebu City North sa National Police Commission Conapulcom Region 7. Siya maoy may presentar sa rasyonali, no? Unsay objective nganong naay pagsaulog ng kaning ilahang gipahigayon kagapong adlawa og may pasiugda sa papel sa mga civilian sa accountability og oversight sa law enforcement. Matur pa ni Atty. Luib, ang community participation is very important in crime prevention. Ang pagpugong sa krimen usa ka responsibilidad nga gipaambit sa mga institusyon sa gobyerno, kapulisan og komunidad. Apil na na ato ang mga LGUs from barangays to municipalities to cities to province hangtod na sa nasyonal. No, kabahin sa programa ang pagtataya ng mamamayan sa paghahadlang sa krimen o pito laban sa krimen nga giapilan sa mga interns gikan sa University of Cebu Banilad. So apil na, no, ang atong mga interns diha sa UC Banilad, apil sila sa mong kalihukan kay as future police force, no? Dapat sa estudyante palag sila, kabaw na sila, no, what to expect, no, when they get out of the four walls of their university. So, gipakita sa maong kalihukan ang papel sa mga lungsuranon o kabatanunan sa pagpataas sa kahibalo o pag-apil sa mga paningkamot sa pagpugong sa mga krimen, no? Ang katong 32nd National Crime Prevention Week karon man nagsimanaha, gisaulog nila from September 1 until September 7 aron mapataas ang kahibalo, no, ang knowledge sa publiko ug mapalambo ang partisipasyon sa komunidad sa pagpugong sa krimen. Kana, no, knowledge of the public, no, and the improvement or development of the active participation sa atong komunidad, no? Kaya kung kita tanan magpakabana, diha palangdaan kanang mas lesser ang crime rate. Makanumdum lang kuno kana bitong kanumdum mo atong nailaban si Pacquiao. Oh, katong kusgan pa kay siya magboxing-boxing, no? Nya halos tanan mag pay-per-view. Oh, asta po to akong amahan si Ilyas Kusukip to mag-pay-per-view. Ikuman rabas labar, magsige nagbalik-balik kong tanaw. Ana, katug yung panahuna, grabe ang wagyu crime rate. Kay tanan, nagtanaw man ni Pacquiao sa TV, no? Ingon ana, so, nindot sa siya nga lakang ang gibuhat sa ato ang mga kapulisan, especially ang Cebu City Police Office, no? Importante ug sakto kaayo ang gipunting ni Attorney Ronald Luib Jr. Ang pagpakigbatok sa pagpugong sa krimen dili gyud mahimong isalig lang sa kamot sa atong kapulisan, no, labi na sa atong PNP o sa gobyerno. Oh, kay bisag unsa ra bay mahitabo, ari na ba gyud ato basulo ng gobyerno, no? Dili makabot ang maluntaron nga pagduma o kalinaw kun walay aktibong pag-apil sa ato ang komunidad. Okay? Kana mingon denta nga, how safe is Cebu? Oh, pahutanon da yun ang, oh, gobyerno mang good. Na, dapat kita palang daan, diha palang sa ato ang communities. Makaingon na kita nga, my community is safe. My barangay is safe. Kana, no? Agitabang na lang po na nato sa mga atong LGUs o sa atong mga kadaguan sa kapulisan. Okay, kan diba yung Metro Cebu, pila daghan ba kita? Diba? Million sa juta. Million ang ato ang gidaghanon diri sa Metro Cebu. So, kaning papel sa civilian, no, civilian sa oversight o accountability, nagsiguro ka na nga ang pagpatuman sa balaod, nagpabilin nga patas, nagrespeto sa tawhanong katungod, no, human rights, o nag-alagad gyud sa katawhan. So kung natin civilian oversight and accountability, ato mapakita sa katawhan na ang ato ang balaod, implementation sa ato ang mga balaod diri sa Pilipinas, kay patas, kabaw ko, daghana kay niingon no nga, daghana kay na musulti nga, ang balaod kay para na kuno na sa mga kwartahan kuno. Ba't nabaya po'y pinulungan sa law school? Those who have less in life should have more in laws. No, laws nga, kuan ha, L-A-W-S. So kana, ipakita, kana nagpakita na, if naatay civilian oversight and accountability, nagpakita kana nga ang pagpatuman sa ato ang mga balaod, fair gud siya. Patas, dapat gud patas, it should be that way. No? Unya na ay pagrespeto sa tawhanong katungod, human rights. Karon baya, kuan, kana nga, busy na pagkaayo ang ato ang mga diha mga staff o mga empleyado sa atong Commission on Human Rights, kay bisag di magyud na malikayan no na naagi mga kaso nga labi na if ma-violate ang ato ang tawhanong katungod, no, ingon ana. And then katong empowerment sa kabatan-unan, no, ang pag-appeal sa mga interns katang gibuhat sa CCPO karon no, nga ilang gi-appeal sa ilang programa, sa ilang activity ang mga interns sa UC Banilad, pinaagi sa pito laban sa krimen. Maayo ka na nga example, no, sa pag-umol, sa pag-shape sa ato ang mga kabatan-unan aron mahimong advocates sa seguridad. Kani mga future police men and women na to, they will be our advocates for security. Mo magyud na ilang giskwilahan. Diba? Before na sila mapulis, dapat bansay kay sila kung unsa ni nga krimen, unsay silot ani, unsay elements para mahimo na siyang krimen. Ayun ana. Kung ang kabatan-una na mismo ang mag-una sa edukasyon sa seguridad, mas dali ra matabangan ang mga ka-age level nila. No, kay kung kaning mga bataon-una to, kanang kuan sila, kanang well aware sila kung unsay, what are the factors, no, nga makahatag og safety and security sa usa ka komunidad, mas dali nila matabangan ang kapwa nila batanon kay ka age level sila, ka wavelength sila, no, ingon ana. So kung makita nila nga daghan kay batanon na more into sports, more into education, more into community building, more into community service, kung daghan na batanon na ana nga mag-apil-apil sa ingon ana, mas daghan sad ang mga batanon nga malikay sa mga bati, no, malikayan na to nga malihis sila sa lahi nga daan, bati nga daan, no. Kanang gitawag natong shared responsibility sa barangay level. Ang pagpugong sa krimen mas epektibo kung magsugod sa matag lokal nga barangay o panimalay. Kung ang matag lungsuranon magmatngon o makigtambayayong sa mga otoridad, sa ato mga kapulisan, sa ato mga barangay officials, sa ato ang mga LGUs, mas dali mapugngan ang mga hulga sa seguridad sa wala pa kini mahitabo. Okay? Unsa may mga example lang highlight, unsa may mga pamaagi o epekto, kanang brisk reporting and communication. Sa pasabot ana, kanang naatay nakita o nahibaw-an personal knowledge nga naay padung na krimen, ato nag-i-immediate og report, i-communicate nato either sa barangay ba kung mas nisali ka sa imong barangay or sa kapulisan, kung mas nisali ka sa kapulisan or both. If tatay immediate reporting and communication, dali nga matubag sa mga kapulisan kung magkinahanglan og igong aksyon. Diba? In fact, if ingon ana nga natay immediate reporting and communication, daghan kaayong supposed to be krimen nga di na mahitabo kay natagaan na og aksyon daan. Ikaduhang example, suga og paglimpyo sa daan. Pagwagtang sa mga ngit-ngit nga dapit nga sagad maura ba diyo gamiton sa mga kriminal. Maunang, sub-sub kayo ang atuang syudad o ang probinsya sa Subo nga pasugan yun ang mga ngilit nga dapit. Ngit-ngit o ngilit nga dapit. No? Mga interior, kada mga hagipot kay dan, butangan yun nagsuga. Okay? Kaya diha sa ngit-ngit, daghang ma sangit. No, daghan kayo nga tabo nga kanang kuan. Di malikayan man siya, no? Pero di na to mahibaw-an tungod kay namo kay present sa darkness, no ana, ang kangit-ngit gyud ana. Mao nang sub-sub gyud ang ato ang pagpanuga, no, og pampanglimpyo sa ato ang kadalanan. So kay remember lang ko atong pagka-Lunes, holiday man to, no. Pero why holiday sa mong barangay? Uy, nag-clean up drive me sa tulo ka mga sitio, no, ang Tuburan, Trinidad ug Arca. Gilimpyuhan kuyog sa mga namuyo dito sa mga sitio. Sa kada sako nga ilang mahatag namo nga basura, ilisan og bugas. Oh, nalimpyo pa ilang tugkaran, nakabugas pa sila. O muna siya no paglimpyo sa daan. Kay kung matan-aw nat matan-aw sa mga tawo no nga limpyo ang kadalanan, mura ba sa kag mataha nga di na ta diribay. Uy nga, maghimo krimen ba kay limpyo kay lang lugar, no? Ingon ana. So panuga o pangpanglimpyo sa kadalanan. Last example kanang youth development and programs. Makaingon na ta, balik-balik ana youth development and programs, pero nabalik na sad na siya ka-importante, nabalik na po na siya ka-trending tungod ato mga nahitabo, no, sa mga niaging mga bulan kabahin sa atong seguridad sa atong mga eskulahan. So kung natay youth development and programs, mukunhod, no, sa pagkalambigit ang kaning ato mga batanon sa juvenile delinquency. So may pasabutan na, kanang mga bata nga balik-balik o himo o salaod ba? No? Muna, mga juvenile delinquents. O na, matawag po nato silag mga CICL, mga children in conflict with the law. Nga nung itawag mo na itong children, nga 17, mag-uyab naman ganin na, huwag yun tayo mahimo, anak. Kaysa balaod, ang legal age, 18. So, anything below 18, minor, yun na. Juvenile, no? Kana siya. Mauna nga, gitagaan yun yung importansya ang youth development and programs. So gawa sa pagkunhod sa gidaghanon sa krimen, ang pagtinabangay naghatag usab og mas lig-on nga pagsalig sa atoang mga residente og sa mga namunuan sa lokal nga kagamhanan. Dako kaayo kaayuhan nga matag September 1 to 7 isaulog sa National Crime Prevention Week. Mapahinumduman ta, no? We will be reminded na ang tanan nga pagpanalipod sa kalinaw mao ang obligasyon sa matag usa ka nato. No, so nagbalik nato atong hisgutan ang duha ka advokasya panglawas og advokasya sa turismo. Okay, inighuman aning atong mubong pahinumdum.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga ito sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga pirming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lactopapi. Sekreto

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lacto Puffy, and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Maayo pagpamino pagbalik diri sa Chika ug Advocacia. Oras nato karon alas 12:31. Karon nahiskutan na pud nato human naman ta sa Advocacia sa peace and order no kahapsay ug kalinaw. Karon arita sa Advocacia sa panglawas no health na pud. Kay ni pasidaan ra ba ang Department of Environment and Natural Resources kun Environmental Management Bureau Central Visayas 7 kanig DENREMB nga very unhealthy ang level sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu human misaka ang air quality index. Nung nakita ra ba nako sa post kanina ni Sir Yogi Ruiz, ingon siya nagpicture siya gikan sa iyang balay dito sa Buhisan, nataas man iyang balay dito, makita dito ang murag halos makita na kinatibuk-an sa Cebu no. Nindot kay Buhisan, uy. Makita dito sa iyang picture na murag abog jud. Napunog abog ang Cebu, no? So, mao di na kay niingon ang DENREMB na very unhealthy ang level karon sa ato ang quality sa hangin diri sa Metro Cebu. Kay nisaka di ay ang atong air quality index kun AQI. No, ang pagsaka sa PM2.5 concentration posibleng may kalabutan sa aso gikan sa nagpadayon nga forest fire sa Kalimantan, Indonesia no nga gidala sa hanging habagat pasulod diri sa Pilipinas. So kana kunong PM2.5 mao ang pinakagaan nga particulate matter nga magpabilin sa hangin sud sa taas nga panahon. Og dali madala sa hangin bisan gikan pa kini sa laing nasod no. Ingon ang DENR Environmental Management Bureau nga dili pa sila makasulti kung hangtod kanus-a mahunong ang epekto aning haze. Kay as long as padayon ang forest fire sa Indonesia og kaning habagat gihapon no ang predominant winds, habagat gihapon atong kahanginan, posible jud nga magpadayon gihapon ang epekto diri sa atoa. Maunang makatabang jud ang pag-uwan. O, di ba gahapon? Gapos hapon, nikalit ra bunok ang uwan. Mga alas 3, di ba? O mga 3, between 3 to 4. Nikalit ra siyang uwan. Dako kay tabang ang pag-uwan. Kaya naman na siya'y scraping effect kung natawag ano eh, nga mutabang paghulog sa mga particles gikan sa hangin. Apan kung magpadayon ang forest fire sa Indonesia, posible sab nga mubalik ang taas nga pollution gikan sa or human sa uwan. Muna ang kinahanglan mahunong kanang mga ginagmayng forest fires dito sa Indonesia. O, di ko siya ginagmay no, dako gid siya nga forest fire dito sa Kalimantan, Indonesia. So, maski paglayo-layo ra ang Pilipinas sa Indonesia, posible nga apektado gihapon ang Pilipinas sa effects sa forest fires. Kaya ang mga pollutants nga moabot nato diri, mauna man ang abog-abog o kanang abo. Diba? Nga, pakapinan pa nato anang habagat nato nga hangin. Muna, kaning ate mga lugar nga makasinati o moderate to heavy haze. Muna, usually, taga Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon. Kita diri sa Cebu, makasinati taog mga light to moderate haze. Apil na ang Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, Leyte, Biliran, og Samar. Muna, giauhag sa DENR ang publiko. Ilabi na kato mga hubakon o mga naay sakit sa baga, palihog lang no, likayan una nato ang magsigigawas kawas sa balay. Mga kabatanunan nga hina og paglawas, mga katigwangan nga hina na puno paglawas, palihog likayan una nato ang magsigigawas kawas sa tuang panimalay. Kung gikinahanglan, di gud malikayan kay gusto jud magchismis tetas gawas nga kinahanglan gid mo gawas, kinahanglan lang sad nga magsul-ob ta og face mask. Kay highly recommended ang N95 o KN95 nga face mask. Kung wala tay iyon ana nga mask, mahimo sab ang basa nga panapton isip temporaryong panapong sa mga sa atong ilong o baba, no? Bisan og misaka na sa 172 ang AQI, giklaro na gihapon sa DENR-EMB nga kinahanglan pa kini nga makig-coordinate sa Office of the Civil Defense kun OCD. Makig-coordinate po sila sa Department of Education, sa Department of Health ug uban pang mga ahensya aron sa pag-monitor sa sitwasyon o kung angayan ba nga isuspenso ang klase sa mga eskwelahan. No. Kaya nakasuway na ba tato, no? Katong grabe ang abog. Ah, suspended ang klase. Pero karon because anything above 100 AQI, air quality index, anything above 100 is already unsafe sa mga public. Sa mga publiko. Labi na sa katong naay hubak, mga hubakon, mga naisakit sa baga, mga kabataan o katigwangan na hina o resistensya. Kana, kuan gud siya, unsafe gud na if musaka na sa 100 ang air quality index. Niya karun ra ba na anata sa 172. So taas gud ang pagsaka sa ato ang air quality index. Of course, ang final decision sa suspension of classes still depends on the local government units. Maghuwat in tano sa announcement sa ato ang mga mayor, no, if naay suspension of classes because nagkataas ang air quality index sa ato ang komunidad, no? Naramay uban dire basta dugay maka-announce si mayor. Mura na lang nilagbarkada si Mayor. No, kwent-kwentan dito sa iyang page. Nyor, way, suspendihan, Nyor. Ha? Kumakan, Nyor, ha? Ana, no, nadyo binabasahan, ana. Nya, kanang, ingon, ana, no, ka, ang atong mga, ang mga kadaguan nato, no, atong mga mayors, vice mayors, kanang mga city councilors nato, nani sila yung mga tagsa-tagsa ka mga trabaho. Labi na ni mga mayor, samot na ni gobernador nato, no? O, kana, labi na, samot. Kay pila guna ka munisipyo ug syudad ang iyang gi atubang nagisagubang everyday. O dere sa Cebu, 80 ka barangay. Mo nang be patient, no. Ana lang gyud, be patient lang gyud ta. And let us be respectful with the way we say things in social media. Kay maski pa ibutang ta page ra man na, di man mabasa sa mayor ana. Di isad ka kaingon. Kay narabay uban nga grabe ka. Grabe mo tanaw sa mga comments, no? Kay usahay mako makita magunato na diha, no, na kanang nagit mi nakitan nga pagtanaw na mo sa profile, uy squad pa man ni senior high kumakan junior ni mayor, no, nyor way suspend diha nyor. And ana, no, so kana, no, let us be kind and be respectful in the way we say things in social media, labi na kung ang kuan ang ato ang gi address, no, kay person in authority, no, kana mga mayors na to, ana. So muna siya, no, kanang pahimang, no, balik sa ato katong mga hubakon, katong mga nasakit sa baga, no, at kung di mo ganahan nga maluya gid mo samot, ayla sa mug sigawas-gawas, o or kung gusto mo ablihin lang na yung portahan, o li lang mo na sa bintana, no, ninyo. Ay sa mugawas-gawas, kung di ka malikay yan, kamurag ng hatol, gini mong tiil, mugawas-git ka, pagsuot o face mask, or anything na na pwede ipanapong sa imong ilong o ba-ba. Okay? So last na itong advokasya, mao ang advokasya sa turismo. Mauni kay gitinguha sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagsulbong sa gidaghanon sa mga turista subay sa pagpahigayon sa East Asia Tourism Forum 2026. Kanagitawag na itong ETOF. dinhi sa Sugbo, sugod karong adlawa hangtod na sa Biyernes, September 4. So ganina nagkastorya mi si ni Tourism Head sa Lapu-Lapu si former konsehal sa Barangay Tejero Gary Lau. Oh, nagstorya mi ganina, iya kong gipakita no nga muna naagid sila dito sa maong kalihukan. Oh, nya nagkaon pa man to siya nga pag nagstorya mi oy. Ano kay break man sulitan og iya kong gipatan-aw unsay naa dito sa sulod sa maong forum no, East Asia Tourism Forum 2026. So ingon si Konsehal Gary Lau kanang head sa tourism office diha sa Lapu-Lapu City nga katunga kana nga kalihukan is the initiative of Cebu Province. So naalagad sila dito to support whatever whatever causes our governor no have no para sa Sugboanon. So ingon si Rowena Montesilio, ang head sa Provincial Tourism Office, na the interest of Governor Pambarecuatro is connectivity. We want more people to come. Of course, they will not do that if we will not also exchange, benchmark, and how we can learn from other countries as well. Maobitaw na, kanang itong kasabot mo sa benchmark, benchmarking, mauna ka ng, unsay lang term na, pagbinayloay o maayong agi. Ana, no? For example, hatag kong example, when I was the naapa ko sa Cebu sa Barangay Councilors League of the Philippines Cebu City Chapter, Secretary General ko ato, President namo si former Mayor Raymond Garcia, nagbenchmarking me dito sa Taguig City. Oh, it's not as big, Taguig is not as big as Cebu, but booming ang ilang city dito. So gidala mi dito ni Senator Alan Cayetano. So kana gibenchmark mi dito mi og Paranaque. Unya, una daghan mi giatuan kay gitan-aw na mo how they do things when it comes to basura, how they do things when it comes to security nila. Atong time dili pa kay ingon ana ka kanang sana in demand ang mga CCTV cameras, but naa na gito no, na introduce na to siya during that time 2014 o kato siya na time unya muna. So kana kato sa Taguig na hiba, nakita na mo kung dito nagikan ang kanang itlog maalat o ingon ana. So pag human na mag benchmark dito sa kato mga lugar, we also invited them to our city. So ato sila gi-invite na you should also come to Cebu. Ingon ana no, so na mahug siya na ay collaboration no from different areas in the Philippines. It's not bad no na mo ato tagawasan na sud and then travel there and then see things for ourselves kung unsay na adto sa gawasan na sud. But akong masulti, daghan kitang makita nindo diri pa lang sud sa Pilipinas. Diri pa lang daan sa Cebu. No, kung if wala pa na, mabitaw na nga, mas dapat suruyo nimo ang imong lugar before ka maatog laing lugar ko, no? O, natuyok na ba nimo ang Cebu? Wala pa. O, natuyok na ba nimo na? Pila ka munisipyo o syudad ang naa sa Metro Cebu? Diba? 57. O, 57 ba to? Basta 50 kapin. O, niya, ang Cebu na ay 80 ka barangay, ang Mandawi na ay 27 ka barangays, o ang Talisay na ay I think 20 plus point ka barangays. Ingon ana. So kung wala pa ka nakatilaw sa tanang delicacies sa munisipyo sa imuhang Metro Cebu, ay usa mo gawas ito. Ato sa mo kaon mo turta sa Argao. Ana no, kaon tagmasi dito sa Liloan. O mga tinapa dito sa Carmen. Ingon ana no, chicharon og ampaw sa karkar. Ingon ana ba? So, better we try first kung unsay gina-offer diri sa ato ah. Kay ngano bitong daghan kay turista mo arig Cebu? Because they love Cebu. Oh, they love Cebu na. Nindot pa tong kanta tong I Love Cebu. Di ba? So kana dapat makita sa natong mga Sugboanon kung unsay nakit-an sa mga foreigners diri sa ato ang lugar, di ba? Mao na ang naagi tay sinulog. Nga pag sa ulog sad na naatay pasigarbo sa Sugbo sa una, panahon ni Gov Gwen, karon sa panahon ni Gov Pam na ay halat sa pagtuo. So makita po diha ah, ang Karkar is known for this one. Ah, ang Alaginsan is known for this one. Naingon anak, nindot siya. Nindot siya nga activity kani nga naatay East Asia Tourism Forum. Kani usa ka dako nga lakang alang sa ekonomiya, of course, og turismo sa ato ang Sugbo. Ang pagpahigayon sa East Asia Tourism Forum nagpakita sa kalibre sa ato ang lalawigan. Isip usa ka major hub for tourism and businesses in the region. Diba? Diri sa Region 7, may yung tag-Cebu. Murag, mahadlok na gani ang national, no? Mahadlok na ang Greater Manila. Nga basig, mailisan na nato. Mailisan na to ang national capital ng kusay capital sa Philippines. Ingon, ana. So, kaningi pahigayon sa probinsya, no? Salamat kayo ni GovPam Barikwatro. Kay kaning ETOF, East Asia Tourism Forum, naghatag siya connectivity. Ang kaning gipasiugda karon ni GovPam nga pagpalambo sa connectivity dili lang sa mga direct flights kundi sa regional partnerships makatabang pag-abli og bag-ong mga merkado alang sa Sugbo gawas sa naanda na nga mga tinubdan sa turista. Okay? Katong giingon akong benchmarking pag binayloay og maayong agi unsay maayo diri sa amua. Kay basin wala diya sa inyo. O basin na'y maayong agi dito sa inyo ha. Nga waa sa amua. Nga pwede na mo himuong inspiration. Diba? Di naman na pagkopya. At wala siyang gihimuog inspiration. Pwede di ay siya, no? Labi na itatay resources and materials. Okay? Ang turismo, paspas magbago. Diba? Paspas yun. Posible nga karon atong tourism down and then in the coming months musaka na pod ang pagkat-on gikan sa ubang mga nasod sa Asia like technology, sustainable tourism practices ug mga marketing strategies makahatag sa Sugbo ug higayon nga makasabay ta in a global scale. Oh, kanang gibuhat karon sa ETOF kana forum nila karon diha benchmarking na. Kaya pwede na atay pagbinayloay sa maayong agi sa mga tagalaing nasod. Of course, daghan silang naadito nga wa na to. Ba't naabot tayo ato adere sa Pilipinas? Especially sa Sugbo nga wala sa ilaha. Diba? So kana, muna gitawag na itong benchmarking. O kanang gitawag na itong MICE Tourism. MICE. Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions. Ang mismong pag-host sa ingon ani kadakong forum, East Asia Tourism Forum, usasad na kaebidensya nga andam na ang Sugbo sa international events nga naghatag og direktang benepisyo sa mga hotel, transportasyon ug mga lokal nga mga medium, micro small medium enterprises. Di ba? Kaning naatay mag-host ang ingon ani nga mga event. That would mean na kanang mga tagalang nasod nga manganhi diri, they believe in our capacity nga, kaya man day sa Pilipinas mo host og international event. Kaya man day sa Cebu. Kaya jud. In fact, dako kay nagtabang direct benefit sa ato ang mga, sa ato hotel industry. Diba? Asam din sila mga tug. Siyempre, kanang mga delegates na to, muhaw i-house gina sila sa mga hotels. Onya, transportation. Of course, ang magbaklay na sila, di ba? Ma-boost po na nga ito ang transportation industry. And ma-showcase na ito atong mga local skills and talents. Kana mga ginagmay na ito ng mga businesses. So last Monday, dito nagsugod na pangabot ang mga delegates. Ang mo-attend, ang i-attend manggudan ng karon nga forum, East Asia Tourism Forum, mao ang mga gobernador o mga tourism officials sa 12 ka mga member provinces and regions. Apil ang Cebu Province. So, I will name a few, no? Mga pipila ka mga member provinces and regions nga ning sanong sa maong forum. Mga naadiri karon na ngabot na ay taga Sarawak sa Malaysia, Luang Prabang sa Lao, Totori sa Japan, Tov sa Mongolia, Kwangnin sa Vietnam, Gangwon sa South Korea, Siem Reap, mo sakto ba na ako pagka-mention sa Cambodia, and of course, ang province of Cebu sa Philippines. Sana, malipay mo sa tamagbasa ani, uy. Malipay ta magsudong, agra magsudong, uy. Maghunahuna ba nga ma-proud ta nga sa Pilipinas, Cebu ang host. No? Ang Cebu ang host sa kaninga forum. And dili ni sila yung ani ka bisag dusi ra na ha. Kada country magdala 10 to 20 katao. Ana sila kadaghan. Oh, mga 10 to 20 katao gid na. Mauna nga gawas sa turismo, hisgutan sab nila ang mga programa o kalambuan nga pwedeng mahimo sa natad sa sports. Okay? Ugmang adlaw

ang seguridad o gidugangan ang mga security personnel aron masiguro nga luwas ang tanan ng mga butambong tanan ng mga delegates sa maong kalihukan. Let us show to the delegates from other countries that Cebu is a safe place for them to go on vacation, to go on leisure, to go on business. Kana, ipakita nato na bahalag walay road closure. Ato ang kadalanan safe not only for Filipinos but of course ato ang mga bisita nga magbalik-balik ko sila diri sa Cebu tungod kay ganahan sila sa Cebu because pretty ang mga tao. Gwapo ko ng mga Cebuanon. Uy, ayo ba? Ana no? So, kana, so ma-feel safe sila ug ma-engganyo sila nga magbalik-balik yun diri sa Cebu. So, nindot kayo nino nga kalambuan para sa Sugbo ug sa Tibuok Region, Region 7. Ang pagpahigayo ni ining East Asia Tourism Forum usa ka dakong dungog ug oportunidad tungod kay of course no mapalig-on, mas mapalig-on pa ang ekonomiya ug turismo tungod kay ang mga delegado nga ang mga delegates apil ana ang gobernador ug mga tag-as nga opisyal sa turismo gikan sa 12 ka mga probinsya ug rehiyon sa Asia. Okay, usa kini kanindot nga higayon aron ipasigarbo ang katahom sa Sugbo og makadani pa og dugang mga turista og mga investors. Okay? O katunes gutan man nato no nga apil sa ilang mitingan ang mga unsay posibleng mga programa og improvement para sa sports industry. Ang pag-apil bahin sa sports sa ilang agenda naghatag og bag-ong ang gulo. Dako kiniga chance alang sa sports tourism o pamaagi aron makat-on kita sa mga maayong programa gikan sa ubang nasod. So maapil na silang meeting na o kami baya diri sa kuan Japan. This is how we do things in sports. Ana. O unsa pa tong laing lugar? Diri sa kuan, diri sa South Korea among sports. We are more on unsa na kind of sports and unsa ang ilang i-offer nga nindot diri sa Pilipinas. Oh, so nindot kaayo nga ila jud giapilan og sports. Unsa pa? Ngano makaingon man ta nga? Ngano makaingon ta nga makadanita og ang kaning gibuhat karon na forum, makadanita og more tourists and investors. Kaya naanat tayo gitawag nga international nga networking. Ang mga ideya, kauban, ang mga dapit sama sa Sarawak, Gangwon, Luang Prabang, Salaw, magbukas sa ato ang pultahan alang sa mas ligon nga bilateral agreements o mga programa sa pagbinayluay sa kultura o negosyo. Cultural and economic exchange. Okay. Daghan kaayo ni sila og mga nindot sad nga mga best practices dito sa ilang nasod. Nganong successful ilang country when it comes to kaninga business, ingon ana. So kaninga kind of forum makahatag nag international networking. And katunggi ingon nga walay road closure, that is a very effective logistics. Meaning nisalig ang kadaguan ani nga forum nga bahalag way road closure mapakita sa mga Cebuanon ang pagtinabangay nga walay mag-away sa kadalanan, wala kaayo mga kakulian sa kadalanan. No, maayo kaayo nga desisyon ang paglikay sa road closure. Nagpakita kini nga balanse ang pag-atiman sa international nga mga bisita ug ang adlaw-adlaw nga panginahanglan sa mga lokal nga commuters aron dili mabalda sa ang traffic o panag-ingnan sa negosyo. So nakita na to diha tungod kay wala sila nagpa-road closure, nakita sa kagamhanan no nga patas. We take care of our international visitors but also we also respect ang inadlaw-adlaw nga panginabuhian o dagan sa ato ang mga trabahante o negosyo diri sa Cebu. Kadili man mahunong ang negosyo,

0: trabaho, eskwela, kung naay forum. Ya kani September 1 to 4 baya ni. Kung gusto ta na mag-road closure, wa na tay trabaho o klase aning mga adlaw. But wala na road closure. Pasabot ana, dakog salig ang kagamhanan sa Sugbo nga kaya natong mga Suboanon na magrespetaray diha sa kadalanan. Okay? Ang hagdit og oportunidad alang sa local governance o komunidad aron matuman kini nga pananawon. Kinahanglan sab nga musubay ang infrastruktura sa mga lokal nga kagamhanan sama sa mas maayong trapiko. O, kuwa man tayo road closure, magbutang ta diha og mga traffic enforcers. Kalimpyo. O, mag-anang tagpanguha ng mga sagbot, plastic na nasa kadalanan kay maikog ta sa ato ang mga bisita. Seguridad. No? Walay crimes, palihog lang, wad krimen, may tabo, simba ko lang, no? Kay, ma-discourage ato mga bisita, no? And of course, ang pagpreserbar sa mga lokal nga kultura o heritage na maoy tinuod nga atraksyon sa mga bisita. Kanang mga cultural sites na to, dapat yun na nato i-maintain in its entirety. Ma-maintain iyang beauty, ma-preserve iyang beauty. Kaya kanang mga cultural sites na to diri sa Cebu, maunay usa sa tinuod nga atraksyon na to. Munay usa sa ginabalik-balikan sa ato ang mga bisita ng mga foreigners. Kana mga cultural sites na to, no? Usa kini kadakong testamento sa kapasidad sa Sugbo nga kaya na to host o ani kadako ng mga international ng mga conference. O sigurado nga magbilin kini og maayong epekto sa atong lokal nga ekonomiya o diplomasya. Diba? Kaya makita naman nato nga, oh, other countries are also visiting the Philippines. Dili lang kay Pinoy ang moadto sa ilaha. Maupo na in the same manner nga kita, ganahan ta mo tanaw, unsa kay naa dito sa kuano, Malaysia? Unsa kay naa dito sa Japan, South Korea, Vietnam? Maupo na sila dito. O makita man na nila, trending kay sa Pilipinas ang kani. Naay na-appeal sa Pilipinas sa 7 Wonders of the World. Oh, at tuon na nila aron makompleto nila ang 7 wonders to. Ana, so kana kanang mga nakapahimo natog attractive sa mga foreigners aside na lang sa mga gwapa kay ato mga babae. Wow, nang ma-attract ang mga foreigners. Ato nang i-preserve. Let us maintain the beauty of Cebu. The sweetness of Cebu, ang katahom ug katamis sa Sugbo, no? So, sa kinatibuk-an, in its entirety, usa kini ka-welcome nga kalambuan. Kanang East Asia Tourism Forum 2026, usa ka na ka-welcome nga kalambuan nga makapatalas pa sa atuang posisyon diri sa Sugbo, isip nag-unang destinasyon sa Asia. Maabot kita ana sa, maabot kita ana nga point nga, nga mayon ganit mo ingon sila usay nindot sa Philippines, the first thing that will come to their minds kay Cebu. Nga ba? Ana gyud no, maabutan na nga time. Ana. So kana ato giskutan kag ganina, advokasya sa peace and order, advokasya sa panglawas og advokasya sa turismo. So kani sila tanan, parehos ni sila interconnected na advocacies. Kay kung natay kahapsay o kalinaw kaning mga bisita nato karon na naa diri sa Cebu for the East Asia Tourism Forum 2026, they will realize that Philippines and Cebu in particular has so much to offer to Asia and to the world. No, di lang sa Asia. Oh, pero Asia man ang naa diri karon. Ayun ana no, so kana usata sa mamahimo unyang place of destination in Asia. Kamingot tag unsay nindot nga lagan sa Asia? Philippines. Ana. Unya mingon dag ka sa Cebu, particularly in Cebu. Ingon ana no. So kana pod if we make sure na kaning mga katawhan nato sa Cebu luwas sa panglawas nila no, kana safe ang panglawas, mo na makaingunta kaning mga advokasya nga peace and order, health and tourism, they are all interconnected. Kaning nga mga advokasya naa gyud nga mga committees sa province ug sa city. Kaya dili pwede walay committee on peace and order. Dili pwede walay committee on health. Dili pwede walay committee on tourism. Because these committees, these advocacies are very important. No? Labi na if these go hand in hand together. Okay? So, kana, wala magyuta igong oras, alauna, dos na mga kabantay. Daghan kayong salamat sa inyong paghahinog oras. Uban nako karong adlawa. Usab, daghan salamat sa tanang nagtanaw, naminaw, o ga, well, nagkaon sila, no? Naminaw nato diri sa Chika, o Godbukasiya, diri sa Bantay Radyo Cebu. Dili lang kini, dinhi natapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo, hapsay, beautiful Cebu. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlawa sa Chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo muadto. Mag-uban ta usab ug mga adlawa adlang Huwebes alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag na si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, o sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. O kini ang Chika o Gadbukasiya. Mayong hapon.
1: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Epel, sa Mungga Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pagumala ko pang hapla, sir. Kutin hayayak, please ko kayong paminaw sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naano usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
0: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ang mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba, send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatak kini nga magaling.
6: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts Trading.
8: TTX 500.
9: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
8: DTX 500.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Lolo Masyong Coffee. Ang pinakalami na kape.
12: Namiaon.

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ay makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borimba ko, anak. Ang Kaling Panyawad Coffee, akong ginitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay. Pagpabipin ako, oy, 120 over 80 man ako, oy. Ang produce ko sa film, sigurado gina. Kung ati mabibig, magbaba nila iya. 9 Milano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nila ng Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isang lichon medog, lichon belly og yempo. Tatailo isang lichon medog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
9: FiberConnect IT Solutions.
8: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: 0943-248-2389.
10: Original Hagkuray Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuray Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
13: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
14: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan?
4: Nakain pa na ano? Gapon, ga-proclaim ta og third og second sa Balak Writing Contest sa month of August. Karon, as promised, mag-proclaim po ta og kampiyon. 3,000 ra ba kay premyo ano? Sa to ang Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay, dunay tumataginting na 3,000 pesos. Mao ni ang premyo mga pinalanggan ding paminaw. Na kamuni ang naamoy mga balak ay inyong si Piata. Ipadana kay aron nga mahatagan tanaog pagtagan. Narang kini ni ang atong programa nga Tudling sa Mga Garay gipaluyuhan ni mga pinalanggan ding paminaw sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated sama sa Wonder Herbal Oil. Ang atong haplas nga wagyoy kaparehas kay epektibo kayo. Mutuan ang ilang giingon nga parehas tanang haplas di kina tinuod. Kay makatry mo sa Wonder Herbal Oil makaingon mo yung lahi rigidi ay na. Ang atong Wonder Animal Vita. Dako kay tabang para sa mga baboy, manok, kabayo, kanding baka lang gamis daw guban. Ang atong Wonder Banaba Plus testing is way gamita kay epektibo kayo mga pinalanggang tigpamina. Of course. Ang ato ang produkto nga Vitron Drops nga vitamins plus iron para sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old. Vitron Syrup para sa mga 2 to 12 years old. Vitron Tablet para sa mga 3 anyos pataas. Pagkanindot na lang yun kaayo. Mga pinalanggang tigpamina. Dita maglangan ay. Aniya na ang atong kampiyon. Perting champion na yun. Kampiyon sa Balak Writing Contest sa month of August 2026. Congratulations to Gerald Paxial Tayak Seato Negros Oriental. 3,000 kain eh. Magbuot ba ang mga luha kung dili tika hilakan ay? May ganon? May ganon? Alang ganin yung tanan. Magbuot ba ang mga luha kung dili tika hilakan? Hoy, pangutanang gisuwat sa ulan sa akong kamot nga napasagdan. Sa daplin sa baybayon din kaniadto pag-andom sa kaugmaon giatiman. Panstakulahaw na imong pag-ampo ang gitipigan sa lugahan nga way kahupaya. Nangutana kanako ang dagat nganong hilom na ang akong baybayon. Panang balod bitubag na hurot nang yang paglaom sa paghandom nga malungtar. Kayang matag paghilak iyang gihimong perlas sa kahilom. Kagilubong sa kinauyukan din way makakita sa kasubong gilomlo. Nakita ko ikaw nga milupad sa masalanggam paingon sa laing langit. Ug dito na ko nasabdan nga ang gugma dili ang ayang kapuson sa kasangit. Musa akong gibuhian ang kamot nga kaniadto hugot nga nagkupot kanimo. Isa na nga kong dugha na guba sa kahilom nga wa na itingog nga madungog ikan kanimo. Ibiyaan mo ako sa kilom-kilom nga puno sa kangit-ngit. Isa na mga bituo nagdumili sa paghatag o kahayag sa langit. Milabay ang mga gabiing ang akong bugtong kauban mawang hangin. Naghungong sa kamingaw nga ikaw ako wala na magpabili. Ipadpad sa hangin ang akong mga hilom nga pagpanghupaw. Ingon sa dapit din ikaw karon malipayong naglanda. Apan bisa naman sa gilayon sa imong bagong tugpahan. Nga kung gugma kanimo magpabilin hangtod sa kahangtawan. Wala ko'y pagbasol nga ikaw akong gihigugma sa hilabihan. Bisan pamanog ang balos mawang kasakit nga way katapusan. Kisa amubong panahon nga ikaw na imong akong kalibutan. Nakasuway ako sa kalipay nga di gayod nako mahikalimtan. Mabot ang adlaw nga ang ulan di na magdaog kamingaw. Ako mga mata dinausab kanimo mangita og mulantaw. Ang kasing-kasing nga samaran makakaton ra usab sa pag-alim. Sipo na lang tika nga usa kanindot apan lumalabay nga sadaklit mubiya og mahanaw gipadpad sa horo sa hangin. Kampiyon sa Balak Writing Contest sa month of August 2026. Congratulations once again to Gerald Pakshal. Tayak siya to Negros Oriental. Magbuot bang luha? Kung di natika hilakan. Sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: sana ay mahalin mo pa rin ako. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan ni Baminaw. Niyay mo ga kalimot, ha? Hatod to kaninyo sa pinaka-the best ng Wonder Herbal Oil. Ni among haplas, among kining ipanghinambog, oy, bahala mo, di mo tuo. Tuo na lang po mo, ayroon na madali. Ikan niya itong Wonder Herbal Oil, nindot gini nga haplas. Proven and tested na gini. Tuwa pa ka-try gamit na niya, mo gamit po mo, kaya epektibo kayo ng atuang Wonder Herbal Oil. Ha? Paminawa, testimonya, nagamit niya sa Wonder Herbal Oil.
1: Atong tawagan na gato aga, Osaka Soaking Atig Paminaw, nga nakagamit sa Wonder Herbal Oil.
2: Hello.
1: Hello, maing bundag. Ma'am, kinsa gani niya itong pangalan, tapos address?
2: Lilia, Kemco.
1: Taga?
2: Taga La Union, La Libertad.
1: Okay, sige ma'am. Kining ma'am, sulti daw mi ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil, nga nung nagamit mo ani?
2: Nagamit ni kinindot yun. Kay, nai akong manghod bitaw nga, wapun ni kay balog na stroke ba to siya, na koan, kay nagtulala naman lang. Di naman po siya kabangon ba, murag wala na'y kusog.
1: Dayon inyong gi
2: dayon
1: gamitan
2: nagpuan ko sir dayon primero akong gipainom sir ibutang nga inini tubig sir dayon akong gihapla sa tibok ng lawas kay murag naligo na mong gutsyag singot sir nga nalustad na
1: gihaplasan ninyo aning Wonder Herbal Oil
2: hapit yun ako nahurot ng usa ka butilya ginapla sir kay murag gatubod ng tubig siya ang tibok lawas
1: kanang subot pa subot gasingot siya.
2: Oh, na tunog na gin siya kay sir nga. O ano, naputi na mura nagbalani sir bitaw. Sabi na mo, ma-impas na. Moto, ako na pong giutuhan siya painom. Dahil sige lang yung kaghaplas.
1: Gisagol nimo sa tubig ang Wonder Herbal Oil?
2: Oo, oh, gisagol na ko.
1: Niya, gipainom?
2: Gipainom na ako.
1: Pagkahuman ato ma'am, o sa resulta?
2: Kaluloy sa Diyos na kung ano bang siya. Kung nabangon na istorya naman po sir.
1: So, ang nakaayo sa iya, ang katong gihaplas nga Wonder Herbal Oil o ang Wonder Herbal Oil nga gisagol sa tubig o gipainom, mautoy nakaayo sa iya.
2: Oh, mora to siya. Gihaplas o gipainom. Mora nito. Thank you tayo sa inyo ang kuan sir.
1: Sige ma'am. Salamat po kayo ma'am ha.
0: Ngunan na kanindot ang Wonder Herbal Oil. Samot ng Wonder Animal Vita. Para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, misnaguban, pawa na ilaing pinaka-the best ng vitamins. Wonder Animal Vita.
3: Kagi ang Animal Vita, si?
4: Yes, sir. So, wala ko na dami sa Animal Vita. Nag-anay man ko. Pero mayroong anak sa akong anay. Pito. Sunod. 8. Karon dayon yung anak 12.
3: Uy, nagkadaghan.
4: Oh, nabuyag ang baktin sir tar. Dire dayon sa usilingan, magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yung anak.
3: Animal Vita gyapon gamit ato.
4: Yes, sir.
3: Kanindot kay natsi. Salamat kay Che. Oh, ingna ang uban Che, magamit ang Animal Vita.
4: Ako din giyawhag ang tanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingo nana, kanindot ang Wonder Animal Vita. Kanang atong Wonder Banaba Plus. Para sa galisod og bawas at mga kaigsuunan nga dunay mga kidney problem kana atong gamiton ng Wonder Banaba Plus na to. Ha? Unya mutuna po ning mga bugon-bugon sa suso goiter. Oh, mga mayuma kanang Wonder Banaba Plus kay ang plus mo niya mangustin. Paminawang testimonya sa nagamit og Wonder Banaba Plus.
5: Kumusta sir? Kinsa kanini sir? Ako si Kwan sir, Alex Hanigin sir, taga Karumi, Cagayan de Oro City sir.
6: Nag-text mo at nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
5: Hey, sulti doon na sir. Inayod sir. Dago kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangihi sir. Dugay na kayo na ko ng giladala. Kaya sa una, pagpangihi na ko, sakit gid kayo sir. Sakit yun. Di gina ko makaya usahay ang labinasong pagpangihi sir. Ang gabi, nisod gid kayo ipangihi sir. Kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisa kung saan ako inom og kwan sir, tubig, mora magyapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus na ulian gid ko.
6: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
5: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa na naadaw tambal na dunggan sa radyo sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyo sa sakit sa akong pagpangi. Unya ka nang, okay na gid kayong pamati sir, wagit ko ilaing gitumbar nga, tambal o unsa diya, basta katorga ng Wonder Baraba Plus. Grabe kay biktibo yung tambal sir, salamat kayo sa inyong concert group to sa Wonder Baraba Plus.
0: Nunana, kanindot atong produkto nga Wonder Baraba Plus. Kuya Carl, shout out sa akong pamilya sa Sambuanga, Sibugay, si Julimar Lagumbay ni. Greet ko sa akong apo, Jerlyn Haron, gatang Georgia sa imong programa. Shout out po ko ni Lini Amitis Jimeno, GC Jeriza o Sharon Makalitong. Salamat to God bless more power. Si Inday Jimeno ni sa Kani Recite, Pulumulok, South Cotabato. Salamat. Greet ko kay Jima Joy o kay Sian Udad from Villa Castor, Sambuanga, Sibugay. Naglanog-lanog kadri sa Mati Davao Oriental. Greet na ko Moreno family from Greg Moreno ng Mati City. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Thank you kayo ha. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan niya nga naay mga anak nga may pagkatao taman 1 year old. Natay Vitron Drops, pinaka the best nga vitamins para ang inyong anak ganan mukaon, mututoy, may mutulog. Dili magkinabog unya ligon kay immune system ang imong anak nga bagong natao taman 1 year old basta gamitan og Vitron Drops.
1: Ikaw nagtext aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway di sa imong mga bata ne?
7: Oh sa ako ah.
1: Ah kinsa gani atong pangalan ma'am?
7: Siya nga Juleta pag luar basak.
1: Basak lantapan buki doon.
7: Oh,
1: so di daw mi ma'am unsay experience aning paggamit aning Vitron Drops?
7: Na kwan mga na mo iya ka nang nakadungog ni ba nga basinta da kay.
1: Mm-hmm.
7: Since birth, mag-ugod niya kay Balilaka. Mm-hmm. Maoy tayo niya.
1: Kanin, imong bata?
7: Kamu, Benzong Kauban.
1: Kailay edad siyang bata?
7: Kailay doon at isang 7 months pa karon.
1: Ah, 7 months pa. Okay.
7: Sulay na mo siya o Vitron ba niya?
1: Vitron Drops?
7: Yan mo na siya, 3 days pa, oo.
1: Mm-hmm.
7: 3 days, pag inom niya, ay hada yun, na tingala din ko kay, mura mag-iganahan ng siya tulog. Ang sad karo, namang ginintay, karo na ba ito, pagkini bago?
1: So, bago pa na animo siya, ipagamitan o Vitron Drops?
7: Oo. Nya, karon kay dili na mo ino mugatas man, maglugaw na man ya, ila kalugaw lagi ang ma.
1: Yang mahurot. So nindot gyud day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
7: Kasan kay gapangita, salamat.
1: Okay, salamat kayo.
0: Kanang Vitron Syrup, nindot po na. Para sa ato mga kaigsuunan nga dunay mga anak nga 2 to 12 years old. Yung anak di ganang matulog, di ganang mukaon, unya partir bagi yung buguas klase. Ato nang i-Vitron Syrup kay makapabright ng Vitron Syrup oy. Paminawa ng testimonya o nagamit yung anak ng Vitron Syrup.
8: Ako si Rizalino Rosales sir, taga Apil High, Apil Sambuanga, Sibugay. Ako mungkin po kay tabang ko tinood ang kuan, ang inyong product, labi na sa akong anak kay katong akong anak mo halos kada bulan magbalik-balik sa ospital, hilantan, mukumbulsyon. Dayon pagpainom na mo anik mo to gitestingan na mo sa akong misis. Aloy sa Diyos, wala ba po kay sir?
1: Dugay na mo nagamit aning Vitron.
8: Oh, dugay-dugay na sir, bali nana siguro sa kuan, mga 5 ka bulan, Vitron nga syrup.
1: Nya, kumusta naman ang bata karon?
8: Kaloy sa Diyos sir, kusog na mukhaon, dayon healthy na po kay sir, di namin mabalaka nga. Mataligsikan gamay ospital gidayon kumbulsyon kay permi mo ni ma-admit rigo sa ospital ri sa April.
1: Nya okay na sa karon. Wa na gibati.
8: Oh, wala na sir. Kalaw sa Dios din. Dili na po kayo sa ingon nga atong para sa ang gibati nga los pad sa nga pagkabata dayon. Gamay lang lagi mabikin, murami ka sa pangugitlog ng kung anak kaloy sa Diyos.
1: Mm.
8: Kay hadlok lagi, di magod po nalim nga.
1: Mm-hmm.
8: Kwan, atakihon, kumbulsyon, then abigyan na mo sa akong asawa o patulon niya mga anak, kay musulirap man ang mata, alin niya.
1: Mm-hmm.
8: Kaloy sa Diyos, di raman po.
1: Kanya, karun, wala na siya gi-kumbulsyon pag take ni nga Vitron syrup.
8: Wala na po, sir. Gikan nga nagamit mig Vitron, wala na gin mig kabalik ang hospital. Kaloy sa Diyos.
1: Salamat
8: po. Salamat sa tayo sa produkto niyo, sir. Leon, salamat po kayo sa Ginoo nga imugna ng maong produkto nga din makatabang sa mga.
0: Yung nana kanindot ang Vitron syrup. Parita sa Vitron tablet po, mga pinalangan ting paminaw. Oo, kay perte po nindutan yung Vitron tablet. Yadong mga nag-edad o 13 anyos pataas. Kinatulgan minanok, i-Vitron tablet. Kinanan, perting gagmaya, pudyot-pudyot ra, i-Vitron tablet. Kanuna yung kapoy ang lawas, bisaya sayo pas buntag, i-Vitron tablet. Katong mga grabe kay kalimtanon, i-Vitron tablet. Epektibo ang atong produkto ng Vitron tablet.
1: Salty daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
9: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na kung po ko ba kay Murag, kung minti mag-bokil ganas pagkakamit ako niya, luya kong lawas, Mm-hmm. So ako gisuwayan, pinimpilaro din po sa isuwayan ko ba sinday o mulian.
1: Mm-hmm.
9: Ngayon, nakatumar ko, katulo, once a day rin itong tumat, kagabuntag.
1: Kagabuntag lang ka, maka-take, aning Vitron tablet. Oh, okay. Dayon?
9: Migaan na magungkaon. Ganun ka rin, factory ka magungkaon. Kaya makamurutagay ko, isa ka-tupa, ganun, isa kakadaanan ako. So na, di ganin matunga. Pero karun, kalas na magkagbugas noon.
1: Kalas nagbugas?
9: Salamat yung kaning dito pan makatabang yung tinood.
1: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
9: Randy ni Tagasoklima ni Ipil Sibugay.
0: Otoy kagamit og Vitron tablet Kuya Carl si Kinley Jaini from Maraman. Greet ko sa mga Dunal ni Minso Baba og tanang naminaw sa imong programa. Sir Ricardo, greet ko sa mga friends sa kahanginan nila ni Carol, Maylin, Bibilaw, Manilin Rose og sa akong utol og sa akong mga kauban tanan og labi na sa akong foreman nga si Junard Hardinico. Kanara ko yata ang si Lonely Boy ni Kuya Carl sa Barubo. Si Randy Torres sa Cebu City, request lang ko kanang Changes in My Life by Mark Sherman. Salamat sa pagbasa. Shoutout ko rin sa Mungkayo, Salvacion, Brokotso, kauban ako si Kikin o Ninik. Salamat, Kuya Carlos. Shoutout ko na ni Regine, Patrick o Christian Villesa tang sa pagbasa listening from Zone 7, Barangay 19, Ingoog. Panimbaya ko ang mga silingan rin sa Malunglong Base Camp, Maramag, Boyser Family, Persano Family, Gonzales Family, School Family, Simudlan Family, Holy Family, Balanag Family, Diuba Family, ang nagpatimbaya, Piriang Alusar. Great lang ko akong bana, Rico sa Hinguog. Great dyan sa pamilyang Lampak dyan sa Arakan, North Cotabato. Nag-great si Abdul Karim Lampak Takurong. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Thank you so much. Bueno, katong-atong mga kaigsuunan, kung duna mo'y mga almoranas, ha? Kanang colon problem, almoranas, ang atong gamiton, anak, nga tambal kay Huwander Himuaid. Huwander Himuaid, gina, muna'y tambal sa mga almoranason, ha? Huwander Himuaid. Kaya katong-atong mga kaigsuunan, ng mga high blood, ang tambal sa high blood, Huwander Cardio Care. Unay, mutabang na inyong pag-spike o galit sa blood pressure. Huwander Cardio Care. Ayon, katong mahiligon og kape, ang atong Huwander Herbal Coffee, wa ginay paglubay. Parti lamia ginay nga kape, oy, kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kape, wa ginay kaparehas, kaya di ka kulbaan, unya, di mo tasi mong sugar, stevia ang gigamit, no? Tayon, katong mga expose kayo sa init o gulan, daling subawan, daling hilantan, daling ubhon, natay Huwander C+. Tulo na kaklase, natay drops para sa bata, mga tao, taman 1 year old, natay sira para sa mga 2 to 12 years old, yan na po na itay tablet para sa mga 13 anyos pataas. Ang ato ang Huwander C+, mga pinalanggang digpaminaw. Arin ako sa pinakaunang entry sa bulan sa September 2026. Pinada ni Alfredo Sarilia, taga Zone 3, Bugkaon, Lantapan, Bugidnon. Ang title siyang balak naguluhan, Masakit nga Numanan. Ako ni nga taga nung kinabuhi. Kaduwang gubat sa kalibutan, kasundaluhan, mukanaog sa ilang Pinoyanan. Aron pagtuman tawag sa kagamhanan nga di kabaliparan. Dako sa asawag halog sa mga kabataan, mga luha nga di kapugan. Masakit nga panamilit ang imong madunggan uban ang saad sa pagbalik nga wa nay kasiguruhan. Uban niya miabot ang adlaw nga ilang ikadlukan tingog sa eroplano ang ilang makita og madunggan. Ay sa mga kaaway sa Pilipinas, buot kita nilang pag-ailugan. Pilipinhon, bato kapun, magtigi sa kinabuhi og kamatayon, mga pinangga

Umugi kami nga awan. Ang uwat samad sa kalawasan. Gihimong masakit nga lumanan sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nari ay? Alfredo Il Sarilia, Zone 3, Bugaon, Lantapan, Buginon. Masakit nga lumanan sa balak writing contest. Tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpamina. Kuan ba? Sinamoy mga balak, di ba? Madala na dres ko ah. Ato nang hatagag pagtagad kay mahimo nang entry sa balak writing contest. May na may ginoy, sa mga muhatag ninyo anang first prize 3,000. Oh, na dai muhatag ninyo 3,000. Di ba? Second prize na to 2,000. O kamayo na lang ana. Third prize usa ka 1,000. Padara kag balak ang amo rang ginanglan. Balak nga nay usa ka topic, unya rhyme ang imong pagkatagik, unya tag-upat ka sentences kada istansa, unya need tag 5 ka istansa. Mo nang minimum niya. No? So, pwede rin yung kayo. Ato na, Koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo sa mga katawahan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Good afternoon. Assalamu alaikum. Tingog na ni. Hello, hello. Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. Today is September 2, 2026. Welcome to another edition and episode diri sa atong Airwaves Bulletin on BT Radio. Tukon dili ato ang at diri atong ipang announce no hatag-tag mo share tamo information and updates diri sa City YouTuberan nga mga activities nato. Okay, unya maayong pagpaminaw sa atong mga suking nga estudyante dere sa City YouTuberan. Anya karong adlaw is Wednesday September 2. Unya it's still mo gyapon no init siya, although naatay hangin mo nagiingon nila nga naaman kunoy haze, although I don't know if maabot ba dere sa Tuburan. Gikan mo gyud siya sa Indonesia kato ilang mga wildfires dito kay na El Nino man lagi ta, so init kaayo na nangasunog ngadto. Unya nadala ang hangin nagdala og haze o kining gitawag na to og medyo ngit-ngit ang atong air quality diri ba naapektuhan jud sa haze no. So I don't know unsay na ba term ana nga proper sa Bisaya. Unya naghapon ang ato ang Facebook page, follow lang mo, live tanga to kay nata nindot nga guest karong adlaw, so facebook.com/dypsbtradio98.1fm. So again, follow lang ta, live ta sa facebook.com/dypsbtradio98.1fm para makakita mo nga to. By the way, ang buwan manggod sa September natay mga kung ano natay mga gi-celebrate po dere, so dere sa City YouTuberan. Ato lang ipahibaw daan karong next Wednesday or sunod sumad karon, sakto ba? Uy, nga naman eh. Kusog kayo go. Moving back man. Karon nga Agosto pa man ilang kalendaryo diregan. So September 9 is a holiday. So sumad karong adlaw. So next week sa Wednesday is going to be a holiday because we are celebrating kining gitawag na to og Osmania Day. So kauban diri na to karon nga si Dre Riquisos, usa ni siya sa tong mga OJT students diri sa City YouTuberan. Nganong ako mo siyang gi-invite because sa September po di ay ang atong celebration sa gitawag na to og Philippine Creative Industries Month ni siya nga celebration. So unsa man di ay ning Philippine Creative Industries Month no sa pagkangalan na ano mo nang makita na to sa Facebook Live mga murag padung naman sa kasinaw ang ato ang guest. Okay, so moto siya we have a special guest na to karong hapon na diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio, si Dre Riquiso. Dre para choy ba. So si Adrian Riquiso, usa sa ato mga on the job na to nga mga trainees diri sa City YouTuberan. Naan siya sa FIC unya ang ato ang again, ang ato ang September mga gi-celebrate ni siya sa ato ang gobyerno ang Philippine Creative Industries Month celebration. Okay, so kanang Philippine Creative Month nga industry Creative Industries Month nato siya gi-encourage man gud no nagitagwag nato ni siya og orange economy. Mo na ni bag-o karon no usa ni siya na namay green economy, na ay blue economy, na sa tay gitawag og orange economy. So unsa man di ining Philippine Creative Industries Month, asa man to atong tamdanan dre. So ang Creative Industries Month mao ni siya gi-recognize sa gobyerno no nga ang contribution sa mga creative industry, so creative people na to. For example, kanang mga songwriter, no, kanang mga mo create ka og kanta, labi na karon no nga nanay influence sa AI, so na dapat gi recognize sa gobyerno nato through the celebration of the Creative Industries Month nga kini sila ni kita ni contribute ni sa ato ang economy, no, ang kaning mga creatives. So for example, if you are a singer songwriter pareha ni Adrian nga atong guest karon, so unsa may ambag ani nila sa atong industry, no, every time mo create ka og jingle, no, nga gamiton sa usa ka business, every time nga mag-vlog ka, mo bitaning vlogger na ron tanan, kay tungod nung muhatag naman og earnings, no, si YouTube, si kinsa pa na muhatag, Adrian? Si Meta, no, si Facebook, so muhatag. So hey, by the way, ato sa ding i-recognize na atong guest, no, check mic, sige daw.
8: Hey.
7: Alright, nana, unya palihog ko og kanang greet sa imong mga followers, sa imong mga friends, sa mga kauban mo sa FIC, o kinsa pa imong i-greet before tamo padayon sa atong mga pagstorya diri sa creatives industries o pag-share pod sa imuhang talent. Sige, go Adrian.
8: So maying hapon sa tanang mga suking tigpaminaw, no, shout out ko ni sa team sa FIC, sila ko shout si Ma V, si Ma Monifel, usal ko mga kauban sa FIC na syempre sa kuang mga supporters here in Tuburan and sa City of Tuburan.
7: Okay, so minata kong napabanay. Sige. So, yes, thank you. So, muna siya ato ang guest karong adlawa diri sa Errors Bulletin on BT Radio. But of course, ang atong hisgotan diri, mauman ang pag-celebrate na to sa Philippine Creative Industries Month. So, kaning kinidi ang Philippine Creative Industries Month, pinaagi ni siya sa usa ka balaod, no, sa natay balaod, kining Republic Act number 11904 or 11904, mao ni siya ang nag create ani nga balaod ang nga celebration, no, kining Republic Act 11904 or commonly known as the Philippine Creative Industries Development Act or PCIDA. Okay? Philippine Creative Industries Development Act. So, dapat i-develop, jud ko, no? Ingon ang gobyerno, ba nga, uy, ato ni, i-develop atong creative industries. Na balaod ni siya during the time na of President Marcos, July 28, 2022. Napirmahan ni siya, nahimo siyang balaod. So, unsa man day siya, nag-create ni siya og council. Kining gitawag na to og Philippine Creative Industries Development Council, PCIDC. Unya, dapat kuno ma-position ang ato ang growth o global nga pag-promote sa ato ang creative sectors. Unya, pagka September 2023, si DTI ang nag-main job nga nag-handle, ano, because it's an industry man. So, gitawag po niya na to og orange industry, no, or orange economy. So, si DTI jud ang nag-main nga nag-implement ani, no, kay mo siya focal nga industry, focal nga ahensya, ba kay pwede magud unta si DICT kay digital na magud kasagaran, pero it's DTI because it's a creative industry. Unya, pagka 2026 bag-o lang jud, August 18, so wala pay buwan, nanay gihatag pod si nag-issue si President Ferdinand Marcos Jr. Memorandum Circular number 130 nga gisugo niya ang tanan nga national government agency. Siyempre, kita diri sa city o samanta makonsider man good ta as a national government agency, as being a state university, to actively support and participate in the month-long nationwide events aning Philippine Creative Industries Month, no. So muna kita, being radio station sa gobyerno, unya being pod state university, so musuporta jud ta ani kena may Memorandum Circular number 130 issued atong August 18 karon nga tuig, para suportahan ato ang kining bag-o nga balaod or kining Philippine Creative Industries. Unya, kini di ang Philippine Creative Industry nato na ani siyam ka domain o siyam ka murabag siyang gibahin niya, ba, no? So una is ang audio visual media. So kanang mo produce og mga video, no, kanang audiovisual man, no, mga music sound o kanang mga movies na mga vlog, muna ang gingon ninyo, appeal ni siya. So ato film, television, broadcast, kita mismo digital na baya ang City of Tumuran BT Radio. So nata Facebook Live, so we are part of this industry under audiovisual media. Ikaduha, naapod ang digital interactive media, so mga video games, game developer mo, new media, mga vlogging, uban pa, appeal mo diya sa digital interactive media. Creative services, appeal po diha ang advertising, mga design nga mag Canva or mag AI na baya din mo, no, mga reklamo na ta, so muna to ato ang ato mga post about mga advertising is dili na mas nindot jud na dili lang AI, no, so karon na influensya na kayo si AI. So muna siya girecognize sa tong gobyerno nga ato ni siyang dili wag tangon, but rather ato ang i-enhance dapat ang creativity jo, dili lang AI nga mo prompt ra ka mo type na dayon. Number 4 nga domain na to sa atong creative media si design, fashion, oh sila genre diha. So atong encourage no nga kana mga mo design ta, fashion na to, interior design, product design na to diya sa FabLab. So dili lang utility na po, aesthetics, communication design, mga ads na to diha. So appeal na siya. Publishing and printed media, syempre wala pa na naluma ang tri-media na to, pagprinta diha og mga poster, mga flyers, part gyapon na siya sa creative industry. Performing arts, oh syempre dire dili ta mawa, theater, dance, photography, performing arts, theater, dance, music og live stage performance. Ato gyapon ang suportaan, no, magbasking-basking, unsa pa na inyo Adrian, magproduce and create og songs, no. So mo ni siyang na kay Adrian nga domain iyahan ni ang performing arts. Of course kami sa choir na gyapon media. Ikapito si visual arts, no, kata mga painting, sculpture, photography. So lahi sa tong National Arts Month, no, but dire creative man gyapon na siya. Traditional cultural expressions, mga crafts na to dire kanang mga sana kanang mga souvenirs na to, nga craft, t-shirt, appeal na siya dire. Even ang folklore traditions na to kanang mga ungo-ungo, appeal na diha. Sa pamaylain, no, kanang mga mariatangan, so kana sila, appeal na siya. Cultural sites, museum, historical landmarks, heritage attractions, that also forms part of the creative industry na to siya. So, mo na siya, Adrian. Mo-share ka ha sa imong talent. Isigutan na to ang inyong mga kanta. Yun sa nimo, how do you, unsa sa mga style nimo, pag-create og songs, no? Kana, no? Kaya ingon magod ang gobyerno, more than 7 million ng mga Pilipino ang engaged aning nihatag og income, no? Ang creative industry, 7 million, dahil na sila. So, appeal na ng mga vlogger nga dagko kayo og income, no? Nga 7% na ang ilang gi-contribute sa atong ekonomiya, sa atong GDP, gross domestic product na to, 7% ni sila. So importante nga malikhaing Pinoy ang DTI mo na ila Creative Industries Month. Okay, so mo na siya ang primary jud natong hisgutan karon. Unya. Sige Adrian, while nagprepare ta, mo hatag sa kog gamay announcements, no? Unya, mo share din ta, inigbalik na to one song. Pwede, ready na ba ta diha, DJ Rams? Alright, sa ato daong paminawon, before tamo pause for a break, usaka offering, song offering, created, original ha, kay creatives gani, coming from Dre Ricky, so diri lamang sa Airwaves Bulletin on Beach Radio, ito paminawon, ready, go, go, go! Sige, ready!

0: Alright, that was Dre Riquizo, no? So thank you kayo. Moto siya. It's a valid nga output ba sa being creative. So thank you kay Adrian. Pause ta ha. Yes, for a short break. Sa itong mga nagpaminari ha, mabalik na ang Airwaves Bulletin on Vici Radio. Mag-isgot lang yapon ta dari sa Creatives Industry with Dre Riquizo. Don't change that channel. Dire lamang sa 98.1 FM, the Bulawan ng Tinudlan Radio.
1: Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
2: Kunti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Iingnang kong upirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik o pa-check up. Kaya naka-oyer naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
1: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
3: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Kapoy na, sige gali mo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayin ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Vitron, subok na!
7: Ang madami sa Vitron, kuya, kung gagaw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may tayo palitan namin yung Vitron, no, kaya nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamin pa yun sa bata. Napakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangi tayo naman sa vitamin. 1 week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mong gusya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog, di na siya magmatamata.
6: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
11: TTX 500 na!
10: Ang TTX 500!
11: Adlay powerful extracts,
10: nga phytochemicals,
11: ug antioxidants,
10: nga gigan sa palaya,
11: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga effective,
10: matok sa sakit nga diabetes.
11: TTX 500! Mabalik
10: sa mga butika.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Bring health into your home.
13: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
14: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
15: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
13: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
0: Welcome back. This is Airwaves Bulletin on BT Radio at our Philippine Standard Time. It's 2:23 in the afternoon. Onya, moto, when we Before we pause for a break, na atay guest na nakadungog mo sa iyang original song. So muna tayong isgutan, it's part of the Creatives Industries month na to, no? So Philippine Creative Industries Month Celebration. Unya, nagisgutan dahil me with our program chief, bakay siya masagunay ang atong amo dere sa Intellectual Property and Technology Business Management Office, kundi indiha ang amo ang mga pag-protect sa atong mga intellectual property. So in other words, kung mahisgota o creatives industry, dili jud, indispensable jud nga to, nga dili na to hisgutan, dapat ang ato ang pag-protect sa ato ang intellectual property, tanan nga inyong nahuna-hunaan nga naay possible nga value out of your creativity should be part of the creatives industry na to and should be protected, no? Kaya muna siya gitawag na to nga pwede naghanmanggo klase sa intellectual property nga protection. O niya dere specifically katong when you create mga outputs like mga kanta, mga letters, mga essays, mga balak ninyo diha, mga movies, tanan, no, kana mga inana, masulod na to sa atong creative industry, can be protected para mobita na nga dili siya sayon-sayon nga i-pirate o kanang naatay copyright infringement. Kaya nga naman, ato aguna, no, that's supposed to be an output nga gimugna sa atong paghunahuna na ha, sa imuhang creativity. So mao na nga you need to protect it, but the good thing lang pod about aning especially ning copyright nga protection, kay the moment nga makumpleto na siya nimo og buhat, bisan pag dili na siya nimo i-protect or i-register dito sa ato ang IPOPHIL or kanang Intellectual Property Office of the Philippines, kay you are automatically protected ana niya. So for example, Dre, kung nag-create ka og song nga wala nimo gi-file for protection jud, so automatically na siyang protected, you are already protected lang jud. Pero mas nindot kung imo jud tong i-protect, no, kay ikaso bitaw nga mag unsana naabitay mangupya sa imong kanta nya, yeah, di mananghid nimo, so kana, no, mamuagi ka og mga proseso sa pag-claim nga imuha man na original man anako. So mas maayo jud nga i-protect ni mo daan para wala na daghang pangutan, ako man pariha lang tag nabuhat, no, inana na siya day. So imo bang gi-file imo mga songs protection?
16: Wala. Pero sila na siguro ito bahala.
0: Uy, dili na yung ano, ha? Dapat dapat kibaw dyan ka nga you are protected, although kung ikaw dyan ang author, so automatic na siya, mas may nang naka-ebidensya. So again, automatic protection na siya unta, no? Pero if in the event nga daghang dispute mahitabo ba, daghang mo claim, so mas maayo dyan ang imong i-register. Kaya dili man siya first to file, kay protected man tadaan when it comes to inani, no, works of art nga mga inani like songwriting. Sige, Dre, isgota unsa man ang imo paagi dai pato i-share lang po sa ato ang mga listeners ba. You are already, as I have known it, murag naram kay kontrata, no, with, yeah, a recording label. Unsa man ni siya?
16: Recording label sa Viva Records.
0: Viva Records. Dili man kan ni Viva Max, kay si Gogo ni kung Viva Max.
16: Dili Viva Max, sir.
0: Viva Music. Viva Music. Okay. So unsa man but yun sa man nga naabot man kadiha, na discover man kadiha, so to speak.
16: Actually nato siya ganang panang audition ba. Abi na kog songwriting contest to sa sir. Nya gitagaan ko og link ato sa amigo si Matthew.
0: Okay.
16: Oh, dayon. Wala ka kalibutan nga kuan dito siya kanang Viva Records dito. Moto niya to ko sa audition, okay. Sa Toledo man tong audition. So dito ko pag fill up na ako sa form. Kung ano, na may Viva Max na may Viva Records, kay nag at that time nagpa audition sa lag Viva Max sa.
0: Ah, okay. Sige, sige.
16: Dayon mas.
0: Unya like na yun sa man mo pagka dawat. So
16: nag kuan mi nag play me two songs na sila tulo ka book judges nga ni judge na mo niya. Kung tagitagaan ko niya og email nga, mag-send ko na ko og demos, kay ipass ko na niya sa Manila, kung na kayo pa-approve, if ever. Ya, mo na to siya na...
0: Pila naman ka kanta ang imong na officially na-record with Viva Records?
16: Ang na-officially na ko nga na-record, o na-release na, sir, kay tulo.
0: Tulo ka
16: na
0: yun, kanta?
16: Na napay upat ko book pending na-record, pero wala pa, in-release pa ka. Karong October ang usa.
0: So unsa man, can you share to us ang imong proseso pag create og kanta? Unsa man imong mga saputon ka? Murabag si Stanley ba, no, sa Marvel, kung ganahan siyang mga iyahang kalagot, iyahang ginagbuhat siyang Incredible Hulk, ngayon ba? So ikaw, unsa man po ni mo, ha? Kasi mas style ni mo.
16: Sa una, sir, kay kanang og problemado kay ko, sir. Kay ana di ko may di kay kumusuwat ana spike di kay ko.
0: So, udag hag problema, mas nindot imong mabuhat.
16: Inana sa una, sir. Pero karon kay murag nag-explore na lang ko sa kanang ipapi ko, mabuhat ko, giburingan ko sa kong kan, mabuhat sa ko. Kay para mas...
0: Lain-laing emotion, lain-laing ang posible mabuhat, mabuhat no?
16: Yes, sir.
0: So, inana, di ay no, ang kuan ba, when we talk about creativity, so, naadod kay, kanang imuhang na-release nga kanta, asa man tala siya ma-release po? Asa mo sige release ba?
16: Asa Spotify, sa...
0: Spotify, sa Apple Music, ano?
16: Apple Music,
0: YouTube, iTunes. Unya, unsa may paagi sa earnings ni mo ani? Di lang tamang isigot pila ha, kay basi tuliso niya kay inigawas. Pero, unsa may paagi ba sa of course, naadod siguro ibahin si label.
16: Actually, si wala.
0: So, imo hatanan?
16: O, ako hatanan.
0: No, kanindot di ay. So, record na to ago. So, tanan nga earnings dito sa streaming na services, like, for example, Spotify.
16: Spotify, sa YouTube.
0: Sa YouTube, o uban pa. Ana, sa imuhang account.
16: Oh, sa akong account, sa tanan, sir.
0: O niya, nakanindot aning mga streaming services na kay murag, as, murag cumulative siya, o per month, ang saman ang...
16: Oh, per month, sir.
0: So, kung magsigigyapog, nagyapog maminaw sa imo, ha? So, posible dyan nga na aday earnings. So, muna siya nga nakakontribute na ka-part anang 7% sa atong GDP. So, yun na ka-importante ang unsa ni creatives industry, no? Unya, time check. Kiniro ba itong programa, Adrian? Mubo na kayo. So, thank you kasi pribalag mo, ha? But we live. Wait, dita mo, mahumano na to atong programa with another song.
16: Yeah,
0: this time, live na dyan anduyog, no? Siya nagdala siya og ukulele diri sa makita na to sa nag-follow na to sa Facebook Live. So naatay ukulele.
16: Short lang ni sir or full song git?
0: Ikaw, pwede rag extend tagamay kuan lang pod mas short lang siguro kay ako ni basahon announcement. Oy, kinahanglan gyapon ta sa atong mga listeners nga qualified, kinahanglan gyapon ang CTU Tuboran og non-resident part-time instructors. Onya kinahanglan ta bachelor in elementary education, secondary education major in mathematics, computer technology for BIT, BIT major in garments technology, BIT major machine shop technology, science, bachelor of science in hospitality management, mechanical engineering og non-teaching na abot tay library and information science. So kung qualified mo, please visit lang mo diri sa ato ang HRMO diri sa second floor sa admin building. Kaya nagsugod na jud ang atong semester niya. We are still in need of these instructors, no? And then of course you can email yung mga follow na lang mo sa ato ang facebook.com/ikpatuburan ICPA tuburan na ana dito ang mga unsa ni ang ato ang mga details unsaon pag-apply, no, sa ato ang katong mga gimension. Also ang ato ang graduate school department maghapit na pod ang mga comprehensive exams sa ato ang mga grad school nga mga masterans naapod. Follow lang gihapon mo sa ato ang Facebook page sa ICPA and even sa atong grad school department na to na kay mudawat na pod ta og mga masterans, mga students, applicants na to para sa third trimester ba karon nga. So ato ang sa graduate school na to. So mo na siya itong mga announcement. So wala tayong oras sa ngalan na sa kinatibok ang pwersa sa CTU Tuburan Campus, headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita. Ito ang Assistant Campus Director and Dean of Student Affairs and Services si Dr. Maria Lini G. Toralba. Itong Dean of Instruction Dr. Maria Dr. Rowena Abakita. Ito ang department heads. Ito ang deans and chairpersons ato ng kalain-laing departments, ato ang non-teaching and administrative personnel diri sa City Tuburan, ato ang BT Radio station manager Engineer Fernando Mangubat Jr., ato ang program chief Engineer Naomi A. Bahaw. Kauban ako DJ Rans, Sister Yogi gihapon ni Mendoza. Until tomorrow for another edition sa ato ang Aries Bulletin on BT Radio. But don't leave, ha, sa paminawasan ato ang live Juning Adoyog, another song, original composition for the creatives industry Christmas month celebration with Dre Rikiso. Go, go, go!
16: Aking panata, sir, ang title. Yeah.
0: Panatang makabayan.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya sa Liniment ni Uga. Tapos pag Uga antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
3: Sige, nag-hantod na ka, hantod na uga na lang dito siya, sir.
4: Derek ko, kabasa rin gani, poblasyon, 43.
2: Seth Liniment Oil, napamatudan.
1: Living Testimonies.

kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna gitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulmanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo. Aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas. Bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ganiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga kaigsoonan, may adlaw ka rin yung tanan. Welcome sa atong pagpanag-uban. Mr. Panyawan, alang na po ni atong tulumanon karon sa mayong panglawas at ulgi na ito sa mayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tuyog tumong na ito karon, mga kaigsoonan, mao ka ng paghatag ka rin yung lugan pang kusog, lugan pang enerhiya o usab kusgan nga atong immune system. Gumikan kay kining atong immune system, mga kaigsoonan, mo ka na pinakalabing importante karon nga atong mataga ag pagtagad. Gumikan kay importante ngayon, mga kaigsoonan. Nagkadaiyang mga balatian, ilabinagid ka roon ng nga doon na kita sa new normal. Diindaghan mga gipanghatag ang atuang pangagamhanan nga pagkasundo na to aron mahilikay kita aning global pandemic karon nga COVID-19. Alang sa itong mga kaisunan na ito ha, timan ikanunay nga importante kayo nga doon na kita ay social distancing. Kung panalitan mo, gawas magali kita. Ayaw pagduol-duol mga kaisunan, bisan... mga tao, mga kaisunan, nga ginatawag na

0: Inlaing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
1: Hoy!
2: Oh. Ako?
1: Oh, ikaw! Giunsa ba ni mo pagulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimbing.

0: ikaw na lang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nagurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Ay, ay!
1: Ay, ano ka?
0: Sakit ka kung ba't ang anak? Isun ko pang ihi.
1: Ha? Tanatay! Ato na si doktor!
2: Kumusta naman imong tatay, Mare?
3: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbor si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Naibaw sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumal na kog panyawan herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
2: Epektibo gid ang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
3: Salamat sa said marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
4: Makahadlok ang kasinatian ni Manong Glenn Celion. 13 katuig na nagagwalta. Adunay nag-ung-ung nga daw bato siyang kinatao.
5: Daghan man gyud nakaibawa na sa akong sakit. Itabangan ko sa unga amigo na para sa operasyon pero wa madayon. Mao nang gikan ato 13 katuig. Wa ginahimo. Paginom na panyawan mo na to siya. Nigawas to siya kay pagawa na si akong mena diyan gidaga si sa akong amigo akong gipakita ba.
4: Pagmatuod sa tinuod nga kayuhan sa SED Panyawan.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilmitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Love your neighbors. So, love, Sandro.
1: Nayabag kaya ya? I think sa kakapoy na nimo, mo na hinungdan, mo ang pahuwi aron maulian ka.
0: You don't want him? But you are asking about him, ay.
1: Yaya, takap man lang ka, uy. Ano ba na ipangunta na, di pwede? Hainam to akong laptop, eh. Kaya naunsa na karoon ko mga businesses ka, ha? Wala ko ka-check. Ayaw na pag-hiskot atong animal nga dako. Kay maglagot kay kustanan.
0: One last question, Day.
1: Mm. Sabi na.
0: What if Sandro will come here in our house to visit you? What will you do?
1: Unsa? Ang awa pa dayon nun. Natural dili.
0: Very bad.

0: You should respect your neighbors. You should be good to your neighbors.
1: Ha, dilit mo ko siya salingan, yaya. Dilit ato siya salingan. Okay. Ang iyang amigo mo'y tag-iya. Og manghinaot ko nga dito mo balik mang animal din he. Kay na, nahinayak na ba yung balhin animbaya?
0: Surely he will come back. Because that short man who owned the next unit is his close friend. But in your opinion, Day, is that short man really rich?
1: Oh, but lang yaya. Time pa nga nakapangutan naman ka na kung ano.
0: I doubt it. Nagduda ko. Because he is so way angay. Mas angay pa doon Sandro.
1: Unsa?
0: Oh, how I wish Sandro was the rich man. I think you will like him.
1: Unsa, yaya? Nga na di ay nagtuog ang kwarta ang apason ko sa usak ka lalaki?
0: You told that to Sandro ba, ya? Nga wa siya ikabuhiin mo.
1: Sulti lang to. Kanihi kayo na, wa pa ko'y salig sa mga lalaki, yaya. Pero, makakita pa ka ako og lalaki nga di lang akong masunod na katigayunan ang apason niya, ya, Sally?
0: Oh, Iro, who knows, it was Sandro na.
1: Ha, yaya.
0: Oh, you're laughing?
1: Sa pamarog ni Sandro, wa siya kalainan sa mga laki nga nagpasakit na ko, yaya, Sally.
0: Oh, the charming.
1: Yes, yaya. Dudagid na ako. Duda kay ko anang mga lalaki nga kuhaon ka sa pa-charming-charming, sa pa-morma, sa tinanawan. May mga hilom ng tuyo, yaya. Mauna ang pagpahimos sa ako mga katigayunan. Ug nagpailad sa si Daddy anang Sandro.
0: What do you mean, Inday?
1: Ang rason nga nung nibiya gid ko sa bayaya, kay may gusto ni Daddy nga si Sandro ang lalaki nga iyang gusto alang nako.
0: What?
1: Ug natural nga magrepelte ko. Dili kadiktahan ni bisan kinsang akong kasing-kasing.
0: Hindi, Charmin.

0: Sir, kalimta na ito imong gusto na ko, alam si mo anak. Kaya parang, niligibi ba kasi nabot, sir? Maldita kay Charmin. Disol ko na pugso na ito.
1: Uy, gusto na kong mausap, baka kong anak pinagiling mo, Sandro.
0: Makatabang ko ni mo na bahina, sir. Apan ang pag-uyaban akong imong anak, o pugso nga, makauyon ako. Disol ko na buhaton, sir. O imposible ka na. Ginaon ko niya nga, dili ko magkabuhi niya.
1: Kung makatabang ka, usam sa imong...
0: Okay lang ako, sir. Namamayam ko ng driver bodyguard.
1: Okay. Basta hindi mo lang pasagdan ang akong anak.
0: Okay, sir.
1: Sige.
0: Ako na bahala.
1: At doon na nato akong anak. Gusto na kong makakita siyang kahintang.
0: Okay, sir. O ikaw na pasabutan ng imong anak, sir, ha? Sa balurang kong dabaho, ubos niya.
1: Okay, Sandro. Tala.

0: Asa naman? Sige lang pangagodya.
1: Magipangatong si Mike sa bahay nga ibalhinan siyang anak.
0: Nga, aray mo sakin ako?
1: Basibagdasya siya sa kinan. Driban ko na lang.
0: Nga, kumboy ta, kumboy.
1: Ikaw? Basi gusto ko pa ulit na sa kundo. Aron na, makarelax po ka. Basi matingahan sila ko nung nagkuy-kuyog ta.
0: Ah, sige, pero amping tao no. Pati yan kung mami tao ni mo, siya may tabo ni mo no. Ako kipagitaan na itong mami ni mo.
1: Wala, problema.
0: Naibawa mo ito siya, nakita ta rin
1: eh. Wala, lagi na problema na ko. Ay, kapalag ka. Mabayar na akong kunta.
0: Sige, sige, sige. Unalagin nyo. Nanghit pa ko ito.

0: Huwag sa kalisod sa panahon karon. Bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang Zed Panyawan Lunament Oil. Karon, nagatanyag ni ining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Mga kaigsunan, may adlaw ka rinyo. Welcome na po ni nga itong tulumanon sa mayong panglawas, Mr. Panyawan. Alang sa toong paghatag o giya, pahulma ko sa animong dalunggan kay bubuan ko ng impormasyon. Kay balo ba kayo galag, Panyawan, kung ikaw aduna kay hubak, maayo nga magtumar ka sa Zed Panyawan Herbal Capsule. Kinigumikan kay limpiyuhan niya ang airways sa atuang mga dughan. Apil na niini mga igalag, Panyawan, ang pagtangtang sa mga bisag-unsang matang sa mga mikrobyo nga naas imuhang mga baga, hinungdan nga kalang imong baga nagaproduce og mucus og plema. Karon mga igalag, Panyawan, pinaagi sa itong Zed Panyawan Herbal Capsule Plus kining atong mga air sacs sa ito ang mga lungs, mga kaigsunan, pagalimpiyuhan o usab mga kapanyawan, mas makahatag kini nga ang kanang imong paghinhawa mas limpyo o mas haruhay. Timan ilamang mga igala kapanyawan, tumaron ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus 3 times every day, buntag, udto o gabi 30 minutos before ka mukhaon sa imong meal. Aron katabangan ka nga kanang imong dughan magmalimpiyuhon, nga dili na mo balik kanang imong hubak. Timan ay mga kaigsunan nga ang asthma o sa allergic reaction sa tuang mga lawas, mga kaigsunan, pinaagi sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, katabangan ka nga dili matrigger ang imuhang asthma, mga kaigsunan. Mao kanay gahom sa tuang panyawan. Timan ilamang, mga kaigsunan, nga kung ikaw mapalit og panyawan nga produkto, kato yung tinuod nga makatabang sa tuang lawas, adunay tatak nga Zed Marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod kanato sa Zed Marketing, ang tigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus, o sa Seed Pharma, ang tigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Nadlok na kong imong amigo Sandro.
2: Ay, kay Gunsap sa din mo siya. Erpitan niya.
1: Ay, daling maligas ang iyan nila. Mong akong gipaok-ok.
2: Ansa?
1: O, gipahinay ang iyang pagsulte. Aron dili siya kasulte daghan. Kay daghang sulte, daghang sayop.
2: Erpitan niya, pangkahikor ko. Unsam gide ka? Tambalan ka ba? O, mamamarang?
1: Ansa?
2: Kinabog ko yung nadungog nga mga istorya-istorya bahin ana sa mong probinsya nga makamang mo barang kanang mga tambalan.
1: Oy, bati man ang ila. Mamamarang mo patay tao, di nautan man na.
2: Ha?
1: Ayaw kahadlok na ko. Di ko sa Manila. May gahom ko, apandili ko dautan.
2: Gahom?
1: Oo. Oh. Apan gamiton ko ra kini kung di kinahanglan. Og sa minatarong apage.
2: Unsa?
1: Nikunot imong agtang. Nagpasabot nga ko ang kagihapos pagtuon ako.
3: Sandro! Andan mo ko!
2: Okay, sir. Okay, sir. Sige na.
3: Asan to, amigo niyo?
2: Oh, nagtugod na ito, sir. Nga mulakaw na siya. Kay may importante siyang buhaton.
3: Okay.
2: Ermitanya, anto si Mia?
1: Okay. Pagayo-ayo mo, Sandro.
2: Salamat, Ermitanya.

idag nga naman o. Wala bitaw yung kukasabot sila tabo na kung ganina man o. Ha? Nga naman yung kitabo no? Tuda mo tigiya itong tiguang amigong doon saan bro. Tao amiga di ay. Barang nga ang tingalita.

gibadjik sa kraho. Layon kayo tinanawa na ko. Magsigir mo ting siya niyong tanaw na ko. Ha? Lingaw tingin siya siyang gibuhat ako. Eh, siya niyang, wala na itong amun doon saan roon. Nakaliyaw na ko normal. Ah, bahala na sila eh. Basta ako, balik buhay dato na saan ko karon. Giyohawan ko. Ah, iyon ah. Muhapit una kong pharmacy kay mupalit ko panyawan liniment oil kay mga plus ko mupalit po kong tubig.

0: maay kay nagkita naging kita iha. Kay dili ko makalakaw-lakaw din sa syudad nga wa ko'y kauban. Pastilan liso na gining tiguang na ta.
1: Oh, I'm sorry, tita. Ibaw ka na. I'm still living with my parents. Daghan pa kong singhiran kun mulakaw. Ilabi na kun magdako o sakyanan.
0: Og maayo kay gitugtan ka.
1: Basta bahin na ninyo ang akong pananghit, tita. Wala kay problema ang akong parents. Ilabi na kun ipasangil ko si Sandro.
0: Oh, wag yun na yun tayo problema, bahin mo, iha. Ang ako lang yung anak ang problema. Ay, Aureng be ang akong tambal, ang akong maintenance, kay nihuot na sa bang akong dughan. Aureng, ang tambal! Usa man, natuog man ni siya's backseat. Oy, Aureng ang akong tambal, kay nihuot ang akong dughan. Hoy!
2: Wa na ra pa kay tambal ron, madam.
0: Usa? Uy, kanaligong nahurot. Di ba nga nagdaman tagdaghan sa akong pagikan, sa atong pagikan?
3: Ay, sige, masang huwag tingin mong dugan, madam.
0: Iha, Iris, hapit una kitag butika.
1: Yes, tita, no problem.

0: Wow! Wow! Tambalan dito ako ng kahotan. Ang mga tindika, beha, sa butika, beha. Bisunan ko nila nga kung paglandok po na ito din ipagawat ako. Di katuhuan ko pag-iya, siguro na ako ang sports car taon, ha? Pasuyaon ko ng mga chicks, beh. Mupurma ko sakay sa akong sports car, beh. Itaon ko niya akong bratuhon kasi ganun tag 50 pesos. Isuri-suri is carbon. Mayong, nakailan sila bratuhon, eh. Nga ilang mga mata ni ano man sa sports car, musakay ko sa akong sports car. Kapurado sa yung pang-umisodin na yung parking sa may parmasi, oy. Huwag akong gawas ko direct, pe!
1: Kuya!
0: Oh! Gibangas ka, madam!
1: Sure ka, tita? Nga ang sports car na ni Sandro?
2: Yes, yes, mao ka na iha. Mao ka na ang plate number. O si Goliath ka to ni sakay sa driver's seat. Oh, animal, sundi sila iha. Malagbit sakay ni ato si Sandro.
1: Pero tita, makamao ko mo drive. Apan, dili ko kamao na gukod-gukod tita. Mahatlo ko. Kakuso ka to ni padagan tita,
2: ah? Basta kay atras lang. Sundan ta sila kutob sa atong mahimo.
1: No, mahatlo siya ko ani tita. Kasi pag-usapay tapo na to, manubagi ko sa kong parents ning amo sakyanan.
2: Oh, okay. Sunda lang ang akong instruction, ha? Okay, atras. O sundan ta ang sakyanan sa akong anak.

0: Tumaka tao ko sa duro. Kinsak ba na tao ka rin? Kanoon kayo ba naman tumangon? Murang isundar mo ko ato. Asam ko paingunin ni Ron.
1: Hello?
0: Dog sa duro! Dog! Nasundan kong mami ni Mo!
1: Unsa?
2: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
3: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
3: Sed Panyawan Liniment.
2: Umadalagang Pilipina.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang haplas sa masang Pilipino.
4: Sed Panyawan Liniment.
2: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawan Liniment. Sed Panyawan Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinom dumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: kabutana kabarin sa San Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa San Panyawan Products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang San Panyawan Hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's Hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako sa Jubilance.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
6: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Og ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
7: Hisgutan na to karon Doc Ramil ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imong liog?
8: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imong thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og mudako na kayo.
7: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter, o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
8: Mm.
7: Smooth goiter o nodular goiter.
8: Mm.
7: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
8: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini mag-resulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
4: DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo ako lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
10: Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
10: may alibyo na.
11: Pag 1 month ka pin,
10: naayo na ako.
4: DTX 500!
2: Mabali sa mga butika.
8: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag. O kining Mighty C ang makaboost sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 o Mighty C.
7: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
8: Listen yun kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
7: Bitaw.
8: Kunya, mabudlot ang imong duha ka mata. Maupo niyang hinugdan nga mag-ubot taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C, ang dako kay katabang sa pagmanid sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C, asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga maka-mediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imong thyroid gland cells sa mga immune system soldier. So kinahanglan yun nga mo inom yung DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imong goiter.
7: Mojod ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nga nung mulat pa man jud ka.
8: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom. DTX 500 og MyTC kanunay aron magahimsog.
7: Hangtod sa sunod na pod ng edisyon sa DTX 500 Health Alert. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Kininasab si Dr. Ramil Oy.
7: Maayong lawas ang pingan.
8: Ayaw, abusuhan.
4: DTX 500.
11: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Namat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
2: Bumali sa mga butika.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, sa DTX 500.

0: eksperto.
1: GTX 500. Mabalit sa mga butika.
0: Alam ni ato nga mga di na magalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 09081452650. Og alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingon sa ang G&D Sari-Sari Store, naalag din niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
4: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
4: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligun sa imong immune system.
4: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
4: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto ka nga ligun nga immune system o energize every day,
4: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: This for life.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Seth Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang nakuit mato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit yung kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to, nagawas sa gitong bato.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
6: Living Testimonies.
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo,
11: abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
12: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
13: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah, man.

0: Yes, ang saya-saya time check guys, alas 3.29 na sa kahaponin. And you are now tuning in DYP SBT Radio 98.1 FM. Kumusta mo dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao? Hello everyone! Kumusta? Today is September 2, 2026. Nisugod na ba mong panay, gundi ha? Para mag-wa, manggig ko kabantay na inanay, gundi. Nagdagarang naman ang dang kuan. Pasko nyo, may kuan, may nagsugo yung pamukaw na. Kawa sa wala kay manuktok pa, no? Mangayo, manaygon may karawa naman. So, kisay mo kuyog na ko dao niyang gabi eh. Kuyogi ko ninyo. Manaygon ta. Dagdag kita ba, no? Pero kumusta mo diha sa itong mga suki, hindi ko paminaw, grabe ang inita sa itong panahon, no? Kumusta ang iyong lugar ang nahimutangan karon? May pagpang-snacks ni ay sa mga nag-snacks and may pagpangaon sa mga nangaon ni ha? Sayo kay muna ni hapon. Anyways, welcome sa itong program, BT Musikahan, Musika Chikahan. Kaoban ni hapon, iyong DJ, ang DJ nga dali guwapo pero macho. My name is Dizran, Santa Dalas 5 sa kahaponon, uban sa tuwang nga mga music o sonata. Oro man di ay na. Uban na ang mga music no sa inyong mga song request and also nga tuwang topic. Siyempre, di ba buhay ito ang program o walay topic no? Panahog tagbasa niya mga bay. Mga bebe. Oo, nadakaran sa buong bahin sa caption. Panahog tagbasa and comment din sa itong comment section no? Aron maka-appeal mo sa itong program. Kaya kung di mo comment, wala mo'y appeal. Appeal-appealin na din. Diray, mag-chika-chika na din napita. No? Nya, tayon! Sa nga po daw ang mga song request, I mean, kanang public service announcement, no? Sama sa nawala baron, pitaka, unsa para diha, ang iyong nangawala diha, no? Nya, panawagan, o pwede kayo ipadangat diri sa itong program karon. Ako rin bahala diri on air sa itong program. At ang basahon diri sa itong oras, no? 3 to 5 p.m. So, sa katong akong ipangutangan gahapon, wa mang yung kakaplay, bisag usa. Burnout man gahapon, no? Eh? Sayo, magayo. Pag-ampo na mo niya, guwapo, burnout ka rong mga oras, ha? Alas 4, kasagaran, alas 4 ro ba yun? Murag tinuyuan, no? Ito yung insurance kay Aaron makakuhaan po. Makarelax ba tagamay? Diba? Anya nga to ang topic ron niya ha? What if nalipay ra siya ni mo kay katawanan ka ayong kagnaw? Ito mga nanggap, panahog tagtubag niya, no? Niya na itong topic, ha? Again, ha? What if nalipay ra siya ni mo kay katawanan ka ayaw kagnaw? Pag ako man eh. Ay! Pero panahog tagtubag niya, i-comment rin sa comment section. Hello, unsan eh? Hello, my friend. Good afternoon niya, my friend. Oh, good afternoon niya, my friend. Goodbye na DJ, my friend. Oh, bye. Goodbye diha mamo eh. Ikaw ron kuan. Mercy lo magbabalaod. Pero panahog share sa itong mga kalatan audio beh. Panahog tag-share sa itong live karon kay aron mas malaghanto din tapita. Kaya panahog follow ha sa itong wala pa naka-follow. Okay aron ma-update mo sa tanang program din sa itong VT Radio 98.1 FM. Okay mag-live na ba ta no? Kada program. Good afternoon, Dizran. Shoutout ko sa akong kauban diri sa akong anak. Palakwas kong song, iingatan ka. Ayaw na nang iingatan ka, kuan. Ilisin na kay na play ni ato ni Aging Adlaw. Agnes! Oh, ato ni sa kuan, Domingo. May hapon ni Agnes, Rosara, may hapon ni Dizran. Request kong song, ikaw, ako. Ako lagi. Alas guys, alas 3 and media na agad 3:30 in the afternoon. Mabreak ko sa ta, inigbalik parahin ta sa to ang mga song requests and greetings. Okay, standby na po na, this is Dizran on 98.1 BT Radio.
1: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
2: Ganila, ninyo. Windows Day sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyong Nerveflex Capsule. Kasi mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. So, kanin yung mga tudlo, sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-murol, maragtuslo, kundagong, gaminod. Gamit na ko sa Nerflex, ma-alib yun ba siya, sir?
1: Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nakinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagitaa si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alakini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon madog lichon beli og yempo. Tatayo isa lichon madog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ngayon, Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kutu-kutu, marasay kabuyon, akong asulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah, minuto kong kuhan niya plaso, salamat niyo kung dako, kaning herbal oil, ay, mamatay, positibo ngayon.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking boutique.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
10: Aw, simple ra, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
9: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
9: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
10: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Pirmig ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-Detex 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-Detex 500.
12: Karun na yun.
13: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong
11: lugar. Detex 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

time check guys, no? Alas 3:35 na sa gapon nun. Okay, sa gapon ka mo nagpaminaw sa DYPSB, The Radio 98.1 FM. And my name is DJ Rans. Shout out dia sa mga nagtanaw, palag, nag-share, di ba ka nangga? Nga, ang ato ang topic. Oo, tubaga na diha, kwain, Agnes. Ikay mo, largo na diha, kwain. Shoutout again, Marcelo and Snacky Plankero. May hapon ni Rans. Murag ang ako man siguro tong amiga agoy. O, muna din ha. Muna din amiga. Shoutout from Snacky, no? Maayong hapon na madam. Then, may hapon ni Rans. Request kong song, okay? Asa naman tong uban be? Kay atong sugda na itong mga song request, no? Shoutout niya ni Boss Maribel Labrador. After all, badabadab niya, dayon si Kuan Amelita Pautan Hamanas. Maayang hapon, ako wala, sure goy, anay bawaan, okay? Sige, ito, baga niyang tarong. Asik, wala diha. What if, Raman? Ang tama mo, oy? What if, Ragani? Hindi naman na inuyo kaagi. Hello, Miss Rans, turn on! Shoutout na lang ko sa ako ang request atong patong 2025. Lapit by Yen Constantino DJ. Shoutout na lang ko sa family Roshana and destacamento family nga nakakaroon sa sitio Paniagan.

mora na tua mãe. Alas naman kayo dyan dyan, Rosyana, ha? Magandang hapon ni mo diha, ma'am. Hello, this runs. Mayong hapon. Gika ni Antoniata Casis. Mayong hapon na madabadam. May pagkatan as Facebook Live, no? And ako sa itong oras, guys. Alas 3:37. And that time, sugar is brought to you by Mena Health, Beauty, and Wellness, no? Piin ang iyong kahimsog, katahom, o kaayuhan, maoy ilahang prioridad. Kung nangita mo quality o health, beauty, wellness products sa presyong abot kaya, o gusto ba mo Muslim, Muputi, o Muhammad sa iyong kutis, tara na at doon na sa Mena Health, Beauty, and Wellness, no? Kaya sa Mena, available lang ito ang mga products sama sa Reversa Collagen Coffee, Diabetic Insulin Coffee, Reversa Slim, and 60 Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, and Sun White Protect, Face Sunblock Tinted, and Niacinamide Soap with Arbutin, and also Reversa Collagen Soap, Immaculate BTF Serum, and Glutasoft Whitening with Vitamin C, Glutasoft Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spots and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion, Kojic Lotion, and Mena Powder Detergent para sa inyong pagpanglaba. Then also ang ito ang Glutafari, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa dili katulog or dili katarawang tulog. Then Maxiderm for AIDS defying, and Virosol for disinfectant spray. And also ito ang vitamins for kids na abot ta, Height Q, physical growth and brain development para sa ito ang mga kiddos. And vitamin C na apod. Then multivites, no? Available rapod kaayo na sa ito ang Mena Health, Beauty, and Wellness Tuburain. Then morning ito mga humot nga science, no? Pampahumot sa ito ang mga lawas o sinina, no? Moni ang Vanna Valor, Ruho Fuego, Chola Princess, and Chola Bubbly. Moni ang ito ang mga humot nga sense. Also, naabot sila yung sulfur soap, no? Ang ito ang Mena Health, Beauty, and Wellness, no? Naamahimutang. Again, ang Mena Health, Beauty, and Wellness naamahimutang sa second floor, Arias Legado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Iula lang ang ito ang maabi-abihon o mga guwapang mga model. Model? Ang ito ang mga staff or tindira, no? Si Ma'am Genesel Talido Tikag, and also ni Beverly Montesilgo Chalian, good afternoon. And also ni Sir Ignacio Undalag Chamante, may hapon mo na, sir. Ni Ma'am Juna Flor Montesilgo Chamante, may hapon mo na, ma'am. Nagsara kita magkita, ma'am. Busy mo ni si ma'am. Ay, managandang hapon sa lahat ng nandiyan. Sige na na ni sila glako. Bitaw ay sa katong ganahan di mag-reseller. Oo, pwede na kayo muna mag-reseller. Doola lang ato sa itong tindahan sa Mena Health, Beauty, and Wellness para sa inyuhang dugang income, no? Or magsugod o gamay negosyo. Hantod magdako man na pareha sa ito ang Mena. Diha man na magigikan po, no? So, pero nagdako na o makakuan na yun, makahatag na yun o igong kuan, no? Anang produkto para sa tanan. So, available lagi kayo ng tanan, no? Diara ka lang sa Mena Health, Beauty, and Wellness Tuburan. Second floor, Arias Trigado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Mauna diha niya. Nang ato ang Mena di ay abli na sila everyday 8 AM until 8 in the evening. So taas kayo mong oras sa pagbisita. Pwede kayo mong wato gabi aron while nag-apply mo sa inyong mga naong or ba, sa inyong panit, sa inyong kutis, likay mo sa init, diba? Naapoy gabi eh. So pangato na mo, ha? Hindi mo mangato, kuyugan ta mo. Hello, this is May Hapon. Nasa iyo na ang lahat by Daniel Padilla. Shout out na lang po ko sa akong partner, Gerald Arzuna. Salamat sa Basta Rizrans. Dahil request ko song, Pinaasa-asa mo lang ako. Ay, ambot na yung mga requesta. Hello, this is Rans. May hapon ni mo ni Hagi Kan Antoniata Casis. May hapon ni mo na madam.
Dan time sheet guys, alas stress, 42. Oras na para sa tuwang mga song request, no? Pwede ko change sa muhang song request, Ma'am Ana Moral. Maghuwat ko, ma'am, ha? Kung di ka mo send, chatan yun, tika. Elise Caronda yun, okay? Sige, Lapit by Yen Constantino, requested by... Kisa nag-request, ano eh? Lapit. Good afternoon, Jinjen Roshana.

0: 89.1 BZ Radio.
1: Oy Berto, wala lagi ka na masyada. May ngaw kang talad.
2: Duwa kasimanan ako nagtambay noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw yung luya akong lawas.
1: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisad sa sitay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
2: Nerflex Capsule? Para asa man na?
1: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingon sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabal to.
2: Adito sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
3: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mapalit sa mga butika o parmasya.
4: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Vitron. Subok na!
6: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi ya. Dayon, dili sad kay mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup. Dayon, karun yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukhaon.
5: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba og Lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon manok and liampo. Susas Lechon manok and liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon manok and liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon manok and liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon manok and liampo. Tara na!
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Ang akong pangita na sa dagat yung kanon na imutong natulugan ko na bikil. Na mo itong ibabaw may akong immune system. Tinagugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
9: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
8: Living Testimonies.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: DGX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa the sugar sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
12: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Kuya, kainom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
14: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
13: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
14: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15 in 1.
13: Ha? Unsa di na anak, kuya?
14: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
13: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
14: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas taas sa sugar level sa atong lawas.
13: Hala, kanindot gana nagamiton kuya tagay kubi.
14: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
13: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
14: Ha? Asa naman ka?
13: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
0: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na. 90s, 80s,
15: and now. The home of real music. 98.1
16: BT Radio.

Philippine Standard Time, 53 minutes past the hour of 3 o'clock. Shout to Ma'am Diana Lynn, hello! Ahem. Shala madam, and DJ dili ko malipay nga katauanan ko ng binalang bati ko og naong. Akong request si play aron ma-impas. Salamat DJ Rans. Salamat Rans, ading impas-impas. Masa tayo mga request madam? Sarah Mendoza, may hapon ni Rans. So sa tarang na watching Talisay Cebu City, greet ko ni Nanay o Tia. O sa mga igagaw ko diyan sa Tuburan, Cebu, dila, di lang ko ma-request diyan sa salamat sa wasa. Okay, maas maayo. Salamat kayo, Ma'am Sarah Mendoza. Digerans, I love you by Sharon Conita. I love you. Pwede ka nang mas kuan. Mas bago pa na.

0: kaneng mang lockdown ba no kay ani man ni wa pa man siya kasuway. Pero na pa ni uyab diha butlay mga comment diha kung sa iyang kung sa iyang gusto ho. Ay nalanda. Sin join? Ay nalanda join. Pagkilom ka siya. Uy, ang itong aning kwanta, kanang report, Jane. Palahog ta sa imong report, Jane. Kaya itong basahon diri sa itong program, no? Asa no tana, unsay report. Ang report niya kay Murag Balak. Siya rin nahibaw kung unsay iyahang report. Ito siya lang sa itong mga students diya sa Gawas. May hapon mga langga. Tarong gig-eskwila, aron dili mag-kwain, no? Aron dili malargo sa kwain. Bungaw sa Kaminyuon. Okay, bungaw. Hello, it's 5 minutes before 4 o'clock. Let's take a short break para sa mga sponsor. Please stand by mo, hi, magbiya kay. Ato na iparayan na itong mga song request, okay? Saya, clap your hands. Ang saya, saya, clap your hands.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa itong programang Health is Wealth. Inyo kauban karon si Mr. Miguel ug inyo usab kauban karon si Mami Puchi. Mayong adlaw Mami Puchi.
2: Mayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Puchi?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Puchi, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili nagyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: Og karon Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit Mami Puchi?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa ka delikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imuha nga kidney o kaning heart attack,

0: Mr. Miguel.
1: Sumami puche, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tao na ay diabetes?
0: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasuna na kulang og insulin ang imuhang alawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal. Pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
0: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person, nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kinindi ay polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mu-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala na mu-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So, inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
0: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibawaan sa atong listeners.
0: Mm-hmm.
1: And naghinaot pod ko nga, daghang nahibawaan na to ang mga listeners karon ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
0: O kininasab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BTV.

Right, double bins, no time. Siete minutos, semana kalabayan, alas 4. Alas 4, siete na. Shoutout niya ay ni Ma'am Ara Munares. Dili, dyan ko malipay. Okay, mo na ni, salamat kay Ma'am. Then, also ni Rosal, niya aron yung tanaw sa live. May hapon ni Zran. Shoutout ko, pwede pa request og song Marry Me by Jason Derulo. Thank you, sukbasa ni Zran's Amping. Oh, God bless. Thank you, Ma'am. And pa-play Boss Through the Years by... boss watching from Kuwait, gikan ni Jarek de la Cruz, walay artist ang yung song. Pero ato nga sa gabi i kuan Jarek. Jarek ang imong song ato sa gabi sa kuan no? 9 to 12 midnight. Ikaw na lang bahala ni si Kwapo kay naglaw ko sa kong baboy kusog kaya kong radio diri. Wow, salamat ang marami ma'am. While nag nanikay sikay no, nag sabin og paminaw sa radio. Boss, shoutout niya ako sa akong new friend de Mercy Lou. Eres muy bonita pangga. Eres muy bonita. Kana Mercy Lou, tubaga dira ay sing kuan kuan. Ay sing English English. Oh, tubaga pod ang iyang usab na iyang sa tawag kani. Iyang inistoryaan iyang language dia. Oh. Tubagang Spanish po. Eres muy bonita. Dili, tanan di Sransa. Guapa or guapo. Bisan ako. Sani? Katawanan. Ma'am Dayanan Lin. Shout out to Ma'am Dayanan Lin. Hello. Good afternoon. Then also ni Rinabel Rebaldi di Israels. Maying hapon. Maying hapon sa nipodiha Rinabel. Okay, sige. Panahid na sa itong mga song request, no? Akin sa itong mga nag-request niya, paabot-abot ang iyong mga music aroon na atong i-play dream, no? Sa itong program karoon na Guapa ka, ayaw ka, pangga, Mercy. Na nanti ko andri. Na nanti ka nang guapa-guapa dri. katong mga kanang karaan-karaan na gamay ng mga music ba eh? Listen to ninyo kwan. Sige na mga langka. Mga guwapa bito mo, pong pangkuan. Jarek dila ko. Jarek! Ya, si kwan, kanang si tawagan eh. Si Agnes, o sa may mga request ni Agnes? Nakay giilis, Agnes? Adara day, nasa'yo na

0: Right, dan was na sa yun na ang lahat. Agnes Roshana, hello, di ba dahap malay mo ang request, no? And also ni It's My Life lang boss, no? By Bon Jovi. Okay, standby di ba dahap ko ay na Janik De La Cruz. Hello, time check guys, 14 minutes past the hour of 4 o'clock. Lain na ito po salamatan ang nagpaloy sa itong program. Karoon ang Marcha Auto Parts Trading, no? Ang Marcha Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namalagya sila klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multi-cab, auto, truck o mga heavy equipments. Klase-klase nga battery, klase-klase nga brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck o mga heavy equipments. And klase-klase nga brand sa mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. No, naana nga to sa itong March sa itong parts trading. And also ang klase-klase nga brand para sa itong mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto, truck o mga heavy equipments. Naapo na nga to guys, no? Then mga nakatiyang piyasa sa sakinan nga gagmay hangtod sa dagko, naapod, no? Ang mga piyasa. Then muhatag sila presyo nga pangmasang itong March Auto Parts Trading. Then ang labing nindot yun kay naa sila ipapremyo alang sa katong mupalit diha sa ilahang tindahan, worth of 1,500 pesos, naa sila ipapremyo ni Ana, no? And then sa 1,500 paubos is naa sila mga freebies nga ipanghatag, no? Then ay mo kabalaka kay Danay Manay sila. Pwede pa kayo mo maka-avail hantod karon, no? Kay naapag yapon ang ilhang pa-premyo. So ando na, unsa pa yung giwat ato ana, ato ang March Auto Parts Trading. Again, may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Pwede sa kayo maka-message sa ilahang Facebook or Messenger sa ilahang March Auto Parts. Mao na ilahang Messenger or Facebook. And pwede ko yung mga message via cell phone number sa Globe 0927-275-1904 or else ilahang talk and text 0946-163-5495. Marcha Auto Parts Trading. Anyways guys, atong oras alas 4 resize na sa kapunoy na, no, mubreak sa taha, mubalik pa ang BT Musika, Musika at Sugahan kahit hadda alas 5. O sa mga nag-request da, standby lang. Paabot lang gamay kay aron makabati gin mo sa inyohan kuan, sa inyohan nga mga dedication. I know naman nga para ni sa uban, no, para sa inyohan love life, o sa inyohan love ones niha. Sa naon na yung loved ones. Kaya si Jin Jin, murag wala siya. Pero balance, gini siya, perme. Alright, stand by guys. This is DJ Razz on 98.1 Vito Radio.
1: Wala ka ba'y gana mamahang matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Hala, niyato nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga ng Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452650. grocery o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o okay, usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagi niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
3: Ang Adan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Kung Seta Dadulo, Seta El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung doon ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa itong kalutahan, mawala yun.
4: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Tasbang imo blood sugar. Adto na koy diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 adto na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa Coco, Visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Lolo Masyon Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Lami aoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
2: 80s, and now, the home of real music.
3: 98.1 BT Radio.
4: Your music, your request.

was It's My Life. Shout out to Jarek Declor. Shout out to Hazel Villanueva, vlogger from Bukidnon. Nagtanaw siya Ron Boss. Oy, salamat kayo. May pagtanaw na ba niya ako ayun? Hey, Hazel Villanueva. Oh, good afternoon ni Budiha. Then also, shout out din ni Maribel Labrador. Hello, good afternoon, boss. Shout out ko sa ako ang mga kauban din nga nagpakpak og mais sa Manong Arman og Manang Tingting. Oo, then og ni Ruben og Allen og sa ako ang mga binuhing aso at pusa. Rini Boy og Kristen. Og sa tanan na lang, boss, thank you so much. May sa niyang binuhing pusa og kuan. Aso at pusa. Sama ni mo ha, Maribel, ni mo ha naghibong ero o ibong bay na. Laruha na niya. Huwag ako'y bana na yun, hindi ko sa kukoy. Awayan ko na, hindi na ko na ko. Hindi na ko patulgon eh. Hindi na ko bataparon. Shalato na ako, Andre Liboy! Sagot ka, Andre Liboy. Judith, Mucho, Agnes, o Gerald Trazona. O sa may pasabot. Kumara ko na yung kanang boss. Boss, Jarek Tinakros. Ano tag-hubas, ani? Na? Thank you so ladies runs gikan ni Agnes Rosiana. Then okay. So arta sa ka song ang ipangay ni Ma'am Ana Moral. May hapon yung balakaroon sa Maghan Night of Run Cebu while nag log sa ihang mga baboy. Ato na yung plane, okay, naminaw siya via 98.1 MHz. Salamat kayo na mga may hapon. This song is for you. Manhid ka.

0: 89.1 BTE Radio.
1: Paminanta ang testimonya sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee.
2: Ako si Sirila, kami lagi na po sa Provincia, Poblacion, Labunturan. Ako masulti sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee. Maayo lang akong pagbawas. Bukad na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Leaf Purple Corn Coffee, kaya tigtibo ka siya.
1: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog, lichon beli og yempo. Tatailo isa lichon manog, lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater usab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Original Hagkuroy Capsule.
8: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarna sa Hagkuroy Capsule.
7: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Vitron. Subok na.
9: Region Sayandong taga Pasak. Takop sa Lantapan, Siwanggay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
10: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
9: Oh, dili. Pero kaon na.
10: Pila edad sa imong bata, sir?
9: 1 year.
10: O saka tuig?
9: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
7: Vitron! Subok na!
11: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 BT Radio.
7: Yes, sa balik tato ko nas guys sa squad to drive the shot ni nas sa kahapon nun. Sa kahapon, this is DYPSB to Radio 98.1 FM live na live si DJ Rans na ring dapita. Shout out diha karon sa ato ang makubanan sa MIS office, no? Di ato kalinda ng ato ang mga guwapo. Huwag mga guwapa ng mga staff diha karon. Shout out ni Boss Aaron na guwapo, guwapo, guwapo. Ni Kate Y. Nabakita and also ni Cedric Bihasa, James Kinit sa Putalo, and of course si Princess Pearly Loki Hano. Ayan na shoutout nila ni Kuay, no? Ni Kojik Master. Wanay lain niya ang pinakahamis og naong niya karoon nagkuan na po na siya, nag-endorser na po na siya sa Kuay. Kopi ko. Hello, Roel the Stalker. Ang chicks magnet ng City to Bride. Shout out, Roel. No? Salamat ka sa ito ang pagpamaray. Yeah, no? Anytime, tamo, chat, o kuan. Active ka ayo ni Mataang. Grabe siya, no? Morning, grabe po, ang iyang pag-glow up. Hamis kagnaw, puti ka ayo. Yeah, mana siya gagikan sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness to Brian. So sa paingiwat, ato na mo kay aron mausad, no? Mag-glow up mo di ha. Sabot nagbuwagan mo di sa inyong mga partner, sa inyong mga uyab. Ano, pag-glow up mo ay. Doola na nga ito ang tindahan sa Mana Health Beauty and Wellness to Brian. DJ Rans, love you, mua mua, chup chup, may hapon, wala ka, mangita, diha, tig, painom, nimog, tubig, pa-apply ako, oh, inom-inom, tubig, diri, diri. Namo ko'y kuha, diri, namo ko'y tubig, diri, ganda. Ikaw, yun. Romney, kaninda, ha, vlog, shoutout to me, diha, no? And also, nakaninda na, ang ato ang, kuhaan, diha, bodybuilder, panahon ko, shout, diri, kuhaan, Kate Wine, nabakita, narimot ko, spangan, diha, ato ang bodybuilder sa MIS, no? Huwag na atay, chicks magnet, naabot tayo bodybuilder. Guwapo ni bata ake, kuan. Ingat kay glawas, murag si kuan ba? Murag si ka ng darak. Wait daw, oy. Shout out niyong tanan niya, no? Nga to ang makawalan sa MIS office, no? Salamat ka, Ayik, mayang hapon. And also, nga to ang program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sendianti Baha. Mayang hapon naman, ma'am. Dayon, pag-amping mo niya, pasabot ato, boss. Ah, okay. So, ang morning, no? Judith Mocho. Agnes o Gerald Trasuna. Mocho. Morning, Mocho. Ay, ako ang mag-gitats, no? Ang screen. It was 40 minutes past the hour of 4 o'clock. At ipanay the Masonic Square. Shout out niya ni Ma'am Rosal. This song is for you, Ma'am. Marry Me by Jason Derulo.

0: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pun o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa inyong gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
3: Kasi nga lang na ito, ma'am?
4: Monchita Fortis.
3: Usa Monchita?
4: Munching
3: imo angga. Imamunching ni tangas gimi diri sa inyohang lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
4: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
3: Kaysa una kapuyon day ka?
4: Oo, oh, kapuyon ko.
3: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
4: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
3: Okay na rin mong lawas day, ma'am.
4: Okay na.
3: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
4: Monching.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liyempo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liyempo. Susa's Lechon Manok and Liyempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Capuyan ug Ma'am Jesusa Capuyan. Susa's Lechon Manok and Liyempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liyempo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liyempo. Tara na!
5: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul!
6: Bugas-bugas ug katul-katul
7: i DTX 500 na.
6: DTX 500
7: aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: ug pag-ayo sa bugas-bugas
6: ug katul-katul.
7: DTX 500
8: mabalik sa pinakabulong butike sa inyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kung doon na mo ay problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot kung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka na ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong maingang memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
11: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. 90s, 80s,
12: and now. The home of real music.
13: 98.1 BT Radio.
14: Your music, your request.

Yes, that was Minahal naman kita, requested by Antonieta Casas. May hapon naman, madam. Dilan sa atong kuan ha, kanang law naman kayo ito, madam. Eh. Hey, ayaw na pang luod ha, DJ, my friend. Ay na, ani ni kuan, oy. Mercy Lo, shout out yan ni Jordan Lagnason. Jordan. Ala nito Lagnason. Hello, good afternoon, diha, my friend. Shout out ko nila ni Arlinda Lorigas. Og Amelita Potan Hamaras, og Ara Munares, and Ana Moral. Shout out ko ni Jarek De La Cruz. Kanat lang DJ, my friend. Thank you so much, everything. Shout out Agnes Rosana, og Maribel Rosana. Shout out ko sa nag-honor these runs. DJ na guwapo pero macho. Shout out lang ko, friend, sa Facebook. Thank you so much na lang, DJ, my friend. Okay, salamat kayo na marami, ha. Mercy Lou, magbabalaw. Hey, salamat sa mga ladies, Rancho. Welcome, Antonieta Casas. Salamat kayo naman, ma'am, no? Nga, mauna to yung oras. Ato na lang po nang i-continue po, umapuhon lang yung mga song request kay nahuta na kita. Mauna nang pagkasunod, ugma, magdali-dali, isan mo eh. Why biya ay? Hilig kayo mo biya ba, no? Mura mo si Kuan, mura mo si Michelle. Oh, Michelle. Michelle Ortega Rico! Shout out para madam. Sir Armin Mahusay, may hapon yung tanan dia, sir. Oh, may pagpabinaw, no? Nya, may!

main ka ay lang kasabaan ni mo ah. Uma lagi bantay ka na ko. Baharan. Sige oi. Sige oi kayo bitaw kanang atara na continue og uma atara na mo report sinsen kay hotdan na kita oras ah. Sa ngalas to ang station manager Inter Fernando Mangubat Jr. Og sa to ang program director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to engineer Naomi Sindianti Bahaw. Og sa akong kaoban Dries Rinchi Buddy Sinesis Boflor. My name is Dries Rans. Thank you so much. Bye bye. Tanan.

0: Hello, sir.
1: Yes, sir.
0: Oh, madungog ko ni mo?
1: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
0: Okay ra kay. Ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
1: Ah, i-record, oo. Oh.
0: Oh.
1: Kanang gapasalamat jud ko, sir, nga...
0: Ah, kisay ngala na to, gani?
1: Altea Reyes, sir.
0: Ah, unsa man, ma'am o sir?
1: Transgender.
0: Ah, so ma'am na lang. ma'am na lang.
1: Yes po.
0: Ah, sige ma'am. Ma'am Altea, no ma'am Altea?
1: Opo.
0: Asa ganin niyo ha ma'am sa Baiz?
1: Sa Loop, sir. Sa Loop.
0: Ah, Barangay Loop na siya? Barangay Loop o Sitio
1: Loop? Barangay Loop na siya na eh. O Barangay Loop, Sitio Loop.
0: Ah, ha?
1: Barangay Loop.
0: Ah, Barangay Loop, Baiz. So, unsa man?
1: Ah, Barangay Loop, Sitio Kanaway kay Juan Manggod nang utana ra ko sa kadi mangupot taga diretso ka nang
0: okay,
1: na ako'y
0: okay.
1: Na uya brother ba.
0: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man tay gibatsyag nimo di ay, ma'am?
1: Akong gibatsyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon na may nag-ingon na ako ang inaan sa ko ang uyab nga i-try ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then na-try po kuan na sir munang nang sa tawagan niya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
0: kaya nga noon sa mga ito ibatyag ni mo itong una.
1: Ano, kapoy ako, kapoy jud kay akong lawas sir, lalo na kung gikan ko sa trabaho, kapoy kay akong lawas nga. Mura ko kanang mura ko gasukan na ko ato. Nga naga kalibanga, kung nga nabang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba?
0: Ah, nagkalibang kag dugo.
1: Mm-hmm,
0: yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka ng kalibang kagdugo. Wala.
1: Wala siya ko kapa-check up, sir. Kaya nangyay man sila na ko operahan ko no ko niya. Wala ba ako kwarta in taon po kay panang wala tayo financial po taon. Kulang sa financial ba
0: moto, niya? Moto nga na hadlo ka. Hadlo ka nga mga doktor. So, ang imong giinom?
1: Ang hagunay capsule, sir.
0: O, so, ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
1: sa... Ipalit sa ako, sir, o duwa ka buok. Kung mutry ng nisulay ko, o maayo ba ko, ano bang okay ba akong lawas, then pag CR na ako, mura mag tulot-tulot na lang ang dugo mo na. Ningko, sige mo, palit na dyan ko, nagdagkan mo na, ipalit na ako tag-unom, tag-pito.
0: Unya karon, sukat pag-inom ni mo, sir, na ulian dyan ka na imong ibatyag?
1: Oo, sir, yan. Ganiya guys, sir, niya ito kong merkado galing nga. Naman na sila resibo, naman mo ipakuan, sir, nga. Kanang nipalit kay ko ganiya, limang piraso galik, kay kining kulang po tas budget po taon, kay 14 ba ang usa, sir.
0: O niya, ga-picture ka, ga-picture ka pag kuan, ga-picture ka.
1: Tawagan niya, naanak ko ang resibo, sir, pero mag-picture sa ako, then magkuan ko sa statement na ako dito, kay ako sang giipon ang mga resibo, then para, malay mo, paladon tas,
0: oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium na to, ma'am?
1: Na ako, sir. Dili jud ko magdua-dua, sir, nga mo palit ana, sir, kay kuan. Ipigtido jud kayo ang agunay capsule. Kani akong testimony, dili jud niya siya ingon nga kuan, tinuod jud ni siya. Una ako jud, sir, nang bahala, sir, nga kuan. Umana ako, sir, wala ko'y kwarta. Mangulos regalo ko kwarta sa akong igsoon, sa akong mama para na jud maka palit ko anak ba.
0: Ah, sige, ani na lang siya, Ma'am Altea, ang imong buhaton, wanto ka sa mong opisina diya sa bahay.

0: nakarumdum ang kano?
1: Ba, asa na opisina?
0: Naasa may kuan, babaw siya sa may G-Ante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, G-Ante na. So namin sa second floor, babaw sa G-Ante.
1: Opo.
0: Sumato ka dito kay para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
1: Uy, salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong kwan sir wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir.
0: May ako noon kay
1: mura po tayo panginabuhi ba?
0: Amo deng na-appeal kanyang kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito ugma sa kuan bais.
1: Unsa oras sa ako maadto sir?
0: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
1: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
0: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay G-Ante. Sa atbang sa G-Ante, sa G-Ante sa second floor na diha among opisina.
1: Opo. Anara ka diha, sir?
0: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
1: Nga unsa may akong kwan dito sir ka nang unsa man ka nang itestimonyin pag balik,
0: dili,
1: sir?
0: Dili na ka. Pagdala lang dito ID. Pakita lang nyo mo yung ID dito. Ingaw lang ikaw tong...
1: Pero ang akong ID, sir, kuan baya ba true name is Junior baya, sir? Dili baya ingaw na...
0: Okay na na. Huwag problema. Junior, dahi ka?
1: Oo, Junior ko, sir.
0: Huwag problema na. Huwag problema.
1: Adala ko sa mga transgender, sir, ka ng mga Junior manggood.
0: Sige, salamat,
1: sir,
0: kes...
1: Sir, mga nyo, sir, ba? Kaya wala man dyan ko'y pang kuan, sir, ka ng pang... Maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta sir nga hindi na dyan ko mawala sir ka ng mga ayota ko ba?
0: sige lang, pangayal lang dito kaya ako lang tiksan ang in-charge dito para makawan makainumpog ka.
1: Sige sir, salamat yun kayo sir.
0: Sige.
1: Kaling kuhaan na testimonya sir, diri dyan siya yung nga kuhaan, wala ba? Tinuod dyan siya, manang kanang sa naminaw sa karon, kanang sa naminaw karon, diri dyan siya yung baka, kung diri ko ni siya yung nga gibayran ko, ako dyan mismo nga nitawag kay nang
0: okay, dili man ta kailag yun.
1: No, dyan, ako dyan, nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga, mingigay akong uyag nga, na, kay dali nga, kaduha man yung balik-balik ko niya, usay, malimot man kung kung man yung kuhaan na kaya napo tayo sakit nga lintanan po dahil nga. Dali ka naman kayo mag-discuss ang radyo mo ng God Apik siya ko ganiya dyan dahil pagpangaduwa mo na nakukya na ako dugay na dyan ako mutawag ko dahil ni dyan sir kay mo dyan na akong nakayang sa akong gibati good dagan na ba kung gipanginom dyan tambal sir tinuod dyan na sir.
0: Sige Ma'am Altia at tulang ka dito mga launa, salamat kayo ma'am ha.
1: Sige sir, salamat po kayo. Sige nga lang dali mo sir.
0: Si Mama Rusty ni Mama Rusty.
1: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
0: Sige ma'am, thank you.
1: Sige dyan may paminaon na yung anak sir. Najud may, mo dyan na yung paminaon ka na lulumasyong. Mga unsa na diyan, najud na. Kauban po na sa lulumasyong sir.
0: Kauban na sila.
1: Kauban na sila. Pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko ka ng resibo sa agunay capsule, sir, nga nipalit ko, sir.
0: Sige, salamat kayo.
1: Thank you, bye-bye, kayo, sir.
0: Bye-bye.
1: Lamat.
2: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Ibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento nga seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kay ibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimang no, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: And now, back to

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anuna usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan ug espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanunan tungod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGACS Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Welcome na sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Shout out sa itong mga kauban ng mga hanginon. Kumusta man in town mo diya, mga kaudya ka, ha? Ay, aniya na po ang sabaan sa kahanginan nga usa kahanginon nga DJ. Oh, ay lain si Lady Lana! Lady Antonia! Ay, kumusta man ato mga nanay, mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy, mga manay, mga manoy? Ania naman po si Lady Antonia, dobi, unsa may atong buhaton dire karon na, nagtiko-ko na mo diha? Shoutout dyan kaninyo, ay, pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time mo pa-udyaka, ha? Sabi tayo numero mga kaudyaka, di ginin ako ikakuli sa inyo ang mga kaudyaka. Kuan mga kaudyaka. Maura na itong numero, pero yata ginin ako sa inyo, balag na ginusara rin eh. Pwede ka ninyo ipanangat inyang ang pa-joke time na tuwa sa 0997-765-9923. Mauna itong numero mga kaudyaka, kung wala ninyo nakuha, hinay kay mo, mutype. Tinghinayan ninyo mo type mga kaudyaka. Uy, unya, paspas kay kumo istorya mo. Sa mga tigpaminawan di ha, nagtikoko ang balik ko. Ingon pa ni Kapitan Dato Harig Panias. Maana na ganis Kapitan sa kuwang programa mataga kuan ba adlaw. Pansin naman ni magpag-rate man ni siya para ingon guwapo ba. Siyempre po, ang inyong mga pa-joke time, ipadala lang ninyo mga kaudyaka, ha? Ganyan yung mga tao nga, bisan unsaon na itong palipay, di, good, malipay. Gigin malikayan mga kodyaka nga nay mga butang ikalipay yung tanato pero ikasakit man sa uban. Basta kay tuloy-tuloy lang. Oh, shoutout dyan kanimo, Ma'am Janice Delphine. Shoutout dati nimo, guwapa. Yung gishoutout si Ma'am Rizaldo. Shoutout in taon niya si Ate Jane. Ate Jane, shoutout kung nasi mo Ate Jane. Inubanan sa akong bangs. Kagalina, ako na po nang gitriman akong bangs mga kaudyaka. Ginungagan ako, ibantog na dahil siya nga medyo nagka-separate ang iyahang lives mga kaudyaka. Tungod kay nakulangan na rin buhok, medyo atras naman niya itong buhok. Ay. Ah, shoutout niya kaninyo. Aga syempre po, sa mga nagamit na sa tuwang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, padayon lagi ng taon mo ha nga. O makigduyog sa ato ang mga produkto kay para ma-avail ninyo ang nindot nga panlawas. Ubay-ubay bini ato mga produkto mga kaudyaka nga angay. Pwede gid kay ninyo nga i-text mga kaudyaka ha. Kung asa mo nga lugar kay gipadala gid nako ni Ate Jane ang akuang mga kudigo diri mga kaudyaka sa mga lugar kung asa ma-avail sa mga parmasya. Shout out po di ay sa tuang mga kamulog biyahe pag-amping mo kanunay sa pagbiyahe mga kaudyaka. Ah, kay grabe gid galigyas ang dalan niya mapadulong kaslain di kanya sa loon. Pag-amping gid intawon mo kanunay kay pertig yung ligyasa ha. Nonya wata ka balog napay mo abot nga mga bagyo o mga unsa pa nang mga dinato inaasahan nga mga panahon. May mga panahon nga krisis, napoy mga panahon nga iligyas kayo. Mubalik na po

0: Daga mga butang mga kardiyaka nga nun na mindo na imong lawas. Usa ni ana mga kardiyaka, wala nagpangsiyon ang imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nerflex Capsule. Usa na siya kaprodukto sa Nature's Gift Marketing Corporation mga igala ha? Nindot kay ni para sa inyo kay makatabang sa paglikon sa inyong mga ugat, pagpakunod sa kasakit o discomfort o pagprotektar sa imuang nervous system. Abi ninyo mga kaudyaka, di gyod lalali mga kaudyaka nga manghaway inyong kalawasan yun, ni apil na makagsumba. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga dako kay tabang. Para sa inyo ha, labi na gitong naay ng haway ng mga kalawasan. Ang paminaw sa kamot og tiil na gipang tusok-tusok. Onya, kung gusto ninyo mga kaudyaka bitaw nga kana bitaw ang atimanon ninyo ang inyong mga kabukugan. Kini aduna essential vitamin B1, B6 ug B12. Makatabang pagprotektar sa pagmaintain og simsog sa paglihok sa imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag mga kaudyaka nga Nerflex Capsule. 18 pesos per capsule mapalit sa mga butika nga naadya sa inyong mga lugar. O kung naa mo diya sa may North Cotabato, naadya sa Antipas Butika Simon, naadya sa may PNB Pharmacy diya sa Antipas North Cotabato, LM Pharmacy diya sa Antipas ingon man, kung naa mo diya sa President Rojas North Cotabato, Day Alive Pharmacy o Day Alive Care, kung naa mo sa Carmen North Cotabato 3D Pharmacy, Matalam North Cotabato, diya Butika Manya o M Lang North Cotabato sa Pharmacia Surya o Pharmacia Anika. Kung napo mo sa Libungan, North Cotabato, Nadia, Libungan, DS. Muna siya itong mga parmasya, ha? Aga, syempre po. Oy, shoutout di kanimo, Lady Antonia. Ala, oy, nagunsa naman ni pa... Ayaw mag-comment sa akong ibilaybi nga. Kanag itong tag-usa rin yung i-comment. Kay, luwi kayo ang mga ka-comment o plastar, oh. Isa man si Kuan. Ang iyong mga comment kay down, up, down. Manginaanay mo... Ayaw ninyo i-comment o putol-putol ninyo comment mga kaudyaka kay luoy kayo itong mga comment o plastar kay musaka na bitaw ang comment di na mabasa. Tag-usa ra mga kaudyaka, tag-usa ra i-comment mga kaudyaka kay luoy kayo ang mga nag-plastar comment o niya TY unsa man ninyo baka down pulling down. Ayaw Anabel kusiyon ko ng tingkoy ni mo Anabel ha. Ayaw nag-comment o kuwan, Anabel, baby. Minugbo nga comment, Anabel, kay luwi kay itong mga naguna sa imong comment. Di na na akong mabasa pag musaka ang comment sa FB Live. Uya po, Dani. Uy, puro raman ni mga putol ni imong comment. Sayuhan ako na kuwan, ay. Tara! Aga, syempre po, ay mo kalimot sa gitawag na Verticure Capsule. Kaning Verticure Capsule. Dako kay ni siyang tabang labi na gitong mga naay problema sa ilahang pagpanimbang sa kalawasan. Kala bang kuan mga kaudyaka, muraga matingala ka nga muraga gada bakilid ka mo kuan. Kana bitaw nga kanang problemado ka sa imong lawas kay muraga kakalipo. Onya kana bitaw nga bati ka nga kana bitaw out of balance ka. Onya aga kahilo ka. Labi na utong tutok mga kaudyaka, gamit mo sa gitawag nga Verticure Capsule. Syempre po ang kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. Pwede kayo sa inyo ang mga lulog-lula diyan mga kaudyaka, nawala ginang balances panlawas ha. Ipa-check up na inyo mga lulog-lula. Labi na halos taga-adlaw na nga magkakalipong mga kaudyaka o halos mawad-an nagpanimuot. Antonia, shout out di lalim ning taas ta oy sige ra tag kapakong. Sana all sige kapakong. Ako mga kaudyaka, bisan na lang intaw pag sanghe sa ko ang kun wa gyud intaw. Di gyud maapo. Shout out ya kaninyo. Ang kaning Verticure Capsule. Ang inyong buhaton mga kaudyaka, magpa-check up gyud mo una. Aya mo motomar mga kaudyaka. Kay basi di na vertigo puno imo nabatian. Ang kanilang akong gipasabot para sa mga naay vertigo. Ang ato ang Verticure Capsule. Okay, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shout out ya kanimo Lady Antonia. Shout out sa akong lolo Antonias Maria o Frederico Guapo akong bangon nga gahulat sa imo magtingog. Maria Bugoy. Shout out ya kanimo ingon man ni Cyrus Aiseba. Shout out ko sa kumugangan Mama Zulito o Papa Charlie nagtanaw og TV. Shout out diya, wa naminaw sa tuwa pero nananaw og TV. Ito, shout out. Aga, syempre po, shout out di ay sa mga karinderyahan ko no, naglanog-lanog ko na itong programa diya karon mga kaudyaka. Joke time! Gikan ni... Kinsa may nagpadalaan ni... Agikan ni Luke, ngagikan sa poblasyon South Dalagiti. Asa mo natapit ng South Dalagiti? Oh, Dalagiti. Usa kuno kaadlaw ni Ana, mga kaudyaki. Kasiya kay nagpuyo sa Dalagiti. Na kuno'y usa ka amigo, nga proud kay siya sa iyang anak. Proud din taon kaysa sa iyang anak, mga kaudyaka. Okay, iya ko nung anak, mga kaudyaka. Grabe, oy. Ang iyang anak, mga kaudyaka. Grabe, kuno kaayo, kaabtik, makatubag. Kung pangutanon. Ato ni sundan. Ang ginatawag nga si... Torikin toy. Suod kay silang maghinagigala ni Porkin toy. Matog pang Torikin toy. Ay, by Porkins. In short, Porkins, Porkin toy. Ay, ang saman di ay Torikins. In short, Torikin toy. Ay, bay kabalo, bitaw kabay. Bay Porkin toy. Sos, kabalo ka akong anak, bitaw. Na. Sos, grabe kay kapaspas kay mutubag kung magtanon akong anak ko, ay. Pangutana, gani akong anak. Unsa may akong ipangutana niya. Bisan unsa lang ipangutana niya, bright gani akong anak. Sige daw, be. 1 plus 1, ta! 2 plus 2, 4! 1 plus 4, 8! 8 plus 8, 16! 16 plus 16, 30 ta! What is your name? What is your name? Yeah! What is your name? Oh, what is your name? Oh, diba? Grabe ka, bright. Ampe lang, what is your name? Yan ang gitubak. Kuya, ay nanay, otro ako ya ha, kaya glabad akong ulo kuya, basin ako'y ma... tumpangan ron. Ay, mao ba? Namuka po kaaya. Shoutout niya ka rin yung tanan na, munang, kung na kayo mutunol sa inyong man eh, tanawag, basa-basa ba na, kaya basin, gi ka na sa... kinuwaan sa chocolate. Ay, shoutout po sa mga kamulo pa diya o paminaw sa itong programa o niya nagharay-haray na mga kaudyaka kagipanugnaw na. Shoutout yung kanimo, Lady Antonia. Nalipay mi nga nakadungog na po sa imong programa. Matag-takna sa imong programa.
1: Makakalok.
0: Ito, shoutout yung kaninyo. Balikan na ako ang gitawag na Vertigear Capsule. 18 pesos per capsule. Makahatag yung kainin yung protection sa inyo. Labi na yun sa mga naay problema sa gitawag na vertigo. Lady Antonia, malingaw kay mi sa imong programa. Dudoy ni Bulwa Medina. Shoutout yung kaninyo doon. Anyways, mubalik ras Lady Antonia.

0: Toing Amigos Coffee.
1: Hello?
2: Hello?
1: Yes,
2: hello.
1: Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
1: Sharon Catalan. Tagasa ka, ma'am Sharon.
2: Yes, ako dali sa Lamintak Norte. Madali yan.
1: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
1: Sina nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
1: November last year, so?
2: Nagkalain-lain na sakit.
1: Ay, nagkalain-lain sakit. Taga na, ma'am.
2: Dakadig kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kay kong edad, sir. Dakadig kong sakit.
1: Pila edad ni mo, ma'am?
2: 20 city, sir. 20 city.
1: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa itong kalawasan?
2: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka itong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog niya, nagka-edema.
1: Kung sa ikos, ma'am, anong din nagkakabarog?
2: Nagka-edema ko, nang hukong ako ang, alapalapa, padung sa akong tuhod ng hukong.
1: Kung saan siya, edema, ma'am, ako yung idea da?
2: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutangbok siya.
1: Ah, bali. O, oh, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
2: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, naku history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, naku acute kidney.
1: Ayan, kay,
2: kusayana, oh, oh,
1: ako madunggan, ma'am, basta manghupong. Marag-cause na siya sa kidney problem, no?
2: Oo, sir. Oo.
1: Dayan.
2: Moto siya, sir. Oo, moto siya.

0: may nag-introduce na ko na nga coffee. Mm-hmm. Oh, ang lawas ba? Ang ako sa nipalpitit, akong dughan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi, umarabi sa mo't magrabi kita akong kanang gisingot-singot na coffee. Ano man niya akong giinom na
1: coffee? Ah, okay. Ko na
0: ni. Oo, oh, oh, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyo na ni kape. O saan yung kasing kape ha? O taging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayin lang na siya. Kay mo na siyang reaction. Nikuko lang po. Kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyang reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-guntan ako ang kuan ang iyang reaction.
1: Tapos taas nag-reaction siya mula ako, no?
0: Tapos taas kayo siya, sir. Kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala siya kalawas.
1: Usap mo yung mga sakit yung gawas atong ipaya mupong ka.
0: Oo, gawas atong psyche niya. Ang major disgit na kidney, nasan po'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na po nga.
1: Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Nasa day kay all ma'am.
0: Yeah. Oo, oh, okay. Trending kay karo ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya sa ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
0: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na-normal na siya?
0: Na-normal na siya. Taga-monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
1: Mm-hmm. So, para man, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, Amigos 15 in 1, ma'am.
0: Ako kinag nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kinag nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kay ang sakit ang good word, dinigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares na ko, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Nagkakikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Nasa ko'y migraine.
0: Oo, migraine.
1: Tapos migraine, migraine, ma'am. Insumiyahon, sad ka.
0: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung nung sagwa ko before, nga na-hospital ko, low blood ko, dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
1: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
0: Oh, as in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw.

0: Sir, ano sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
1: Sige ma'am, no, so daghan kayong salamat mama niya. At least nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee ma'am nga yung react sa primero then soon na nawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan ma'am. So Jay, ka-advise ni mo sa mga...

0: sa lawas.
1: O sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, upong ka.
0: Oh, gawas atong cycling ako ang major disgust na kidney. Nasun ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng post na ko nga.
1: Ulcer.
0: Oo, ulcer. Ang ika-advise lang ako sa mga listener. Ano tag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Hey, ayuhon dyan ka niya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisakito yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak.
0: Norte.
1: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige. Thank you, ma'am.
2: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako gini na obserbaran sa akong paggamit nene. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Mahubag gini kong tail. Mag-lisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa amigos, wala na gyud, hantod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wala gyud ko nag-antos sa kasakit sa akong arthritis. Wala gyud siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, diin, kanabit ang magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Ika maapaingon sa ubos. So maybe, ang kidney.
3: Kung sa tayo mong kidney problem, ato kaya rulin mara yan?
2: Akong kidney, magsulsul akong hawak. Kunya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 kauras, 3 kauras, barog. Walay problema. Gikan sa pag-take na kong amigos. Kofi, dili na, hambog, tinuod na.
3: So, proven and tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos topic.
2: Yes, unya, lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
3: Ay, so, para.
2: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ko. Kay ining katuon sa king kumuinom aning amigos coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kay kining amigos coffee, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
3: To balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan. Samtang natulog ka, nagkatkat ka kapaya?
2: After sa panihapon, mga tuog na, mukatkat, dahilan pagkakadlaon, mukatkat na sa pag-usap.
3: Pato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukatkat sa kapaya?
2: Yes, bahala dili sa kunson, pero kaduha yun.
3: Ay, grabe, grabe ka. So, say, advice mo kayo rin, Marayan, sa mga parinas ni mo, pangidaron, segmentize, okay, John, gabito na kami dos kami.
2: Yes, tinood na, gamit na mo, labi na sa mga edad-iran, dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas, ang amigos coffee na probe na yun, nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
3: Kaya, Kuya Rolly Marayan, si Ma'am Kate Celeste, nagtanaw sa kong live, nakaanak ko siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, tinood yun. Dili ni Ambog, dili ni yung user ko, kundi tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
3: Okay, so dagang kay salamat, Kuya Rolly Marayan, ha?
2: Yes, dagang salamat, o maing gabi sa tanan.
3: Yes. Ay, ma'am, nindot kayo, gitawagan di ka pa, ha? Live sa roon lang sa KMC Toledo, FM Station, ha? Kaya nagkatanggog ka na ako, ma'am, ano sa iyo mong testimony about sa iyo ang sugar, ma'am?
0: Ay, taas kong sugar ko yun. Pero akong nagpa-test na ko sa doktor, dito ko sa deparinid. Then, nagsige na kong ikam anang amigos kopi. Then, nagpa-test ko ganina. Okay, ragid akong sugar. Normal na ko yun.
3: Ay, na, congratulations! So, sa una, ma'am, sa mga nag-inom mong amigos kopi, taas imong sugar.
0: Oh.
3: Pila yung rating sa imong sugar ito, ma'am?
0: Basta mga 300 plus to, kuya. Yeah, then karon 93 na.
3: Wow, 93 na karon. Ay, grabe, no? So, na normal siya, ma'am, na sige ka ginaw mo kami good copy. Pinagkakasimata na ginaw mo kami good copy, ma'am.
0: So, doon na, kuya, di ay tayong kapuling. Ngari ka gari, kuya. So, niinom ka to kanang kadiyot ra akong gibalikan og inom so kay naglain man ni akong lawas pero minti ba lain kay kung Lawas pa minaw din nagpatingin kong doktor ganina mo to wala na okay na gid tanan ang akong laboratory gilaboratory jug tanan kuya.
3: Okay so so before ma'am sa wala pa kana kami coffee unsay mga gipaminaw nimo si mong lawas mamami?
0: Daghan kayo kung gipaminaw kuya kapoy kanang basta di kanang ura ko malipong ya nagtuo ko og kanang taas ko og dugo or taas ko sugar kay inana gyud nag malipong ko ni anak ko ko nga mauto nagpatest gyud ko sa doktor sugar.
3: Okay.
0: Oh, okay na gyud ta.
3: Okay na gyud siya ma'am.
0: Oh, oh, gingan ko sa doktor nga okay ra man tanan nimo sa akong BP, okay ra akong sugar, imong cholesterol okay ra gyud din nalipay ko kuya nya mao na sige gyud kog inom ana gyud sa amigos.
3: Ay, salamat ma'am no. Sa before nga nagkuan ka daghan kag ipaminaw nya karon pa kinang pagamigos coffee na wala sa kag imong ipaminaw.
0: Oh, oh kuya.
3: Labi na gyud ang imong diabetic pa imong sugar na normal.
0: Oh, oh, normal gyud siya gyud ko sa doktor ganina kay dito mangyug ko niya nang doktor siya okay ra man gyud na nimong kuan nagpa laboratory gyud ko siya nagpa general laboratory gyud ka ma'am imong pug ko oh ingon siya ko kay malipong ko nga ana baka daghan gyud kong gipamasi ba niya din sige kong ina mo gamigos ko ping ko wala basin mao na gyud siya naka kuan.
3: Okay, so tinatamang sa inyo harang doktor ay hospital diya sa Cebu nga diya sa Liparini.
0: Okay,
3: so congratulations mga mami, ha, nagagay kayo salamat nyo.
0: Thank you, thank you. Nindot kayo
3: ang amigo sa Skinic Herbal Clinic. So mga mami, ang tupina diya sa lungsod sa Cebu nga. Nagasalamat mga
1: gabi. Ito yung pangagay ni mo, kuya.
2: Si Rinio.
1: Kano pizza or mok, sir?
2: Narisa ko sa Liloan.
1: Kusa? Kisa yung ipainom ni mo si mong amigos kopi, mong asawa?
2: Oo. Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikitin kaya. Ang dikitin. Wala. Normal na.
1: Sa una, pila na ito yung sugar ko ya?
2: 300 kapil. 380.
1: So karo, oh. 140 na lang.
2: 114. 114.
1: Oy, grabihan. No? Pero imong misis, pila ra ka box yung nainom nga amigos?
2: Patulo. Eh, amo ka rin itabangan.
1: So, pila lang to kasi maana nga inom si mong kuhan ko ya? Si mohang...
2: Wago, mga... Kaya na si mana, pakit magkukutan ko sa karton. Kali, tulo ka si mana.
1: Tulo na ka si mana niyang inom.
2: Oo, tulo ka si mana. Oh.
1: Karang 300 na sugar ko ya, wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
2: batiyo na malipong siya.
1: Malipong, gayon.
2: Bukat ang lawas.
1: Sa kasulti niyo, okay yung amigos ko, pe.
2: Ah, okay kayo, may amigos ko.
1: Pila na to katuig?
2: Dugay na, mga hindi lang siro mga 5 katuig.
1: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na ito. Nya, tulo lang niyo kasi mana, or tulo ka karton nga amigos.
2: Salamat kayo sa kape ni mo nga aktibo kayo.
1: Ah sige, gitay na dali mo sir at saka hormone
4: sa sinon so natay na gi Andre o saka ginang tigamitan sa tong amigos coffee. Willing kay siya mohatag siyang testimony. So may bundag ni mo ma'am, kisay pangani mo ma'am?
5: Lia Pitong.
4: Lia Pitong, pila edad ma'am?
5: 63
4: years old. Tagasa ka ma'am?
5: Tagasagay niya. Naasa ko din sa Bourbon sa mag-anihan sa poblasyon.
4: Ah, okay, tagasagay ka, pero mag-arihan ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay, ma'am, kung sa ika-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, eh, karoon pa magita nakita.
5: Ay, previously, ana, taas ko, toan ka ng pagdugo, kung maabot ko 160, ana, over 70, over 80, ana, di. Yeah, at the same time, sa taas kayo ang akong sugar.
4: Taasan ni mo sugar?
5: Oo niya, ma-feel yun na kung mga mangatol ko ba?
4: Ah, mangatol ko niya.
5: Oo niya, kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel sa akong mangatol.
4: Ah, mangatol. Bali, hindi pag-ihi ni mo, mangatol na yung
5: pwerta. Oo, mangatol siya. Di, karon nakay naka-advise na ko yun niya, inom ani, suway. So, ni-inom ko din ito. Within 1 week.
4: 1 week lang imong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Mga lang inom, ma'am, gato raging Amigos Coffee.
5: Gato raging Amigos.
4: Asa kating palitan, ma'am?
5: Ato sa Lin-An Store.
4: Lin-An Store.
5: Sa Sagay. Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Di na kong maluya.
4: So, nagpangihin niyo, ma'am?
5: Wala na.
4: Imong blood pressure, ma'am?
5: 140 over 80. Okay. Maintain
4: na siya. No? 160 to sa una.
5: Karoon na imong na 140.
4: Imong sugar, ma'am?
5: Kuhan na. Akong sugar na 127.
4: Sa una, ma'am, pila din?
5: So, 240 to 60.
4: So, 240 to sa una, ma'am, no? Yeah. 1 week lang ni mong inom.
5: Wala. Less na akong sugar. Makaila mo kasi mong lawas kung taas yung sugar. Dili na kong batiog kapoy, di na kong magduka.
4: Di na kaduka, o. Di na kakapoy yun. So, lagsik na, ma'am.
5: Lagsik na.
4: So, tinuod gini ang amigos ko.

0: mo dili ni ingon nga chart lamat
1: sa poblasyon Bulbon. Yes guys, so daghang kay salamat sa testimony ni Ma'am Lia Pitoha. Dili to binairan mga Ludia, ako lang itong nagiana. Salamat kayo Ma'am Kuya Icha.
2: Yes, nagandang salamat Ma'am Lia Pitong all the way from Bourbon, Cebu and sa mga nagkalain-lain pang testimonya ng atong nadunggan mga higala. Muna kung aduna may mga gipamating balatian, aritah o garitah sa Amigos Coffee. So, wayi lang ninyo mga Lord sa inyong mga nadunggan na testimonya. Ilang pag-try sa atong kape, ilang pag-inom na magid sila ay nakita, no? Improvement, no? Katubagan sa mga balatian mo nang suwagi lang. Ano na ilang giingon nga, try it to believe it. I-try mo lang. Tilaw ilang diha. Zirans, diha gid magsugod, no? Ang tanan sa word nga try. Gitry naman to nako, karon na nako'y uyab. Huy! Gitry na to nako, no? O ganang tinuod ba? Pero tinuod gid ay. Munang itry yun din ha, kay para inyong masabtan ang ka-epektibo kanindot sa atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes mga Lods, time check, 8:21. Ado na pati igong oras, alas 8:21 na. Pweh, murag ka, pa, kakan, unang kita ni Dol, kadi natakatingog kung tarong, nakalitok sa mga, words nga tarong Dol ba? Murag kinahangla na kita man ni hapon. Dili na mo function o tarong atong ba-ba. Uy, naunsa naman tao ni Oy. Tara-tara, kaya ato na nangita dahil kaya borbi na takay ba mo, litok aning mga manihapon sa tas gawas, Dolby. Mawala gani ko, Dol, to ako sa gawasan ni Kapo. Gitano, tara, atong pamation ang ka-epektibo sa atong Amigos Capsule. Ato namang na batian ang ka-epektibo sa atong Amigos Coffee. This time, arita sa Amigos Capsule.
3: Hi, good morning.
1: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito'y pangalan na to, ma'am.
3: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
3: Yes, sir.
1: Yes, sir. Taga-kuan ka, ma'am, taga-Balamban ka, ma'am. Nung asagay ka napit sa Balamban, ma'am.
3: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na kwento, ma'am Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Cups.

0: Ako ang victim. Oo, sir, kay last December, yun yun ako, sir, nako panggipa mati, bali na yun, sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko, ano, sir, niyagi, tagaan lang ko, ug kuan resita nga pain reliever, di pa-observahan na ako, ug 7 days. Unya, masa 7 days, sir, nawa tuod siya. Pero nibalik na lang sad. So ako alang di agwanta sir niya nagkuan labod ko nag take sa ako alang gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning amigos coffee sir kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pag bati na ako nga naday amigos capsule naapod siya isang cup nga pwede po siya nga maka tambay kay nakadungog manggugos mga testimony. So akong bisuwayan sir after ato mga 5 days siguro to na akong gamit sir. Bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Paduon sa ako ang nagbud. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karaming ko na kung bana nga, padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir, nakahurot ko o kaning usakapad capsule na kuara ko ang gitake. So karoon sir, kasalamat lang dito sir, kanang pupunan ako ang lumbar pain, wala na ko'y gay, pamati. Unya, o sir, good po na nakaka-amaze po na ako, Sir Angel, no?
1: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapal. Yes. Amigos Capsule.
0: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko, o usakapad. Usakapad, sir.
1: O usaka-blister pack.
0: Oo, kanang na po, kakapsul gani, sir. Gisindi na ako. O, buntag o hapon akong unan, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog magugog mga testimony, sir. Nga daghan siya nakauyon po siya. Sumuotong na hinkuan ko. Hintry lang yun po ko.
1: Karoon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
0: Wala na yun, sir. Sa tinudan ay, wala na yun. Maunang wala na yun po ko nagpabiya sa kuan kaning igos kapsul. So, kaduha po na ako, sir, nga. Mushare lang po ko, sir, para pong maka ang uba po na napoy gipamati na susama na ako. Okay. Kanin ako ang kuan, sir. Kanin ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang buraganis. Ako ang kanang menopausal ba? Dala to sa akong menopausal. Dahil, sir, kay 49 years old na baya ko. So, nagtuo po o kanang kuan ra to sir, dala to, usap po to nga kanang symptoms ba, basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ko nga to sir, take sa, na po, lali ka kapsul sir, hindi. Nibalik man ako ang menstruation sir. Himbalik yun siya na normal, mauna karon nag-monthly na sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya ako.

0: on, sir. Ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir. Kanang buraganis, ako, aresyon. So, mauto ako ng budong diagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Subalik, mang Diyod siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry, Diyod ko, sir. Ang reaction yun, ako nga, maugid itong ako ang kanang bingod na pabumbere sa lubot. Naog sa, sir.
1: Lubot sa tiil or sakit sa hawa?
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po. Huwag ka nang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. Unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nagbalik siya sa normal. So, kung nagbalik na sa normal, madam, minyo man ta, madam, arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, kuana, mo dagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ng menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Ka ng feel na ko. Pura naman bagong dalagaan eh. Mula po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na kaning sa ato
0: pa. Budagay-bay na din, sir.
1: Budagay-day na. Dili na, kuan, dili na tapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir. Katong napakwede pa mati na katong lumbarping na ako, sir. Mabalibad, good ko, sir. Kay kapoy man, unya. Bali na, good ba yung sakit, good, unya. Kuan, dry, good, sir.

0: ganga ka nang naagid siya ka nang kuan gani sir na improvement niya.
1: Dili
0: lang gud mo na sir ang tanang
1: dili lang tanang dagay dai kay ari lang ta sa word na lubricant. O sa ikaw ba siguro sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program, epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
0: Yes sir. Ako alam maswerte sir sa kadto galing mga edad-edara na nga parehap pud nako nga nagidad na og 40 pataas guys. Ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magtawala o paglaom. I-try lang gid labi na gani nag on and off ang inyong menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gid ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan gid ta kay sa ako ada ko kay kung pagtuo nga nag menopause na gid ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule dako kay tabang kay nga kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati nga wala gid natabangan gid ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang
0: bisayaan so, ang
1: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina ang good sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakit agad, anak, sir. Grabe good ka sakit.
1: Okay. So, nakagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili Balamban, Cebu. Milisa, Abadinas, Lumukso.
0: Oh, yes, sir.
1: Daghan kayo salamat, ma'am.
0: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
1: Hello, pre.
2: Yes.
1: Mayong Udto or may adlaw ni mo din, Idol. Kisa itong pangalan doon?
2: Pangalan ko, yes, Carlo Bungkak.
1: Carlo Bungkak, no, diha sa asa ginan yung lugar, Idol Cardo or Paricardo?
2: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
1: Tutulan Dawis, Bohol.
2: Yes, kuya, yes.
1: Diyas, tagbilaran mo. Tanda, tagbilaran buhol, no? Kay pas, klaro, kay mas ilado ni, kaysa Tutulon Dawis, no?
2: Tutulan, diyas, tutulan.
1: Tutulan, marag tutunlan, dahil. Tutulan. pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom, guno ka, og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo, og update, on sa may effect sa Amigos Capsule, ngayon mong ginom, Carlo?
2: Sige kuya, so ano, una nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April katong inatag ka o ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalitad ka sa Amigos Capsule. So muna kayo no, ako hindi try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang na nakapabuksulod. So pag first 3 capsule siguro kuya mag-inom nako murag na feel nako nga na ay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion
1: umabili na ko nga kuwang digestion
2: kay na pagkaumando kuya naka doon ta sa CR niya moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no nakita nako nga na ay mga bula-bula.
1: Okay.
2: Oh, yeah, yeah. Ang buwan.
1: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula sa muna, nagdaanag sabon.
2: Dili ko yan, so murag, feel ako ko yan, murag na-detox to siya.
1: Nag-detox sa imong lawas. So,
2: yes.
1: Pag inyong sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
2: Yes, kuya.
1: Anya, sige, para yun.
2: Moto ako ang hindi ko, anya. Nakaroon ko ya, ang nakanindot na is mo tumurag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas natin mga pamati-pamati po nung kanang usay sakit na itong panlawas, sakit likod, nga na. So, karon namatikdan ako na murag okay yun ang Amigos Capsule no, kay nawa yun.
1: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, na sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo ang itong Amigos Capsule.
2: Yes, iliktibo dito kayo yan, no? Kaya tungod kayo ang mga ingredients dito sa Amigos Capsule, mga herbal. Then, nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kayo naali ko yung nakita ng ingredients, naali ni si vitamin C.
1: So, which yeah, is... naali vitamin C. So, naipangutaan na si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ikaw si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy na kayo ng mga Amigos Capsule?
2: So, kung nagyapo ko yan, kaya nang nakarindot na nanong, ha, sige, tag. So, when nakainom, tag, amigos capsule, mura, magsigil yung pangita ni ato ang kuhan, ato ang kargada.
1: So, sige, pangita. Kisa may ipangita, anak, yung si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya, kinsa ko nang ipangita sa imuhang manoy.
2: So, pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o ato ang kuhan, ato ang Paris. So,
1: ayay!
2: Bati na pa na natin yung mga nagpamilaw nga kuhan.
1: Ayay!
2: So, na-appel na pa na kuya.
1: Na-appel na panawagan, Alipap. Katawang Alipap ko eh. Open so sa ato pa willing, ang sana, kanang willing to mingle kakaroon.

0: Amazing gid para na kuno sa mga nagpamino karon. Try gid sa Amigos capsule. Inuban lang sa atong Amigos coffee nga quality bestseller na gid ang coffee no. Nga 2 years na gid ko nagainom na. Pila ko mama, dugay na gid naginom no. So kaning Amigos capsule kuya mag-open ni pero na amaze ito.
1: Eh so far no man pinakabag-o na to pero sa usa lang ka blister ana idol nga mainom maka sinati gyud nga dunay effect.
0: Yes. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day ang kuan ni ana explanation nila nga nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa inyong hugaw. So, araw-araw man ang kuan. Ato ang...
2: Mahingan si Carlo! Mahingan si kuan!
1: Yung sila, wow! Kaliyog sa imong number doon. I-share lang ako kaya... Ito na lang mo, nag-union tali. Nanginanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy! Amigos, capsule ni interview. Dili ni Uyab-Uya ba?
0: Pinag-uya. So, wala tanong. So, lingot yun ang Amigos Capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try gid mo sa Amigos Capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
1: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
0: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule ko yan. So, until now, no, nag-inom na. So, lingot yun kayo. Masaya itong nalita ka po yun. Makatog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatugan ako nga... Nga, nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
1: Sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga, dugay.

0: Kapsul kaya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot kayo sa itong mali, takapo yun, patapogtal, mga lami sa limuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom na sa Amigos Kapsul.
1: Ah, sa mga tatay, no, mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Kapsul, dali na makatog, Carlo.
0: Yes, kaya, yes. Tuod yun na kaya, tuod yun.
1: Yes, sa dagagay, salamat doon, tagasagay ka doon, buhol na buhol, tagbilaran buhol.
0: Yes, sa tutulang daw is buhol.
1: Yes, nagagay, salamat!

0: Yes, nagagandang salamat, amigas amigas capsule. Nagagandang salamat, Sir Carlo, no, and Ma'am Melissa. Doon ay mga sakit, doon ay lumbar pain or lower back pain. Tapos si Sir Carlo nga sa tuyo, ay magbuwa-buwa ang ihi. Ang sa to, Sir Anlip. Kano sa doon ay mga problema, mga komplikasyon di kalawasan, nagkalain-lain magid niya nga itong mga gibati, sakit sa sa kalawasan, mga higala. Pag yun nasayod sa inyong mga gibati. Ihi po din akong gibati. Din. Akong gibati, kagutom na niya. Harlang, yes mga higala, amigos coffee. Arita o garita sa kapeng, pwede o pwede sa bata o sa tigula. Inubanan sa atong amigos sa food supplement capsule. Yes, karong mura sa mga lods. Time check, 8:38. O, napagintay taas-taas nga oras. Arita o garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa amigos coffee, gikan dari sa Leyte. At aning pamati on si Nanay Vivian.
1: Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay.
2: Wakan ko kayo, nagkaragyan sa kukabok, nag-iisap pa dyan kukabok, ay di ko kita kasada.
1: Kamusta naman ka Nanay Vivian, labidi?
2: Oy, kanang Kuya Angel, dako di kong pasalamat sa lang amigos ko. Kay one year na kong gamit, ana, radyo na kong bigamit. Wala di ko'y tambal dito, marka na radyo amigos.
1: O sana katuwig ka na gamit o amigos coffee?
2: Oo, oh, sana katuwig niya. Sa katuwig ka, pero niya, maura dyan na akong gamit. Wadyo ko, wala di ko'y tambal. O niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kublawat.
1: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito mga sakit ni mo, namalik ka, wana?
2: Wala, wala. Atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, tanang murumas na. Akong water, gamay na kayo.
1: Sila ka ito'y sugar ni mo, Nanay Vivian?
2: 200.
1: Ya, taro, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: No, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong mag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang naging, katong naging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
2: Oh, ato pizza dos.
1: Oh? Ya, unsa man, unsa may experience ni Mami, tagay-mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay one year naman yung ka nag-in.
2: Oo, ang
1: kanang, madawin mo ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
2: Oh, katong din ako kabakot. Magkorog-korog ng tir. Din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka ng... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Niya ka ng... Idaya pera na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. May surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Panabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Ngayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato. Last year, August 24.
1: August 24. August 24, 2024.
2: Oh, so August ko nagsugod niya. Nagsige ko ginong niya pagka-October. Oh, nato na. Nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurog-kurog. Niya ka ng hangwiter. Gamay na niya. Taunak, nagsige ko kanabitang ng anak isang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
1: Hello.
2: Ini. Kena bang kakit ako ang palakang bitaw murag na ay ka ng UTI.
1: Ano ka UTI? Abrapin.
2: Oo, kena bang sigid pangungo, sigid pangungo. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka, bitang gagawin na inigaw at magdugo na yun. Kana laging ginukanuka ko gagawin ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV yan. Pila edad mo?
2: Naulihan na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54.
2: Oo, oh, 55 pa to nga. Diyan na dyan ko na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karoon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang, hindi na naman, kung ako rausat, o nga, kadi mong kubiyaan sa kumbana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulmul ako tiil, nga. Pagkatungan sa amigos, naulian ko, kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, hindi na kubiyaan sa kumbana, mamasahiro na ako kumbana, pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan na apel po na
2: apel. Oo, dyan pa'y akong nakatabang ako, ag amigos, kay sukat dyan ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala dyan ko magsukat, wag dyan na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nang, sa katong pagbagyong tino, diregi, dihuba ko gayo, amigos rin, amigos rin may painom sa umbana, kalon sa Diyos, inigluha na kong prima, wala na may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
2: Wala na, naulian na din. At ito kong pagbagyong tino, ito ka na gano'ng takit, amigos na may nakauli, wala man dyan ko inyong nag-inong tambal na lain, amigos na dyan. Hindi ko magpakawa o amigos. Isan o hindi niya makapalit o kinarton, mapalit mo dyan akong paris o kanang kadaadlaw tulo. Pakasunod adlaw tulo niya. Huwag namin kwata, palit o buwang karton, tulong karton, ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kakusasi, no?
2: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom o amigos, huwag yun ko yung dangundang hantag garon.
1: Is it straight or good?
2: Oo! Oh, nalang din ay akong bisaligan. Kaya huwag kainong kong amigos, mawala ang tanan na akong batiyon.
1: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot ko ka nang makita kong liog ba. Niyato ang galit ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuhan istasyonan ni kuhan, sir na head.
1: Mahit o.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ayun, ako yung pinaginaw sa radyo lagi. Yan, nakadaog ko, nagkita ko. Nakurat siya tayo. Siyempre, kung ano ba, ako kayo kausapan ako lawas rin ba?
1: Ligo na.
2: Nah, ligo na buyag ko. Ako naman ang galing makatrabaho rin. Wala yung mga laba, mga hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimong kay galubog, lagog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar. Gikan sa 400
2: na normal na karoon. Na normal na, akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
1: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging simana.
2: Oo, oh, nagpa-sugar po ito. Di man ko nang bago, kaya pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
1: So, kung nakay pa rin may
2: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, niya, wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na akong sugar niya.
1: Niya, ang imong...
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
2: Niya, grabe, mura na yun ang magbagong ninyo.
1: Nga naman, nakotana si Idol Baby Boy, nga naman kung mura magbagong ninyo, nga naman.
2: Ay, makakuan mangog ko, makakuan po ba nga? Sa una, katong napakong sakit, halos akong bana, sige panguhit. Muraga akong kayo, hindi mo itik. Kayo, hindi, di ko magamit. Di aral, di niwa nga kay. Niwa nga kayo sa una, nga mura mangog ka ng, way, kuan ba? Kuan lang ang bana at nadlok na galing ko, basi hindi taglain ang bana. Pero karan! Ya, grabe!
1: Nga naman?
2: Kadagabihin, kamang!
1: Sila pa yung gabihin,
2: yung 56 niya! Pero, mula lang, mula ang kagakong lawas. Panahon, mula lang, 30 ka, 30! Masakit naman!
1: Tinuhod gini ito, ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamors na kuno kayo ka?
2: Isang magbitabag niya, isang magbag niya na ito. Kuya, diyan po, uy, diyan ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya, hindi ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Nang, unang dilig din, undangan, istak sa kumparis, eh, kanaligayaan ko, pero may,
1: lagi din, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit ng Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
2: Thank you kayo, kuya
1: Angel. Patapinan na tugtunga sa takong buga, sumay.
2: Thank you, kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindot yan, nadawat ng kulas kuhan.
1: Patapinan na tugtungan, patapinan na tugtungan. 2,000 pesos na ka.
2: Oh my God! Salamat tayo, kuya! Salamat tayo!
1: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee, okay yun?
2: Okay tayo, oy! Kanang ang Amigos, maugyay kanang mo, pag kampanan bitaw sa kanang wala, di paglaong bitaw, pero huwag gamit sa Amigos, makuhan, mabalik, yun tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ako nawa naman ako pagkaong taon na, kakalawas mo ko sa amigos, ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, yan na kayo, salamat na kayo, parang kahilak ko sa gunimo eh.
2: Ano ang kayo, dako ang mabay, lalipay mong gubo kayo?
1: Lalipay niyo kayo.
2: Nalipay kayo ko ba?
1: Sige, ingay niya, si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may kapi ha, kanang hot-hot lang. O niya.
2: Nagdikan, sige, witawid, panghita din eh, maotdan man. Abot-abot na may dagang butita, maotdan man, may gali atong December, nakapalit may upat na karton kay upat na lang may nabilin, among yurot, isa ay lang, na, tumuray inyo. Okay, tumuray na palit
1: ka mo. Ang sitagay pangalan mo, Bibian.
2: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
2: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
1: Salamat kayo, ha?
2: Salamat kayo, kuya.
1: Salamat, mabush.
0: Basta ganun kasi ay Vivian, Amigos Coffee na, ang kape nga proven. Yes, subok na yan mga idol, mo nang di na ta, hugi na ta mangutan na, or maglalis pa no. Subok sa ka-epektibo, kanindot sa Amigos Coffee, kay subok na yan. Ang kape nga para sa tanan, makahatag o kaalibyuhan, Amigos Coffee, mga kalan. Yes, adu alang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Basta kape. Arita sa Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule.
3: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved.

0: ngiti-ngiti sa kagabion mga higala. Arita, ingon man sila nga DJ, ngitian mo kami ha. Kuya Nals, ngitian mo daw sila Kuya Nals. Tara, tara. Para sa ating mga kabantayan na stig, pakinggan natin oh, ang kaepektibo ng Amigos Coffee. Chuko matag.
1: May adlaw gin mga palangga, no? Ari sa diya sa may boundary sang baras kag ano ni ang mabinay kag kabankalan. No, so ari ta sa may boundary diri kag nabutan ta di si sir nga nalabayan ta siya nga gapangapi sang Amigos Coffee. Sino kay palihog pangalan mo, sir?
2: Si Ernest Domingo Kuya Nalda.
1: Domingo
2: Ananias sa Apir Baras.
1: Ay. Oh, isa na Domingo. Isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga po ano na ng peacemaker o ko na PNP post multipliers. No, si sir. Kag labdan ta di siya nagainom sa nga Amigos Coffee. Kasi do kay nang paggamit mo sa Amigos Coffee, sir.
2: Kuya, sa primero, mga kwa na mga isa katuwag at tunga na. Kaya primero, ang testingan ko lang kung daw nami, gid. Pero nauyunan ko, gid. Kaya ang mga arthritis ko na kwa, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, na kwa gitanan, kagagnog, balik ko sa ubing, kaya 75, 76 na edad ko, pero daw na balik ko sa 40 kaya tungod sa Amigos Coffee kag itiktibugid kag tistid mo dyan kag hindi rin kamo magmahay ang mga bro niya duha kami na sa wahon eh, kag iting mga 200 na nikabaksubong na bakal namon mahal-mahal pero ginasustino namon tugod na itiktibo kag hindi kag dyan maginulsol ang Amigos Coffee itiktibo kag tistid na ginamon niya kaya ginasigisigi namon ni subong.
1: Anong buto mo si Ingo, sir, nga nagbalik mo edad sa... Nasa mo, 76 edad mo?
2: Oo, 76.
1: Anong ang buto mo si Ingo, sir, nga nagbalik mo edad sa 40 ang performance, sir, sa Uyab, sir, ang pasada?
2: Ate, hindi ginayang malipatan, isang gulang kanaya, kalabaw lang tumatanda eh.
1: Yeah. Sige, sir. Nga, sir, nga dugay ng imo, kumusta, way ka na sa bungsang, kanin mo, diabetes, ano itong, ano?
2: Oo, kuya nga, tisdid, gid,

0: autistic na din kayo.
1: Okay, pero tis nga te, kung kung may time ka, sir, bako dito nakabakal kay Dilay, makuryo, balada. Taman, sir, ka bula.
0: Lain kanyos, ah.
1: Okay, si Sir Amir, yeah. Ang si Sir Amir, kaya damo yung yama customer ko, no? Nagtilaw na si amigos ko, kapsol kay kanami ko sa amigos kapsol kay kung kisa, agapas yung nasubat si yama customer. Hindi na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis sa ano na, mag-inis ang tubig. Kaya mo na, gusto ni Sir Amir, kapsol man iya, kaya inang hindi sa mag-inis tubig, inom lang sa kunok na yun. Primo, yung pagalit ka tilaw, sir.
0: Wala pagit ko dyan, kay doon na doon anab na kublang timitirmos man ko, ti sa isa ka adlaw, katatlo, ti magtag siya 25, 75, ti pigado man kami, kagalibot-libot man sa wahom, pero makarecover lang kay, ti kung hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, pero na, ya, brato lang ya, hindi ka pagpa-doktor, ti stig man na ya.
1: Sige, sir, nadumduman ko, sir, ang bal mo, sir, nga nanad, sir, may nadumduman ko ng istorya sa nanad mo, si isang mga bata yang na hindi ka na blanay magpamana blanay kay may edad ka lang blanay.
2: Yes, damo nga salamat no mga kabantay na stig dyan sa Kabangkalan. Hanapin nyo lang si Kuya Nald sa station natin no, available ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. And nandyan din po ang Farmacion Negra sa mga pharmacy, mga butika sa inyong lugar. Mga taga Tuburan, nari ang JJKL Big Shop 234 Store. Mga taga Asturias, Ilo General Merchandise and si General Merchandise mga higala.

0: Yes, one na tayong oras, mga taga City Horn, adi ang Zekemet Pharmacy and Capricorn 22 Store, AGP Pharmacy, mga lod. Nagkasalamat unto pala sa nabwebe na one na igong oras. Hindi na lang ang inyong DJ Bray, mayong gabi, yes, sa tanan.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

98.1 BT Radio. 98.1 BT Radio.

0: Radio. Original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong ipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumarn sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong giulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kayang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
3: Alang sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipangingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
4: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
3: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmablos sulod sa hamubo nga panahon. Sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
4: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututo sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
3: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon og family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
5: Start your day on a fantastic note.

0: PG Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: Malunggay paligun sa imong immune system,
2: Tubo natural energy booster,
1: Ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliver o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Bliss for life.
4: Visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos, perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with a four single bed, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon o magawas sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag, ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw o nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
6: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pertulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya siya sa tunnel, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
7: Ang kasingalan na ito, ma'am?
8: Monchita Fortis.
7: Usa, Monchita?
8: Monching.
7: Monching mo hangga? Monching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa muna. Nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
8: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nyadili na, naayo na sa ang, ako ang, naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
7: Kasi mo nakapuyon, day ka?
8: Oo, kapuyon ko.
7: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
8: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
7: Okay na rin mong lawas, day, ma'am.
8: Okay na.
7: Oh, sige, salamat sa tingalan. Usap mo, ma'am. Monching?
8: Monching.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, og vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imo mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw og mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
12: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
13: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Welcome to God. Taga Ipil, akong asawa, panuhuton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga sa lahi, may ka-plus of taon, mga 5 minuto siya lah. Minuto ka kung kuwan niya plus of, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading.
1: Marja Auto Parts Trading.
3: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalit sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
6: Ang paso kon burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gi siya ka gulgol sagaran mapaso ka mungulgol gi siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
6: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
5: Living Testimonies.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Start your day on a fantastic note.

0: BT Radio.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: TTX 500 na!
1: Ang TTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidant
1: nga gigan sa palaya
2: ug desugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
1: sa mga
3: butika. Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
5: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
5: Ha? Unsa di na anak, kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ganan ang gamiton, kuya. Pwede ko ana?
6: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, ganindot ganan na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa mo? Palit ako ang Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. pagpapaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Vitron. Subok na.
11: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak. Baspog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
10: Vitron. Subok na.
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
13: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BZ Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa tuwag pagpanaguban. Ano yan po kining atong 5 minutos nga tulumanon nga hatod ganato sa mayang kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo ug tiga po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang. Ang ato ang mga produkto ay suon, ha? Dili pagkalimtan. Ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule. Mga produktong capsule na kini nga napamatudaan nga makatabang gayon og lako sa atong mga kalawasan. And of course, dili po nato hikalimtan. Ang ato ang Hap Plus, ang SED Liniment Oil nga ginama sa Seed Pharma og mapalita kini sa ato ang mga butika. Maayo kini nga mo tangtang sa mga pagpanakit sa ato ang kalawasan. Apil panini ang pagtangtang usab sa mga rayuma, arthritis, o guban pang mga problema nato sa atong kalawasan. Apil panini kanyang mga back pains, mga shoulder pains, no? Kanyang mga ginatawag na itong stiff shoulders. Ginatawag mo na gahi kayong mong abaga nga dili kakasaka, di kakaisa sa imong kamot tungod kay sakit siya, no? Karon mga igalag, iso, ninighaplas nimo sa ito ang SED Liniment Oil. Nindot kini siya nga mutabang sa ito ang mga kalawasan. Bueno mga igalag, iso, ang ato pong kape, dili po na ito hikalimtan, ang atong SED Panyawan Coffee Mix. Ang nindot nga klase nga kape nga magatabang alang sa pagpahimsog sa itong kalawasan. Gumikan kay angko niini ang mga sangkap nga tinuod gayon nga napamatud-an nga maayo, no? Kining atong SED Panyawan Coffee Mix, aduna kini siya mangosteen, panyawan, aduna pud kini siya purple corn or kada ginatawag natong maistapol, and of course kining atong ginatawag nga cinnamon bark kini siya nga adunay maayo nga ikatanyag nga kaayuhan sa pagtabang sa atong mga kalawasan. Bueno po mga igalag, igsuon karong adlaw pag-isgutan nato kining ginatawag na itong acne. So may kalahian sa acne o sa pimple. Actually, kaning acne o pimple, pareha rin ni siya. No? Ang reason ni ini, mga skin pores kini siya na to, or mga buslot sa ito ang mga panit, nga diin masalipdan sa mga abog or baka sa mga sobra nga mga oil. Ang tendency, katong oil nga mismo nga ginapagawas na to sa itong mga nawong, sa ito ang mga likod, no? Sa itong mga skin ba, ang mahitabo is dili makagawas o mabara. O pag mabara na siya, muburot na siya. Ang difference sa acne o pimple, ang pimple, gagmay. Ang acne, dagko. As in like, murag naghubag na siya ba? Tungod kay na-irritate o murag aduna na infection sa ilalom. O na-irritate na pag-ayo ang atuang skin. Munang mangburot o maayo. Mahimang noa sa mga kabataan. Ayaw yun ninyo nga hilamti ang inyong mga pimples o acne. Ang uban manggod kay ginaprek, no? Ginabuak yun nila, ginapagawas yun nila ang kuan. Ang tendency niya na hinumdumi ha, naghubag na siya. Meaning to say na siya ay extra nga sulod. Kung inyo nang buakon, makabhang na siya. So pag pahiuli sa imuhang skin, ang mahitabuan na niya, pag maulat na siya, mulubong tong skin sa maong kinabhangan, no? Sa katong kabhang. Ang tendency niya na nanadayon siya ay murag laglom. Munang na yung mga kaigsunan na ito, murag na yung mga craters sa naong. Kaya mga buslot-buslot sa naong ba. Natungod na siya sa ginatawag na ito nga pagpanghilabot sa ito ang mga pimple sa kaniya itong mga medyo batanon pa kita. Karon mga igalang igsuon, para ma-prevent na ito ang acne o pimple, timani kanunay nga kinahanglan nga limpyo kanunay kaning atong nawong. And makatabang pag-ayo kaning atong mga sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap, nga dunay pagtabang sa glutathione para mamahimo kitang puti, o kaning atong SED Celebrity Kojic Soap, no, ang sabon nga dunay kojic acid nga mutabang sa pag-is-is o paglimpyo sa atong mga panit. Walang wala kay problema nga makaangkon kag acne and pimples, tungod kay kaning atong SED Celebrity Soap, maayo kayo nga gamiton, no, makatabang gid kayo sa itong mga skin. Ang SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Beauty ha, beauty soap, gamiton ka na siya sa buntag, kay makatabang man siya sa pagpaputi inimo sa imong skin. Dili po ka mabalaka nga mabulad kag init kay ang glutathione makatabang. Ug ang SED Celebrity Kojic Soap sad, dami kay gamiton sa gabi para makatabang sa paglimpyo sa itong mga panit.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Migrant Workers kinumpirma ang pagkamatay ng 2 Pilipinong seafarers sa nangyaring pag-atake sa Strait of Hormuz.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang agarang pagbibigay tulong sa mga pamilya ng Filipino seafarers na nasawi sa Strait of Hormuz.
4: Headlines.
3: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources agarang kumilos sa pagtugon sa mga naapektuhang pangisdaan dulot ng mga bagyo at ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy na nagpapadala ng karagdagang food packs sa Central Luzon.
4: Headlines.
3: Toll fee ng North Luzon Expressway para sa lahat ng sasakyang bibiyahe mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa, libre na.
4: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na maging alerto laban sa dengue. Ngayong patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Headlines.
3: Bureau of Animal Industry inaprubahan ang pagbebenta ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang bakuna laban sa African Swine Fever para sa mga baboy.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, September 3, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkamatay ng 2 Filipino seafarers matapos masangkot sa isang security incident ang Saudi-operated oil tanker na SIDR habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 16 na Pilipinong sakay ng barko. Nang mangyari ang pag-atake, nagkaroon din naman ng sunog sa barko matapos ang insidente. Nasa Oman na ngayon ang mga 12 Filipino seafarers. Hindi muna inilabas ang pagkakakilanlan ng 2 nasawi bilang paggalang sa kanilang mga pamilya. Ito'y habang sinasagawa na rin ang kaukulang notification at coordination procedure.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng 2 Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake sa isang Saudi flag crude tanker sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na katuwang ng Department of Migrant Workers ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya. Ay kay Kakdak, personal niyang dadalawin ang mga pamilya ng 2 nasawi upang matiyak na makukuha nila ang kinakailangang suporta mula sa pamilya.

0: Filipino Group. Diniyak ni Secretary Kakdak sa mga pamilya na gagamitin ang pamahalaan ng lahat ng available na resources upang matulungan ang mga ito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Karapatan na mga Pinoy seafarers na huwag pumalaot sa mga peligrosong lugar, giniit ng Department of Migrant Workers. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga ship owner, gayon din ang mga licensed manning agency na tiyak kinakaligtasan ng kanilang mga Pinoy seafarer at igalang ang karapatan na huwag magdayag sa mga peligrosong ruta o lugar. Ito ang giniit ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakda kasunod naman ng pinakabagong insidente ng pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz sa isang Saudi-operated oil tanker na ikinasawi ng dalawang Pinoy seafarer. Sinabi na kalihim na dapat gawing prioridad ng mga ship owner ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarer at ilayo sila sa anumang kapahamakan. Dapat din anyang igalang ng mga ship owner ang pasya ng mga seafarer na huwag pumalaot para na rin sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa ng kalihim, dapat ding sumunod ang mga ship owner sa mga hinihinging requisitos bago magdayag sa mga lugar na matinding naapektuhan ng sigalot o may mataas na bantampang seguridad. Kasunod yan, sinabi na kalihim na kanilang titignan kung nasunod ba ang mga patakarang pangkaligtasan na siyang bahagi naman ng gumugulong na investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Marty Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dekada-dekada nang tagal sa hindi pinatutupad na flood control master plan para sa bansa. Ini-update na ngayon ayon sa Malacanang. Darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsasagawa na ngayon ng updating ang gobyerno sa master plan ito hinggil sa flood management. Itong sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro sa gitna ng napakatagal na panahong hindi nagamit ang master plan na noong pang 1930s o 1940s binalangkas. Ayon kay Castro, DPWH ang nagsasagawa ng updating na nakafocus sa 18 major river basins at mga critical principal rivers. Sa nangalap nilang dato sa kagawaran as of May 31, 2026, sinabi ni Castro na mayroon na anyang updated master plan at feasibility studies sa 16 na major basins. May mga feasibility studies din anya sa ilang mga lugar na kayang tapusin ngayon 2026. At ito ay ang mga lugar ng Cagayan, Pasig, Marikina at Lagunibay River Basins. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
4: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Agarang kumilos ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagtugon sa mga naapektuhang sektor ng pangisdaan, sanhi na mga bagyo at habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni BFAR spokesperson at officer in charge ng BFAR CAR, Nazario Briguera, na pumalo na sa mahigit sa 412 million pesos ang pinsala sa sektor ng pangisdaan kung saan 98% nito ay nakaapekto sa aquaculture production. Ayon kay Regional Director Briguera, ang mga rehiyon sa Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 3, Calabarzon at Mimaropa ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at ng matinding epekto ng habagat. Maigbit ding binabantayan ang kagawaran ng presyo ng mga produkto sa sektor ng pangisdaan sanhi ng pinsala sa nasabing sektor.
5: And sa mga ganitong pagkakataon, nakahanda naman ang BFAR doon sa mga recovery interventions na sinasabi natin, yung mga tilapia fingerlings. Magkakaroon po tayo ng mga fingerling dispersal doon sa mga apektado. For example, dito sa Cordillera, nakapreposition namin ay nasa 200,000 tilapia fingerlings at may kabuang halaga ito na nasa 219,000. At dito naman sa Mimaropa, natukoy na yung mga available na natukoy na available para sa recovery response ang 100,000 milkfish fingerlings at 100,000 tilapia fingerlings. So ilan lamang po ito, Sir Ray, doon sa mga maaaring immediate intervention doon sa recovery aspect, no, patungkol dito sa mga danyos na natamo ng sektor ng pangisdaan.
0: Si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera.
1: Radyo

0: Pilipinas.
1: News Nationwide.
2: Department of Social Welfare and Development o DSWD tuloy-tuloy na nagpapadala ng karagdagang food bank sa Central Luzon. Narito ang report ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasunod ng naging malawakang epekto ng habag at walang patid pa rin ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigan sa Central Luzon Region. Mula sa Luzon Disaster Resource Center, sunod-sunod na bumiyahe na nitong Miyerkules ang mga wing van na may kargang food packs. Kabilang dito ang higit 9,000 family food packs na ibinyahe patungong Pampanga para sa mga pamilyang apektado ng matinding pagbaha. Kaugnay nito ay umabot na rin sa 263,000 na family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. Pinakamarami rito ang nailaan sa Central Luzon, abot na 146,000. Patuloy rin na nagmumobilisa ang DSWD ng mga resources para mapabilis ang paghahatid ng relief assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Libre na ang toll fee ng North Luzon Expressway para sa lahat ng sasakyang bibiyahe mula sa Pulilan, Bulacan hanggang sa San Fernando, Pampanga at vice versa. Hakbang ito ng pamahalaan upang maibsan ang matinding traffic sa North Luzon Expressway kasunod ng pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Hindi na sisingilin ng toll ang mga motorista na dadaan sa rutang Pulilan, San Fernando at San Fernando-Pulilan. Personal namang nakipag-ugnayan si Transportation Secretary Banoy Lopez kay NLEX Corporation President Luis Reñon upang agarang ipatupad ang libreng toll bilang tugon sa sitwasyon sa lugar. Pinapayuan naman ang mga motorista na manatiling alerto at sumubaybay sa mga susunod na traffic advisories.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nananatiling lubog sa baha ang San Simon, Pampanga matapos ang isang buwan at patuloy pang tumataas dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan. Binahagi ni San Simon Acting Mayor Anne Canlas sa Mark in Mark Out na dahil sa pag-apaw ng kalilang water waste ay binaha na rin ang mga lugar na hindi karaniwang binabaha nitong mga nakarang araw. Kabilang na anya rito ang barangay Santa Monica kung saan bumaha ang kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX southbound at northbound. Sinabi naman ni Mayor Canlas na nagpatupad sila ng libreng sakay sa mga mamamayan ng kanilang bayan at nagsagawa rin ng rescue operations para ilikas sa mga residente na nalubog sa baha ang mga tahanan.
4: Ang bayan po ng San Simon ay nag-offer ng libreng sakay para sa ating mga kababayan kung saan, no, para hindi mahinturin yung kabuhayan nila. Ngayon naman po, dito sa nakaraang araw, ang naging priority po namin ng bayan is yung safety ng ating mga kababayan, yung safety ng mga bawat individual po sa bayan ng San Simon. So nagkaroon po tayo ng mga rescue operations kung saan linikas po natin sa mga kabahayan, lalo na yung mga barangays na sobrang apektado po ng baha, kung saan halos lubog na po yung bahay nila.
2: Samantala, tiniyak naman ni Mayor Canlas na nagbibigay na rin ng tulong ang pamahalaang panlalawigan at ang lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at sama ng panahon. Nagpasalamat naman ang alkalde sa pagtulong ng iba pang mga ensya ng pamahalaan lalo na sa paghatid ng goods at iba pang mga ayuda sa mahirap anya ngayong ibiyahe dahil sa sikip ng trapiko. Nagpaabot din ang pasasalamat si Mayor Canlas sa iba pang mga lokalidad na nagpadala ng rescuers sa San Simon, Pampanga. Kasamaan niya sa mga itong pamahalaang lokal ng Marikina City, Mabalac at Pampanga, Nueva Ecija at Balayan City.
4: Kami nagpapasalamat talaga sa lahat po ng tumutulong at saka yung mga rescuers din po sa ibang bayan na nagpahatid po ng tulong dito tulad ng Marikina City, no? Through the efforts of Mayor Ma Anchodoro at ang City of Mabalacat, Pampanga, Nueva Ecija, Balayan City, dito po, no? Nagpatulong din po tayo at tayo'y agad pong inassist dito po sa bayan natin.
2: Si San Simon, Pampanga, Acting Mayor Anne Canlas.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Implementasyon ng flood management na angkop sa bawat lugar sa Metro Manila. Pinagutos ni Pangulong Marcos. Narito ang balita ng atin sa atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Pilipinas.
3: Nakumpleto na ng Metropolitan Manila Development Authority ang feasibility study na tumukoy sa 39 na lugar para sa flood catchment project. Ito ay kay MMDA Chairman Romando Ortez ay bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan kontra Bahasa Metro Manila. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi na opisyal na isinagawa ang pag-aaral alinsunod sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang feasibility study para sa catchment facility mula sa 107 potensyal na lugar. Naging 39 ang napiling site matapos ang mga konsultasyon at pagsusuri sa bawat lokasyon. Iaangkop niya ang mga proyekto sa kondisyon ng bawat lugar, kabilang ang mga catchment o cistern type facility na maaaring pansamantalang mag-imbak ng sobrang tubig ulan sa ilalim ng lupa. Bahagi ito ng paggamit ng pamahalaan ng Sponge City at nature-based solution na makatutulong sa mga karaniwang flood control infrastructure tulad ng pumping stations. Sa ilalim ng konseptong ito, mga komunidad ay maaaring sumalo, mag-imbak at mamahala ng sobrang tubig ulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Sabi ni Ortez, mahalaga ang ganitong paraan dahil sa pagbabago ng klima na nagdudulot ng mas matinding panahon at malalakas na pag-ulan.
1: I-develop lang po natin yung open space kung saan maglalagay po tayo ng mga amphitheaters na sunken, lagoons at iba pa po. Yung mga sunken garden po na gagawin natin at yung mga amphitheater, yan po pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po nating i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, nakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy na minomonitor ng PAGASA ang Tropical Storm Pilandok na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Binabantayan din ang Tropical Storm Saudel na dating tinawag na Obet, ngunit nasa labas pa ito ng PAR. Nasa labas rin ng PAR ang isang Low Pressure Area o LPA na tinukoy bilang LPA-08M. Ayon sa pinakahuling monitoring, mababa naman ang posibilidad na ito'y maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Patuloy namang binomonitor ng mga Weather Bureau ang galaw at kondisyon ng mga weather disturbance upang matukoy ang posibleng epekto ng mga ito sa bansa. Pinapayuan ng publiko na manatiling alerto at regular na subaybayan ng mga opisyal na weather bulletin at abiso ng PAGASA, lalo ng mga nakatira sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Patuloy din ang paalala ng Office of Civil Defense OCD sa publiko na mag-ingat at manatiling handa bunsod ng patuloy na epekto ng habagat. Ngayong araw, September 3, posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Samantala, simula naman mamayang gabi hanggang September 4, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Mula September 5 hanggang 6, posibleng umabot sa 100 hanggang 120 millimeters ang ulan sa Occidental Mindoro. Maaari ring makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan ang Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Pinapayuhan ng mga residente na sumunod sa mga abiso at direktiba ng lokal na pamahalaan at iba pang mga otoridad upang maiwasan ang panganib dulot ng pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Suspendido ang ilang face-to-face classes sa iba't ibang lugar sa Luzon ngayong araw, September 3. Dahil sa patuloy na epekto ng habagat sa Pangasinan, suspendido ang klase sa iba't ibang bayan kabilang ang Basista, Aguilar at Binmali. Sa Mangaldan at San Carlos City, ililipat muna sa Alternative Delivery Modes o ADM ang mga estudyante. Sa Bulacan, walang pasok sa lahat ng antas sa Kalumpit. Sa Benguet, nakansila ang klase mula preschool hanggang senior high school sa bayan ng Atok. Sa Tarlac City, patutupad din ang alternative mode kapalit ng face-to-face classes. Samantala, maraming lugar sa Pampanga ang nagdeklara na rin ang suspension, kabilang dito ang San Simon, Apalit, San Fernando City, Guagua, Santo Tomas at iba pang bayan. Sa Binalin at Santa Ana, pansamantalang lilipat sa ADM ang mga paaralan sa Candaba, modular classes at iba pang mga alternatibong paraan ng pag-aaral ang ipatutupad sa piling paaralan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 33% ng mga Filipino ang nagsabing bumuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay batay sa huling Social Weather Stations o SWS Survey. Ayon sa survey, pantay ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing bumuti at lumala ang kanilang buhay nitong nakarang isang taon na parehong 33%. Samantala, 34% naman ang nagsabing halos walang pagbabago sa kanilang buhay. Dahil dito, nakakuha ang bansa ng net gainers score na 0 na nangangulugang pantay ang bilang ng mga nagsabing gumanda at lumala ang kanilang kalagayan. Isa sa mga lugar sa bansa, pinakamababa ang resulta sa Metro Manila na negative 13. Positive naman ang score sa Mindanao na plus 3 at sa ibang bahagi ng Luzon na plus 4. Sa Visayas, negative 1 ang naitalang score. Ayon sa SWS, kapwa bumuti ang pananaw ng mga nasa urban at rural areas tungkol sa kanilang kalidad ng buhay kumpara noong Marso.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na maging alerto laban sa dengue ngayong patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, kabilang sa mga karaniwang sintomas ng dengue ang mataas na laglat, pananakit ng katawan o kalamnan, panghihina, pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong at pagkakaroon ng pantal sa katawan. Payo ng ahensya na kapag nakaranas ng mga ganitong sintomas, agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility. Mahalaga ang maagang pagpapatingin para agad na matukoy at magamot ang sakit at maiwasan ang malubhang komplikasyon. Iniikayat din ng publiko na sundin ang 4 T's, taob, taktak, tuyo at takip upang maalis ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Panatiling malinis din ang paligid, alisin ang naipong tubig at agad na humingi ng tulong medikal kapag may naramdamang sintomas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaprobahan ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o DABAI ang pagbebenta ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang bakuna laban sa African Swine Fever para sa mga fatteners na baboy. Ayon sa Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., mahalaga ang pagkakaroon ng bakunang maaring mabili sa merkado bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na paramihin muli ang baboy sa bansa. Sinabi ni Laurel na nagbibigay na ang bakuna ng karagdagang proteksyon sa mga hog raisers laban sa ASF. Ang African Swine Fever ay isang nakakahawang sakit na maaaring makapekto ng malaki sa mga alagang baboy. Inaasang makakatulong ang pag-aproba sa komersyal na pagbebenta ng bakuna sa pagpapanumbalik ng populasyon ng baboy at sa pagkakaroon ng mas matatag na ng supply ng pork products sa bansa. Patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalaan upang suportahan ang mga hog raiser at palakasin ang industriya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dineklarang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong Miyerkules. Dinawag si Poa ng prosecution panel upang tumestigo tungkol sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education o DepEd noong kalihimpan nito si Vice President Duterte. Ayon kay Presiding Officer Senator Cheese Escudero, dahil dineklarang hostile witness si Poa, maaari nang gumamit ang prosecution panel o counsel na si Attorney Benjamin Tolosa ng mga leading questions o mga tanong na mas direktang nagtuturo sa posibleng sagot.
6: I think, Your Honor, it is a matter of record that the witness is part of the defense team and one of the lawyers of the Vice President, and it can be reasonably presumed that the witness will not provide on a plate the prosecution's theory and conclusions.
7: Okay, so the chair will proceed to declare Attorney Poa as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again, as a reminder, not to ask misleading questions.
2: Ang bahagi po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sinabi naman ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert A. Barbers na nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan ng mga naging pahayag ni Attorney Michael Poa tungkol sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Barbers, lumalabas sa mga naging sagot ni Poa na wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa disbursement o paggastos ng confidential funds ng DepEd. Gayunman, binigyan din niya na si Poa pa rin ang sumagot sa Audit Observation Memorandum na nilabas ng Commission on Audit o COA laban sa DepEd.
6: Thank you, Your Honor. It is a matter of record that the witness is part of the defense team and one of the lawyers of the Vice President, and it can be reasonably presumed that the witness will not provide on a plate the prosecution's theory and conclusions.
7: Okay, so the chair will proceed to declare Attorney Poa as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again, as a reminder, not to ask misleading questions.
2: Samantala, patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang inihaharap ng magkabilang panig kaugnay ng paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong kalihimpan nito si Vice President Sara Duterte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House Prosecution Panel handa sa bago at mahaba-habang oras ng schedule ng impeachment trial sa darating na Oktubre. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
8: Handa ang prosecution panel sa inanunsyong pagbabago ng mga petsa ng paglilitis sa Oktubre batay sa inihayag ni Presiding Officer Cheese Escudero. Umaasa si Ridon na matatapos sa loob ng itinakdang panahon ang mga ipinipresentang ebidensya, lalo pat magiging full day o buong araw ang mga pagdinig sa ilang araw ng Oktubre. Layon din ng pagbabago sa mga petsa ng paglilitis na bigyan daan ng mga deliberasyon ng Kongreso para sa proposed 2027 national budget. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
9: Maganda araw po sa ating lahat. Wala naman siguro mababato ng laptop ngayon pong araw na ito. Pero marami pong mga mahalagang mga usapin na diniliver po ngayong araw po na ito. Pero una sa lahat, ano na po ba ito? Ito po ay ang pagtatapos ng ikasyam na linggo. At ito po yung day 21 noong pong paglilitis, there's no Vice President Sara Duterte in sight. No? So, inaantay pa rin po ng prosecution panel kung kailan po magpapakita ang pangalawang pangulo dito po sa paglilitis.
8: Para naman kay House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers, mas mapapabilis sana ang paglilitis kung sasang-ayon ang depensa na mag-stipulate ng facts at hindi na ito gawin pa kapag nakasalang na sa witness stand ang testigo ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni trial spokesperson Ace Barbers.
10: Siyempre, lalong bibilis ito kapag sumang-ayon no, ang ating kabilang panig, which is the defense, dun sa pinopropose ng prosecution for stipulation.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Epekto ng pag-ali sa value-added tax sa systems laws mararamdaman na sa Oktubre o Nobyembre. Ito'y ayon po sa Energy Regulatory Commission. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Report.
11: Posibleng pagsapit ng Oktubre o Nobyembre ay maramdaman na ng mga consumer ang epekto ng pagtanggal ng 12% VAT sa system laws charge sa kanilang electricity bills. Ito ang pagtaya ng Energy Regulatory Commission na ERC na mausisa. Yakbayan Party List Representative Shell Jokno sa budget hearing ng Department of Energy at ng ERC. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, na ilathala na noong September 2 ang ERC Resolution No. 26 Series of 2026 na naguuri sa system laws charge bilang government mandated charge dahil dito maaari na itong hindi isama sa VAT base. Nailabas na rin ng Bureau of Internal Revenue ang kaukulang revenue memorandum circular dahil dito aatasan na ng ERC ang mga distribution utility na baguhin ang kanilang billing systems maaaring magsimula sa Oktubre o Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pagtutulungan ng guro at magulang sa paglikha ng positibong learning environment. Pinanawagan ng Department of Education at ng Council for the Welfare of Children. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagkaisa sa isang panawagan ng Department of Education at ang Council for the Welfare of Children sa mga guro at mga magulang na magtulungan upang magtatag ng isang ligtas, inklusibo at positibong learning environment para sa kapakanan at pag-unlad ng mga mag-aaral. Binigyan diin ng CWC at DepEd na ang emosyonal na klima at kaligtasan ng mga mag-aaral ay hindi lamang nakasalalay sa apat na sulok ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga tahanan at paaralan, layo ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Pilipino mag-aaral ay hindi lamang natututo, kundi nararamdaman ding sila ay ligtas, pinahalagahan at may puwang sa lipunan. Narito ang pahayag ni Ms. Jocelyn Andaya, Officer in Charge ng Office of the Assistant Secretary for Governance and Operations ng Department of Education.
12: Sa eskwelahan, dapat masaya sila at nakakausap nila kahit sinong classmate nila at nakakapag-participate sila sa mga diskusyon sa paaralan. Ito yung sitwasyon na alam nila na kahit anong mangyari, sila ay safe dito.
6: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita naman si Bayan Dagat, Australia at Estados Unidos nangako ng $580 million na tulong sa Pacific Islands. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas. Report.
13: Naglaan ang Australia at Estados Unidos ng kabuuang $580 milyong para suportahan ang mga bansang nasa Pacific Islands. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagpapatibay ng dalawang bansa sa kanilang ugnayan sa rehiyon. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, maglalaan ang Canberra ng $430 milyong sa rehiyon upang makatulong sa paglaban sa ilegal na pagpasok ng droga at organisadong krimen. Papaloob sana sabing pondo ang paggamit ng aerial surveillance at pagsasanay para sa mga police at border officials. Samantala, $150 milyong naman ang ilalaan ng Estados Unidos para sa mga programa sa Pacific Islands. Kabilang dito ang $60 milyong para sa enerhiya, partikular sa pagpapalawak ng fuel storage at pagpapalawak ng power grids. Ang anunsyo ay ginawa sa Pacific Islands Forum sa Palau na sinusubaybayan din dahil sa lumalaking kompetisyon ng US, Australia at China para sa impluwensya sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Ayala abante sa second round ng 2026 United States Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Panalo ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala sa unang round ng 2026 United States Open sa New York. Ito ay matapos dominahin ni Binibining Ayala si Mary Stoyana ng Amerika sa score na 6-1, 6-2. Binali ni Ayala ang service ni Binibining Stoyana ng 2 beses sa unang set at nagpamalas din ng baseline control overall ang 17th-seeded na Filipina para makuha ang panalo. Susunod ang makakatapat ni Ayala sa second round ang Ukrainian netter na si Alexandra Olinikova. Dahil sa tagumpay sa first round, mayroon ng prize purse si Ayala na $190,000 or 11.9 million pesos. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
18: Ako si Loki Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
19: Iniwala ko na ang parliamentary election sa BARM ay mas makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Dahil kapag mas pinapatibay nito ang democracy, good governance at kapayapaan sa rehiyon. Kapag naging maayos ang halalan, mas pinapalakas ito ang tiwala ng mamamayan sa pangalan.
16: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga nagmamay-ari ng micro-enterprises sa Kalinga, pinaalalahanan ng BIR na samantalahin ang kanilang one-time abatement program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Estrella Loque.
0: Radyo Pilipinas, report.
2: Estrella.
20: Pinaalalahanan ni Attorney M. Martinez, OIC Assistant Revenue District Officer ng BIR Kalinga, Tapayaw, ang managmamay-ari ng micro-enterprises sa Kalinga na samantalahin ang kasalukuyang abatement of taxes and interests na ipinatutupad ng Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Martinez, lahat ng mga may tax delinquencies mula 5 to 80,000 pesos kada taon bago mag-2026 ay eligible sa tax abatement. Kasamaan niya rito ang mga matagal nang nagsara subalit mayroon pang hindi nababayarang puwis sa kondisyong hindi ito lalagpas ng 80,000 piso sa bawat taon. Paliwanag ni Martinez, sangayon sa tadhanain na one-time abatement program ng BIR, ang mga bayarin sa puwis kasama ng interest na hanggang 80,000 piso ay magiging 5,000 piso na lamang. Pinayuhan ni Martinez ang lahat ng may tax delinquencies hanggang 2025 na magtungo sa tanggapan ng BIR o mag-file ng application online. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iba't ibang sektor sa Pangasinan, hinikayat ng Philippine Navy na palakasin ang kamalayan sa kahalagahan ng karagatan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
0: Radyo Pilipinas, report.
2: Ricky.
21: Inikayat ng Philippine Navy ang mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at mga mamamayan dito sa Pangasinan na pagtibayin ang pakikisa sa pagsusulong ng maritime awareness bilang bahagi ng pananagutan sa pangangalaga at seguridad ng karagatan. Ayon kay Commander Raymond A. Roldan, ang commanding officer ng BRP Waray, mahalaga ang koordinasyon ng iba't ibang sektor upang higit na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa pagiging isang maritime at archipelagic nation ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Dagupan, sinabi ni Roldan na hindi lamang Philippine Navy ang may pananagutan sa maritime domain, kundi isang shared responsibility na nangangailangan ng pakikilahok ng buong komunidad. Para sa mga ordinaryong mamamayan sa Pangasinan, maaari anyang magsimula ang pakikibahagi sa simpleng pangangalaga sa karagatan, gaya ng hindi pagtatapon ng basura at pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng yamang dagat at kapaligiran. Aniya, kaisa ang Philippine Navy ng iba't ibang ahensya sa pagsusulong ng pangangalaga sa karagatan, lalo na sa mga pamayanang umaasa rito para sa kanilang kabuhayan at iba pang pangangailangan. Dagdag pa niya, mahalagang ipagmalaki ng mga Pilipino ang pagiging maritime nation ng bansa na kinikilala rin ng buong mundo bilang producer ng mga seafarer na nagdadala ng watawat ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng daigdig. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 90 million pesos na halaga ng potable water system sa Mahayhay, Laguna. Matatapos na. Mahigit naman sa 5,000 individual mabebenepisyuhan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Tom,
4: matatapos na mahigit 90 milyon pisong halaga ng potable water system project sa Maihay, Laguna. Ayon sa pabalid ng Philippine Rural Development Project o PRDP Calabarzon, ang nasabing potable water system project na kanilang pinondohan sa pamamagitan ng PRDP scale-up ay makapagbibigay ng 165 communal faucets sa mga target na komunidad. Inaasahan na mahigit sa 5,600 individuals mula sa iba't ibang barangay ang magkakaroon ng mas accessible at ligtas na supply ng tubig. Idinagdag pa ng PRDP Calabarzon na matutugunan ito ang suliranin ng mga komunidad hinggil sa insufficient water supply, mahabang pila sa koleksyon ng tubig, risky transportation of water sa iba't ibang lugar, water-related diseases at limitadong oras ng nagagamit para sa economic at agricultural activities. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Seguridad para sa pista ng Peña Francia sa Naga City ngayong buwan, tiniyak ng Police Regional Office No. 5. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Jerome,
22: tiniyak ng Police Regional Office 5 na magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng Peña Francia Festival 2026. Ayon kay Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, may karagdagang 150 police personnel mula sa PRO 5 ang naka-standby para sa deployment sa Peña Francia Festival 2026. Karagdagan ito sa mahigit 2,000 police personnel na bahagi ng augmentation force na ipapadala sa Naga City para makatuwang ng Naga City Police Office sa pagtitiyak ng seguridad sa syudad. Pinatitiyak din ni Silvio na kumpleto ang mga personnel sa kani-kanilang mga unit. Samantala, walang nakikitang problema pagdating sa magiging pagkain ng mga augmentation force na ipapadala sa pista. At sinabi rin ito na magkakaroon ng post-assessment ng pulisya sa naging takbo ng pagdiriwang. Patuloy naman na niya ang review ng pulisya sa mga inilatag na security measures para sa pista habang i-deploy na rin ang mga teknolohiyang gagamitin katulad ng Starlink para sa internet connectivity ng mga drones at mga closed-circuit television o CCTV cameras na ilalagay sa mga estratehikong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Health Bicol Region mas tututukan ang serbisyong pangkalusugan sa mga island province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang balitang hatid sa atin ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Juris,
23: mas paihintingin ng Department of Health Bicol ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar kabilang ang mga island province gaya ng Catanduanes. Ayon sa bagong DOH Bicol Regional Director na si Dr. Volter Guadalupe, bahagi ito ng bagong direksyon ng kagawaran sa ilalim ng Unified National Agenda for Health o UNA na nakatuon sa mga health worker paggamit ng teknolohiya at pag-abot sa mga komunidad na mahirap marating. Kaugnay nito, sinabi ni Guadalupe na may direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maramdaman ng publiko ang mas maayos na serbisyong pangkalusugan sa loob ng susunod na 3 buwan. Anya, ito ang isa sa mga pangunahing tinututukan ngayon ng DOH upang mas maging mabilis at abot kamay ang serbisyong medikal para sa mga mamamayan. Para sa Catanduanes, tiniyak ni Guadalupe ang pagkikipagtulungan ng DOH sa mga lokal na health service provider upang mapabuti ang access sa mga kinakailangang serbisyong medikal kabilang ang diagnostic test, kabilang sa tinututukan ang mas mabilis, epesyente at tumpak na medical testing upang mapabilis ang referral ng mga pasyente at mapalakas ang preventive healthcare. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Visayas. Pinaigting na laban kontra krimen sa Silangang Visayas, pinangunahan ng PNP at mamamayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito report ni Daisy Belizar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Daisy.
25: Isang matatag na pundasyon para sa pambansang kapayapaan at kaligtasan ang muling ipinamala sa Silangang Visayas. Matapos formal na pangkatin ng Police Regional Office 8 ang iba't ibang sektor ng lipunan sa pagbubukas ng 32nd National Crime Prevention Week. Pinangunahan ni Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy ang makasaysayang kaganapan sa Leyte National High School kung saan binigyan din ang whole of community approach, isang estratehikong pakikipag-ugnayan ng pulisya, mga paaralan at lokal na pamahalaan upang ganap na puksain ang kriminalidad sa rehiyon. Sa ilalim ng maadbokasi ang pagtataya ng mamamayan laban sa krimen at pito tayo laban sa krimen, layo ng pambansang direktibang ito na gawing mas mabilis, tapat at nararamdaman ang serbisyo ng pulisya. Ang hakbang na ito ng Pro 8 ay direktang nakatutok sa pagbuo ng mas ligtas, maunlad at mapayapang pamayanan bilang bahagi ng isinusulong na bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Negosyo Center binuksan sa pinakamalayong island barangay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo sa Jane. Narito report ni JP Hervas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: JP.
26: Binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Caluya Antique, ang bagong negosyo center sa Island Barangay ng Semirara. Layunin itong mailapit sa mga negosyante at residente ng isla ang iba't ibang serbisyo ng DTI kagaya ng informasyon sa negosyo, pagsasanay, pagpaparehistro ng negosyo, tulong pinansyal at access sa mas malawak na merkado. Ito na ang 19 na negosyo center sa Antique at pangalawa sa bayan ng Caluya. Ang Semirara ay itinuturing na pinakamalayong island barangay sa Western Visayas, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng mas malapit na access sa mga serbisyo para sa mga residente at maliliit na negosyante. Para sa bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
0: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Serbisyo ng DNR patuloy na nilalapit sa mga bayan sa Zamboanga del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang balitang hatid ni Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Justin.
27: Patuloy na inilalapit ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga environmental permitting at regulatory services ng ahensya sa mga bayan sa lalawigan ng Zamboanga del Norte sa pamagitan ng permitting on wheels at mobile one-stop shop. Isinagawa ng DENR 9 ang aktibidad sa Municipalidad ng Liloy sa pamagitan ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 9, Environmental Management Bureau o AMB 9 at Community Environment and Natural Resources Office o Senator Liloy. Nasa 131 kliyente sa natulang bayan ang naserbisyohan sa dalawang araw na aktibidad. Malaki naman ang pasasalamat ni Liloy Municipal Mayor Roberto E. Jr. sa inisyatiba ng DNR dahil mas naging accessible ang mga serbisyo ng ahensya para sa mga residente sa natulang bayan. Nagpapatuloy ang pagsisikap ng DNR upang gawing madali ang environmental compliance habang isinusulong ang responsabling paggamit at proteksyon ng mga likas na yaman ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
2: Asosasyon ng mga mangingisda sa Misamis Oriental tumanggap ng mahigit sa kalahating milyong pisong halaga ng production inputs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ingoog City. Narito ang report ni Joe Bayon on
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Joe.
8: Nakatanggap ang Silad Fisher Folk Association Incorporated sa bayan ng Sabungkogon, Misamis Oriental ng 581,000 piso na halaga ng production input ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program PISTO ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10. Kasama sa tulong ang 11,000 pirasong bangos fingerlings at 400 bag ng commercial fish feed para sa calendar year 2026 production cycle. Ang pamamahaging ito ay nagmamarka ng ikalawang taon ng tuloy-tuloy na suporta sa input ng SAAD program para sa operasyon ng fish kids ng Naturang Asosasyon. Sa nakaraang yugto ng produksyon, nakamit nito ang humigit kumulang 322,000 piso na kabuo ang binta mula sa ani nito. Batay sa karanasang ito, ang kasalukuyang intervensyon ay inasahang magpapatibay sa asosasyon upang mapanatili ang negosyo nito sa aquaculture, mapabuti ang pagganap ng production nito at palakasin ang kapasidad na pamahalaan ang operasyon ng fish cages. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
6: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, September 3, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
24: Nationwide.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
13: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Lugtiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
15: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda man takbo.
15: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
13: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
28: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
13: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Bagong Pilipino.
1: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Muli isang magandang umaga ang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes, September 3, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sabayan naman na napapanood sa mga live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, traffic update muna tayo. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
1: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann.
2: Magandang umaga po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po ng ating traffic sa mga oras ito sa may EDSA Southbound. Magiging mabagal po ang dalawang sakyan sa may West Avenue. Paglagpas ng point, tuloy-tuloy ang bilis ang dalawang sakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal sa may Montreal. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Paglagpas ng point, light traffic na po to. Moderate traffic lamang po dito po sa may Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy bilis ang dalawang sakyan. Moderate lamang po dito po sa may Arnais Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue hanggang Taft Avenue, magiging mabagal po ang dalawang sakyan. Moderate to heavy traffic po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli pong babagal ang dalawang sakyan sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. Paglagpasan po yung light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound, dito po mag-upisa ang pagbagal ng dalawang sakyan sa may Ateneo hanggang makarating na po tayo ng Sevierville Avenue. Masusunod itong pagbabagal po sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may Ortigas Avenue hanggang makarating na po tayo sa may Arcovia. Paglagpas po yan, light traffic na po ito. Muli na lamang pong babagal po sa may Canyon Road hanggang makarating na po tayo ng Pasig Boulevard. Ang ating naman pong C5 northbound sa may Pinagsama Village hanggang Upper Makini, asahan na po natin pagbagal ng dalawang sakyan. Paglagpasan po, light traffic na po ito. Masusunod na lamang po babagal. Dito na lamang po sa may Sevierville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motis sa babiyahe po ngayong araw na Thursday. May plaka nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaaring po kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Yung palagi na ating traffic sa Morris ito, ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
1: Thank you so much, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula diyan sa MMDA Metro Base.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Narito po yung update dyan po sa dalawang Pilipinong tripulante na lulan ng isang barko na nasawi sa pag-atake diyan po sa Strait of Hormuz.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: Hatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
3: Pinumpirma ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kagdak ang dalawang Pilipinong marino na nasawi matapos atakin ang kanilang barko sa Strait of Hormuz. Sa isang Zoom press conference kagabi ng DMW, pinumpirma ang dalawang Pilipinong nasawi ay lula ng MBS IDR na mula sa East Coast ng UAE ay papatawid sana ng Strait of Hormuz ng mangyaring pag-atake sa kanilang barko. Kaugnay nga nito, naligtas naman ang nasa 14 na tripulante kasama nasa ligtas na lugar sa mga oras na ito at inaayos.

0: patuloy sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ngayon pong buwan ng Setyembre ay Philippine Civil Service Month, ano, sa 126th anniversary na po, mga kaibigan, ng Philippine Civil Service. At ngayong buwan ng Setyembre, mga kaibigan, ginugunita rin itong tinatawag po na National Peace Consciousness Month. Yan, National Peace Consciousness Month. At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa head ng Communications and Public Affairs Services ng OPAPRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Makakausap natin ang head ng kanilang Communications and Public Affairs Services, si Director Darwin Wally Wi. Director Darwin, sir, magandang umaga po.
4: Sir, magandang umaga po at sa ating mga tagapaginig at to you, Sir Alan, no, for giving us this space to promote and as well as encourage everyone to support the National Peace Consciousness Month for this year. Yes, sir.
3: Yes, sir. Well, una, sir, bigyan mo kami ng iba pang mga detalye tungkol dito sa, of course, sa kahalagahan ng paggunita o pagse-celebrate ditong tinatawag na National Peace Consciousness Month. Director Darwin, sir.
4: Yes, sir. Again po, no, good morning. Ang National Peace Consciousness Month po ay started in 2004 under sa Proclamation number 675 noong administrasyong kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
3: Opo.
4: Ito po ay nag-start since 2004 at tuloy-tuloy po. This is an annual celebration na ginagawa po natin. And for this year, noong Tuesday po, nandun po tayo sa Malacanang mismo, si
3: yes,
4: President Ferdinand R. Marcos Jr. po ang nag-officially open ang ating month-long celebration. But what we're saying here, the celebration of the Peace Month should not be done within the month lang po.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-celebrate ng kapayapaan ay dapat po the entire year at forever po yan at gawin nating sustainable, no? For this year, meron po tayong tema, yung tema po natin, napakahalaga po, no? Kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, pagigtingin. This shows na dapat yung dalawa ay in parallel. Kasi normally sinasabi sa chicken and egg, sino ba ang dapat ang mas mauna, peace or development?
3: Mm-hmm.
4: Sa pikin po namin, dapat po sabay-sabay po to.
3: Yeah.
4: So, nagkataon po na nung celebration yesterday, nung Tuesday sa Malacanang, ay ginawa po rin natin yung commemoration ng dalawang peace, signed peace agreements.
3: Opo.
4: Po,
3: yes.
4: Between at the 30th anniversary ng final peace agreement ng 1996 between the government and the Moro National Liberation Front.
3: Mm-hmm.
4: At ang isa naman po ay yung 40th anniversary ng Mount Data Peace Accord. Ito naman po sa mga kasama po natin at mga kapatid natin sa Cordilleras.
3: Opo.
4: So, marami po siyang very substantive po ang nangyari ng when the president officially opened the month's long peace celebration nung Tuesday po.
3: Yes, yes, sir. Oh. Yes, sir. Director Darwin, of course, with the OPAPRU as the lead agency, kaya nga, ano pong mga mahalagang aktibidad na nakahanay kaugnay po ng paggunita ngayong September nga nitong National Peace Consciousness Month, sir?
4: Yes, sir. Opo, punong-puno po yung kalendaryo ng OPAPRU, no, in terms of activities for the Peace Month celebration. As I mentioned earlier, nung Tuesday, si President po mismo ang nagbigay ng talumpati at officially opened the month-long celebration.
3: Mm-hmm.
4: So, tatapos, meron din tayong commemoration ng dalawang anniversaries ng 1996 Final Peace Agreement at yung Mount Data Peace Accord. Now, For the succeeding weeks po, meron din po tayong wreath laying ceremony dyan po sa libingan ng mga bayani bilang pagkilala sa mga nag-alay ng buhay at naglatag ng pundasyon para sa kapayapaan. Meron din tayong several peace caravans, no, throughout the country. Ang isa na po dito yung MNLF community sa may Sarangani, dyan sa Mindanao at sa Sulu. Meron po rin tayong mga serbisyong karaban sa Panay Island, no? Sa Aklan at saka sa Iloilo. Meron din po tayong mga naka-line up na socio-economic community projects such as mga groundbreaking ceremony.
3: Opo.
4: Ng Abu Seedling Production Facility. Ito naman po para sa mga miyembro ng kapatiran. Ito po yung mga former members ng Alex Bongtayo Brigade.
3: Mm-hmm. No?
4: At mga peace and development community sa Aklan po. At meron din tayong peace trade fair and job fair at peace month of meron po tayong marathon trail sa Kabankalan. At po sa dulo po, to culminate the month-long celebration or observance ng Peace Month,
3: mm-hmm,
4: ay meron po tayong gawad kapayapaan.
3: Mm-hmm.
4: So these are the peace awardees, no, yung mga exemplars, no, ng mga yung mga tao or mga organisasyon na talagang sumusulong yung kapayapaan sa buong bansa. And this will be held on the last day of this month. So series po to, we also expect sa September 13,
3: mm-hmm,
4: meron po tayong yung anniversary talaga ng sipat, no?
3: Opo.
4: Sa Cordillera, mangyayari dyan sa Mount Data, dyan sa may northern part of this country.
3: Mm-hmm.
4: So, maraming activities po, and we really encourage everyone to join us in this month-long celebration. And sinasabi nga natin, ang kapayapaan po ay hindi lang responsibilidad ng iilan na tao or na gobyerno, but it's everyone's responsibility. Every day po, sinusustain po natin yung ano, peace process. Sabi
3: yes
4: nila, mas madali kung mag-declare ka ng hidwaan o gera, pero napakamahirap po to sustain the peace because it's a daily, a weekly,
3: mm-hmm,
4: monthly, year-long, at forever po yan. To sustain the peace process.
3: Yes. Yes, sir. Opo. Well, Director Darwin, sir, ano, of course, itong malapit na ang kauna-unahang parliamentary elections dyan sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At very significant po itong election na ito. Kauna-unahang eleksyon, ika nga ng mga miyembro ng parlamento ng BARMM. Ano pong nakikita niyong mahalagang papel nitong aktibidad na ito para sa buong bansa, sir?
4: Yes, sir. If we go back, ang Bangsamoro po started kahit wala pa yung Pilipinas, meron na po yung political system and governance po dyan sa Mindanao. So fast track po tayo, nagkaroon ng mga various peace agreement, and the government recognizes their quest for self-determination. Now ngayon, tawag po natin dyan is self-governance. So
3: opo,
4: for the first time po, since the passage of the Bangsamoro Organic Law noong 2018 at may plebisito po tayo noong 2019 to establish a new Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao,
3: mm-hmm,
4: magkakaroon na po tayo ng first parliamentary election in the barn. So, ang ibig sabihin nun, since 2019, puro appointees to, no? So, ngayon, the electorate, the Bangsamoro people themselves, will now elect their own leaders. So, ang mandato po, manggagaling po sa Bangsamoro mismo.
3: Opo.
4: And, ang first parliamentary election will complete the political track ng kasunduan between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Kung if we go back again, ang ano po, ang comprehensive agreement on the Bangsamoro ay dalawang track po yan.
3: Mm-hmm.
4: Political track at saka normalization track. Now, yung election dyan will complete the political track. Ang ibig sabihin lang diyan po,
3: Apa?
4: from being a revolutionary group, they are now transforming themselves into a political party already. Wala na po yung armed struggle. Ngayon, yung struggle is really good governance. So yung mga former rebels po ay they're already going to mainstream and practicing democracy in governing their own land. Diyan
3: yes.
4: po sa region. Kaya po, we are asking ang gabay po ni Pangulong President Marcos Jr. at ini-emphasize po ng aming presidential peace advisor sa panguna ni Secretary Mel Sen. Sarmiento that this first parliamentary election must be orderly, transparent, honest, at ito po ang pinaka-importante, credible po.
3: Yes.
4: So we are asking, at nagpapasalamat na po kami no, sa COMELEC, sa AFP, sa PNP, yung mga civil societies po, no, mga members of the civil society. At saka, napaka-importante, yung mismong mga tao sa Bangsamoro
3: Apo.
4: To help protect the sanctity of this election. Because napakahalaga po to sa proseso pangkapayapaan. Kasi ang punot dulo ng gera dyan sa Mindanao is yung political empowerment. Nawawala sila ng boses dati kaya sila nag-rebel. Pero ngayon, binibigyan na natin ng pagkakataon. Mag-elect kayo ng sarili yung leaders in a parliamentary form po, no?
3: Apo.
4: Hindi po individual, kundi political party system.
3: Yes.
4: At you govern, you self-govern, yun po talaga ang meaningful essence ng peace agreement. At at napakahalaga ang mensahe ni Presidente dyan nung Tuesday. But there will be a peaceful, orderly, and credible election. This is not just a usual election. Napaka-importante ito sa peace process.
3: Opo.
4: And this means that healing process din sa Mindanao po, particularly sa Bangsamoro.
3: Yes, sir. Opo. Well, Director Darwin, in closing, sir, mensahe po para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, mensahe mula po sa inyo sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Please go ahead, sir.
4: Yes, sir. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Presidential Peace Advisor, Secretary Mel Sen. Sarmiento. Ngayon pong National Peace Consciousness Fund sa ilalim ng diwa ng bagong Pilipinas. Nananawagan tayo sa bawat mamayang Pilipino na maging aktibong tagapamayapa. Ang kapayapaan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan or ating kasundaluhan or any individual. Ito po ay isang whole of nation and whole of society commitment.
3: Mm-hmm.
4: Bawat pagkilos ng pag-unawa sa kapwa, bawat pagtulong sa pangangailangan at bawat pag-susumikap at iwasan at hidwaan at pagtitibay sa kapayapaan ng ating bansa. Hinihikayat po natin lahat, no? Ng bawat Pilipino to really sustain and protect the hard-won gains of the peace process. Nagpapasalamat po kami sa Radyo Pilipinas for giving us this space, for encouraging our fellow Filipinos to join us in this month of National Peace Consciousness Month. Maraming salamat po, sir.
3: Yes, sir. Thank you, Director Darwin Wally Wee. Sir, salamat po ng marami.
4: Maraming salamat, sir. Thank you so much.
3: Thank you. Ang head ng Communications and Public Affairs Services ng OPAPRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, si Director Darwin Wally Wee. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 35 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 37 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po isang bayang napapakingganan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radio Magazine 1278 kHz, at siyempre, napapanood naman sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Balita muna mga kaibigan mula sa Quezon City. Uy, sa Sandigan Bayan, arraignment ni Senator Jinggoy Estrada muling itinakda sa araw na ito. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Baslaza.
0: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
3: Mary!
7: Nakatakda ngayong araw ang pagbasa ng sakdal kay Senator Jinggoy Estrada sa graft at plunder cases na kinaharap nito sa Sandigan Bayan 5th Division. Ayon sa kanyang kampo, personal na haharap si Estrada sa arraignment. Matatanda ang bago ang pagbasa ng sakdal, pinayagan ng Sandigan Bayan na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan bilang co-accused ni Estrada. At sa pahayag ng senador, iginagalang niya ang desisyon ng korte ngunit pag-aaralan at gagamitin ang kanyang legal team ang mga remedyo na nakalaan sa ilalim ng batas. Sa arraignment mamaya, formal na babasahan sa akusado ang mga kaso isinampalaban sa kanya bago siya hingan ng plea kung guilty o not guilty. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Baslaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much Mary Ann Baslaza. Update po yan, direkta mula diyan sa Sandigan Bayan.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mga kaibigan, maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa TRB, Toll Regulatory Board. Under the instructions po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. through DOTR o Transportation Secretary Banoy Lopez, abay, hinahanapan po, tuloy-tuloy na hinahanapan ang solusyon ang concern ngayon diyan sa NLEX. May portion po na bumaha diyan sa gagawin ng San Simon, Pampanga. O, dahil doon, nahihirapan dumaan yung mga sakyan, nagkakaroon ng matinding traffic. At of course, ang isa sa mga naging hakbang ay i-wave muna, libre muna ang pagdaan sa isang bahagi ng NLEX o North Luzon Expressway na apektado po nitong binabanggit natin na baha na ito. This morning, kahit na abalang-abala, abalahin muna natin ng konti ang spokesperson po ng TRB, Toll Regulatory Board, si Sir Julius Corpus. Sir, good morning po.
8: Sir Alan, isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng ating kasamahan dito sa Radyo Pilipinas. Isang magandang umaga po.
3: Yes sir, ito po, we understand, nagsimula na kahapon yung pag-waive muna o pag-aalis muna ng toll fee dahil sa pagbaha sa specific na portion ng North Luzon Expressway. Pakibanggit nga po ulit ang mga detalye nito, Sir Julius, please.
8: Maraming salamat po, Sir Alan, at sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayan ng aming butihing kalihim ng transportasyon at chairman ng TRB, si Secretary Lopez, Mabanay Lopez, ipinabot po sa index ng direktiba ng ating mahal na Pangulo na si PBBM na bigyan muna ng toll relief itong ating mga motorista na medyo dumaranas ng traffic dito sa flooded area sa Timon. So simula po kahapon na tumalima naman po ang ating index sa direktiba ng ating mahal na Pangulo ay nagpatupad po sila ng toll fee waiver. This is the area covered by this is simpong from Pulilan up to San Fernando, Pampanga. So yung pong area ng yon is considered toll free po kahit na duman ng ating mga motorista sa index na section na yon.
3: Okay, so this is from Pulilan, Bulacan hanggang sa San Simon exit kung ikaw ay northbound San Fernando.
8: Pulilan up to San Fernando, Sir Alan, at kung nais ninyong malaman more or less magkano ang toll fee na ma-waive ng motorista.
3: Opo.
8: Sa class 1 po, 113 pesos ang malilipi sa kanila.
3: Mm-hmm.
8: Sa class 2, 281. At sa class 3 naman, 313.
3: Okay. Sa class 1, it's 113 ang matitipid pansamantala sa class 1. Sa class 2, 281
8: po.
3: 281 pesos.
8: Opo.
3: At sa class 3?
8: Sa class 3, 338 pesos.
3: 338. Yan. Yan ho ay kada daan. Okay. So, ibig sabihin, automatic na po ito. Halimbawa, nagsimula sila dito sa Balintawak, patungo sila ng Santa Ynez sa Mabalacat, Pampanga. Merong portion na traffic at baha, pero halimbawa, dumaan pa rin sila. Automatic na makakaltasan nung nabanggit natin na mga amount yung fees na kanilang babayaran. Ganun po ba yun, sir?
8: In a way, ganun po ang magiging resulta.
3: Opo.
8: Kung kayo po ay naka-RFID, initially, matcha-charge kayo ng distance that you traveled per yung
3: Opo.
8: Regular fee.
3: Okay.
8: However, iba backroom computation po yan
3: ng
8: ating operator nang sa ganun maibalik yung halagang binanggit ko kanina sa kanilang account yung toll fee na hindi nila dapat
3: kailan. Ayun, mabutit na pag-usapan pala natin yun kasi halimbawa nga, naka-RFID yung mga sasakyan. Teka muna, pag-exit nila yun pa rin, same halagang nasingil, baka magtaka sila. Ganun pala yun. So, wala na mo palang discount. Wala, yung pala, magkakaroon ng backroom computation at ibabalik sa kanila yung amount na yon. Yan. So both ways yon, ha? Northbound
8: opo,
3: and southbound, sir.
8: And southbound,
3: ano?
8: opo. Ganun nga po ang mangyayari doon. At kami po ay nagpapasalamat at sa dali ang pagsalima ng ating investor na mabigyan naman po ng konting relief itong ating mga motorista na dumaranas ng kahirapan sa paglalakbay sa kadahilanang nagbaha po sa area.
3: Yun. At saka, of course, ito, may mga nagtatanong na kagad na nagte-text, hanggang kailan o gaano katagal ang magiging epekto, ika nga, nung waiver na ito o yung hindi muna pagsingil. Sa ngayon, wala naman directive kung hanggang kailan, sir, ano po?
8: Ang directive po na naiilabas ay hanggat hindi nagiging normal ang daloy ng trapiko sa dulot ng pagbaha sa area yun na Sir Alan.
3: Ayun. So yun, malinaw. Hanggat hindi bumabalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan dyan sa NLEX, dun sa stretch na yun, Pulilan to San Fernando at pabalik, tuloy pa rin ang waiver ng toll fees para dun sa portion na yun, sir.
8: Tama po kayo, sir. Tama po.
3: Ayan, okay. Well, of course, mabuti yun, malinaw na ganun. Pero kung halimbawang yung mga sasakyan ay gagamit ng cash lane, ika nga, doon sa mga exit points na, na kanilang lalabasan o dadaanan, paano kaya yun? Halimbawa, yung kanila, wala silang RFID o gagamit ng cash lane, paano po kaya ang magiging paraan ng pagtatransact to avail of the discount, sir?
8: Sir Alan, yung cash naman po eh pwede nang i-manually compute sa toll plaza. Ibabawas na po yung karampatang discount or waiver dun sa kanilang babayaran. At yun nga lang, medyo magkakaroon ng konting pagtagal sa pinilan dahil sa panibago pong toll fee ito na lalabas eh, no? In a way. Dahil i-check pa nga nila yung pinanggalingan ng ating motorista sa pagdating sa lugar ng bayaran.
3: Ayun. So kumbaga, kung gagamit ng cash lane, expected na medyo tatagal ang transaction dun sa booth, pero eh kumbaga ay mayroong ginhawa naman na idudulot sa lahat by way of the waiver ng toll dun sa portions na yun, sir. Ano po?
8: Tama po, Sir Alan. But kung sakali naman po na medyo talagang nagbagal yung traffic dahil sa magre-recompute pa, siguro ho, makakahanap naman ng kaparaanan na may balik naman talaga dito sa ating motorista ang toll fee na hindi nila dapat pangbayaran.
3: Yes. And of course, kumusta ang inyong from time to time ay ugnayan with the NLEX operators po, kaugnay ng aspetong ito, sir?
8: Sir Alan, kakapun pa lang po kasi nagsimula itong ating toll waiver. No? So we will know yung mga adjustments or mga kailangan gawin upang maipatupad ito ng mas efisyente na hindi naman po nagiging abala sa ating motorista.
3: And of course, nariyan pa rin yung aspeto naman ng mapabilisang paghupa ng tubig doon sa gawi na yon ng San Simon, Pampanga. Lalo na dito sa gawin ng NLEX. Ano? Tulong-tulong naman po ang maraming ahensya para mapabilis na maremedyohan yung pag-slowdown ng traffic at pagiging unpassable noon, ika nga, ng portion na yan. Sir, ano po?
8: Tama po kayo, Sir Alan, na sa pagkikipag-ugnayan po ng aning kalihin, no, ang aming chairman ng TRB, si Secretary Lopez, sa DPWA, sa MMDA, at nagpadala rin po siya ng contingent ng Coast Guard upang tulungan din ng NLEX, ng LGU, ay whole government approach po ang nangyari sa kagustuhan na rin ng ating mahal na Pangulo. Bagamat hindi po na-ating yung talagang maluwag na daloy ng trafiko at ito naman po na hinahanapan ng kaparaanan na magkaroon pa rin ng pagkakataon o sabihin na natin opportunity na makapaglakbay pa rin yung very essential travel, no, ng ating like goods and services at mga nagtatrabaho dito sa NLEX pagamat may kabagalan nga lang dahil sa dahil sa tubig na nananatili pa sa elektya. Kaninang umaga, inobserbahan ko nga po, Sir Alan, malaking kaibahan na, no, ng daloy ng trafiko kumpara sa mga nakataang kaninang umaga. Sana ni magpatuloy yan na maging mas mainam na maring bumaba na yung tubig na doon sa kalsada. At sana naman po ay gumanda na ang sitwasyon dyan sa lalong madaling panahon dahil yan naman po ang nais ng ating mga motorista at mga kababayan.
3: Opo. When you mentioned na kanina nung sa personal yung tiningnan ng kondisyon dyan po sa gawi ng San Simon air ng portion ng NLEX, madadaanan na po ba ng maayos, let's say, ng mga maliliit na sasakyan o hindi pa rin?
8: Base po dun sa kinakahuling tada ng kanilang status, Sir Alan.
3: Opo.
8: Pwede na po pati yung maliit, no? Pero leftmost lane lamang.
3: Yun.
8: Ang nangyayari po, medyo, kung medyo sumaas, eh, nagbabagal, no? So, nagbabagal talaga dahil pagka kasi binilisan mo at medyo mataas ang tubig, baka maabirya yung minto at lalong nagiging dahilan kung bakit bumabagal ang traffic. Kaya kanina ho, medyo all lanes, right? Left move sa left most lane ay possible naman, kaya lang mabagal talaga dahil sa nag-iingat po ang ating mga motoristan, huwag naman tumirik yung sasakyan nila.
3: Of course, of course.
8: Sa left most lane.
3: Ayun. At saka yung portion na yan ng Pampanga ay talagang mas mababa at talagang maiipunan ng tubig kung nagkakaroon ng malakas na pagulan, Sir. Ano ho?
8: Tama po, Sir Alan. At alam niya naman na yung ating Manila North Road o yung well-known at MacArthur Highway,
3: MacArthur
8: mas malalim po ang tubig
3: yun
8: doon at masirap po sila. Kaya minarapat nilang gamitin ng ating expressway at yun po ang naging tanging daan na magagamit nila sa kanilang paglalakbay. Subalit talagang hindi naman po natin na malalim po talaga at malaking tubig talaga ang naibuhos dito sa kanilang Pampanga at Bulacan at kaya po nagkaroon ng ganyang pagbaha na medyo may kapagat.
3: Opo, ito may nagtatanong na ulit, nagte-text, nagtatanong, pakitanong naman po. Although nabanggit nyo kanina na nakakadaan na even yung mga maliliit na sasakyan. Saan po pinaparaan ang Victory Liner Bus from Cubao to San Fernando, Pampanga? Okay na, no? Kung bus, kayang-kaya, sir.
8: Tama po, Sir Alan. Yung bus naman po, even up yung lane 2 na hindi na yung pinaka-leftmost lane, nadadaanan naman po eh. Ang mangyari lamang ay nagkakaroon ng pagbagal sapagkat hindi rin din ang po sila pwedeng magpilit-pilit pati kasi
3: opo,
8: maapektuhan yung mga class 1 na nasa tabi nila eh pati
3: yes,
8: nila baka malunod sa alon kung nagpilit sila sa takbo dun sa area yun, no? So nagbabagal lamang subalit kaya po naman ng bus yun, even yung lane 2 o yung middle lane, no?
3: Opo,
8: na dito sa area nito.
3: Ayun. Okay, in closing, Sir Julius, mensahe lalo tigit message of assurance mula sa ating Toll Regulatory Board para sa mga dadaan po dyan sa stretch na yan ng ating North Luzon Expressway, Sir, please.
8: Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Alan, at sa lahat po ng ating kababayan na maglalakbay o naglalakbay sa ating handex portion na medyo natamaan ng pagbaha. Ay sana naman po yung unang-una, mag-ingat po kayo at makinig po kayo o magbasa kayo kung ano ang tagaan sitwasyon bago kayo maglakbay. Nang sa ganun ay hindi kayo abutan, no, ng abirya sa kalsada na matrapit kayo ng matagal. Kung hindi naman po kailangan ng paglalakbay ninyo, ay maaaring iwasan muna habang meron ganyan mga sitwasyon. Subalit ang ating pong pamahalaan sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo at ang ating mga kalihim ng transportasyon, DPWH, MMDA, nagtutulungan po kasama na yung NBSCAN na maibsan naman ang epekto nitong dulot ng pagbaha dito sa parte ng San Simon of the NBSCAN.
3: Okay. Yes, sir. Sir Julius, salamat na marami ha, sa mga update at sa paghimay niyo doon sa procedure ng pag-grant ng discount doon sa dahil yung portion from Pulilan to San Fernando and back ay wala mo nang sisingilin na toll sa mga motorista. Thank you so much po, Sir Julius.
8: Maraming salamat po muli, Sir Adan, at muli sa lahat ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas at ang mga motoristang nakikinig po sa inyong programa. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Mabuhay po kayo.
3: Yes, sir. Thank you. Si Sir Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board, DRB.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 3, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga kagapay natin, co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milius, Jomari Referial, Mark Bukiron. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. 98.1 BT Radio.